0: nga balita.
1: Oho.
0: Kay ang ako ni Subo nga idolong istorya.
1: Oho.
0: So may koneksyon na ni Subo sa dugang katagin nga balita.
1: Oho.
0: Kaya ito pa, Erwin, 29 to nga July 26.
1: Oho.
0: Dito sa siyudad sa Kamankalan.
1: Oho.
0: May mag-asawa nga involved to, no? Sa incident.
1: Mm-hmm.
0: Kung sa rin katrapa Irving, binuno eh rin mismo iyang asawa, bla.
1: Oo.
0: So, binuno eh rin asawa, bla, patay.
1: Mm-hmm.
0: Ginarigar katropang Irving. Nga ang, ano ni, ang biktima, ginbuntog sang manob.
1: Mm-hmm.
0: No?
1: Mm-hmm.
0: So, kaya mo ito katropa Irving, nga pinsar sang mga residente sa lugar. Kay tiabi nila tod ang biktima gin bunto man sa manhog mo. Kay incident ni ka Papa Irwin. Sa ato ni nga sa mga sa beneficyo sa ato ni nga mga listeners sini nga adlaw ka Papa Irwin kon sini nga aga. Ang ini nga incident last July 26 ni tabo dito sa may barangay Hilamunan bala sa siyudad sa Kabankalan. So sa rendere ang biktima ni kilala sa kay ID. 23 anyos kay Iloy. Kag mismong iyan nga bana nga si Leo. No? So, katropa Irwin, tumalikan ka ng istorya, ginaaligar sa next investigation sa Kabankalan City PNC, may isa ni kanong kalalaki nga naka-tricycle o nasulod mismo sa balay ni nila. Kag dito, katropa Irwin, dinutok sa makapila ka beses ang biktima, tutong na makatay. Mm-hmm. Tapos, katropa Irwin, na batsagan ni sa mga kabataan sa biktima nga gando na pa nga isang bulig ang ilang iloy.
1: Oo.
0: Kaya dito nakita nga ang iloy galing nila ginabuno-buno na.
1: Oo. Mm-hmm.
0: So after this incident, so speculate ninyo nagpalagyo doon nag ito kabalo kung paano ito sa nanago. So
1: mm-hmm.
0: At ito pa windry pala natin na siling bala.
1: Oo.
0: Kaya ang ini nga hitabo luway ni una na tumod kung sino suspect mo.
1: Oo.
0: Kaya natin nga alaman ang tanan nga ano ni problema, anong sala ni isang biktima?
1: Oo.
0: Nga ginbuno-buno sa silingan persona?
1: Oo.
0: O kung sa suspect?
1: Mm-hmm.
0: So, Katropa Irwin, pagkalipas na sa pilakas mana, mm-hmm. Eh, umunib ambal naton, nakisa bala sa istorya, sa mga pelikula, bala interesting ang istorya.
1: Oo.
0: Bilabi na gin, nagadugang ang interesting nga bagay.
1: Oo.
0: Sa pelikula, pangod sa plot twist, Katropa Irwin.
1: Oo.
0: No? Nga, abi mo siya na to ang sa pelikula to, abi mo siya na to ang hero.
1: Mm-hmm.
0: O kung ang mabulig. O kung ang protagonist, gali. Sa katapos ang istorya, antagonist siya, gali.
1: Oo.
0: Oo. Sorry, Katro Parvin.
1: Oo.
0: Ari, no? Speaking of plot twist, napuwiling ang plot twist mo.
1: Oo.
0: Kaya sa mutong abi yun, ang nabutong bana sa biktima.
1: Right, to.
0: After the incident, Katropa Irwin.
1: Mm-hmm.
0: Nagtigil na yun, siya nga doon nagkiraharap lang ati nga gabunta.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang asawa ko, no, ginbuntog sa manog.
1: Oo. Tribly, no?
0: Oo. So, si Katropa Irwin, si mismo gani yung mga residente, lapit ba sila nga balay, pasensya sa mga nagkakaon.
1: Mm-hmm.
0: So, nag-gawa na pa ba ni sinahe sa asawa ito?
1: Buntugan sa manog, ha? Grabe nga manog, tugurang nagbuntog.
0: Grabing buntog sa manog, ang kasudlan sa kasaway, nagtalawilwig.
1: Mm-hmm. Diyos, perikulab lang ang nakunda.
0: Oo.
1: Amo na guro?
0: Gane.
1: Galigway mo na
0: guro. Ito yung amo na guro, eh. Indescribe yung guro nga dumanog, itong kasudlan sa kasaway, nga nagtalawilwig ko, eh.
1: Oo.
0: Pero tika sa province, yung huwag ito na luha sa kasaway, ah.
1: Oo.
0: May pag-abot sa hospital, bangod sang seryoso, matilas kinagom sining.
1: Mm.
0: Higin ba huyagin sa kabuhi ka Tropa Irwin.
1: Mm-hmm.
0: Pagkalipas to,
1: mm-hmm.
0: or pagkadasun nga adlaw, mm-hmm. ito kita nag-believe sa iya kaya nga, nagpa-interview sa media.
1: Mm-hmm.
0: Din sa isayang kanan, mm-hmm. ano tong mga istorya ito din pa nabuot niya.
1: Mm-hmm.
0: Now, which is the thought, abin na to, hindi siya mo.
1: Mm-hmm.
0: Pero galing ka Tropa Irwin, dalagin natin, masiling bala nga sa tanan niya tiyon.
1: Oo.
0: Especially kung, ano ni Black Tropa Irwin, kung may mga saksi bala.
1: Mm-hmm.
0: Ilabi na gid ni sa krimen. Ako gini dapat ang importante ang taxi. Makakita. Sa insidente, eh nga, why gid ya palso na katropa ka ng information nga provide ka pulisan? Bisan ano pa kung sugid sang persona to. Pero kung may aras ang tao nga nakakita. Katropa Irvin, pamutang gid sa lalangan kung sino kung nagabinuhi. Dari kita Parwin, ari na kita diri sa plot twist niya na eh.
1: Oho.
0: Itong siling na to, nga din ato ng protagonisto.
1: Oho.
0: Sa katapusan galing ni Storia, sa kaya ganyan mismo, ang ginpasakaan ka to.
1: Oh. Mm-hmm.
0: Kanyang suspect ning ba na
1: Oho.
0: Ni Ivy, katropang Irvin.
1: Oh, katropang Prats, dahil tayo ka dali. No? Para at least mahatag sa recollection ng mahatagan sa recollection ng mga insidente.
0: Yeah.
1: Ginpahayag to sa asawa primero pag alauna I don't know kung tao exacto do detalye ko gasanto si mula. Nagkadto sa pulisa kay nagbiyahe sa kuno nung sitwasyon to no. Tapos kita ito nagdilagan mga bata ay pagabot siya. Tapos kita iya asawa ya kuno may dugo na. Ti amo to buntog sa manog no ang ginambal niya. Amo
0: dire sa manog grabing dugo.
1: Grabe kuno dugo. Nga way makukabaluya nga pagyabot na pagkanto sa ospital but amos gali pilas amo na istorya ya katorpang France mo
0: no.
1: So karon siya nang suspect
0: napasakaan ang isa kato
1: te
0: kato katorpang Irvin nga parisay
1: asawa yan mo
0: asawa yan mo so si paresa ni nga murder man so te katorpang Irvin nga amo ni nga tabo dali na ito din pagigangutan paging confirm mismo sa ato ni Police Lieutenant Colonel Gary Alan de Suma. Ang ano na, Chief of Police ng Kabankalan City PNP. Which is Katropa Irvin. May kabangdanan ang krimen. No?
1: Okay.
0: So, siyempre, sinimabi nga tao din may moment sa asawa mo.
1: Oh, amo na interesting na part.
0: Oo.
1: Kung anong kausa, anong iya motibo.
0: Oo, dali na ito na yung baluhan, Katropa Irvin. Why tayo ka balo kung kasado ni sila, kung yung kasalgid man ni sila?
1: Oo.
0: Siguro, no? Kasalman sila siguro.
1: Oo.
0: Eh, tika to, Irvin, before tayo daan niya mag-decide na magpakasal kita, dapat decision tayo,
1: buo.
0: Nano na mo, buo na mo.
1: Oo. Nga, ka pagpakasal. Isa ning lalaki nga pakaslan ko, siya ni ang lalaki nga mabuhi sa akon sa oras nga wala ko, siya ni amangin na haligi sa akong pamilya, siya ning upod ko nga magpadako sa bata at sa magkasama kaming tatanda.
0: Oo. Kaya mga nangyari kita, Parwin, till death was part mo.
1: Oo.
0: Tapos, ito na napagadabing mga, ano da, mga ginapang promise tabi, no? Mga vows tabi, no? So, tingin ko, Parwin, tingin na ito na patiban, nga bisan ano maglatabo. Nakabudlayan na
1: bukon
0: sa kapigadukon, asawa mo ginangas.
1: Correct.
0: Sa maga muna ng problema nga tumangon sulod sa balay, ang kapigadukon ka to pangarawin, naragin na yan mismo mo.
1: Oo. Built-in na yan, may aragin na experience sa'yo.
0: Oo. May gin upod ka mga duha, kamo nag-rason ka to pangarawin, nga kamo ang gin tadhana, gin.
1: Oo.
0: Kahit ikabalumang gurong makako ang masarangan ng tanan.
1: Oh, for better for worse, to the last part. So help me God.
0: Kaya mga katropang Irvin, yung nagtamo, nang muna ba lang si pagpangatawa mo ko na, hindi mo na siling yung magawa ka na tayo, no? Kahit ikatropang Irvin, ang pagkasagrado sa kasal, importante ginamo mo ginang amo nang pinaka mabakod nga pundasyon sa relasyon sa mag-asawa mo. Or ang ano bala ang ano gid ang salandigan pang mag-asawa eto syempre na nung paamo sa isa kagisa sa pulpito mo. Sa tubang sang Diyos dira. Eh nga kamo mismo ang mag-isa tugtog sa tubtuban da. Pero galing ka tropa Irvin ngayari niya problema, balikan na itong ginsiling tangati, katigaduhon. Kag-isa pa, ito ginadanalakotan na bala sa, siyempre, pagpangimon. No?
1: Ay, okay.
0: So, Katropa Irvin, itayag sa ato ni Police Lieutenant Colonel Suma,
1: Nga
0: may kabangdanan ang ininga insidente. Kay si siyempre kay Tropa Erwin. Siling na to na to kapigay duhol. Kiting bra, ang bana, tricycle rider. Kasi siguro, bike na nga ano, susunod yung balay. Siguro bla, gila yun ma, patinder. Or ma-provide. Ay di, may mga kabataan na nagkakinanglan man. Siguro, di pagkaon, pag-eskwela. Kung ano, pagiging Tropa Erwin, dira nga mga, ano yun, no? Mga needs sa mga kabataan, dira, eh. Kasi nang iloy, guro ya, magsiling na lang ngayon na lang mga kabataan. No? Ako ya, ti, pakapangita ko ya sa ngako niya, kaya ti, kurang ti mga kabataan, sa espilahan, kung ano pa talabi ng mga bagay, dira nga, ilagit din nga, tinanglanon si Bongbing, no? O pangadadaw, tapi. So, ti kata pa, Erwin, amuning ginalantaw. No? Financial problem. Posibleng, wala din sa pag, naglabot ba sa punto nga, ti, wagid na din ang panay, goro ba?
1: Oo.
0: Ibang siguro, before sang Clement Cater Farwin, may mga, hindi na ni goro pag-itsindihan, may nanibala ang duwa.
1: Oo.
0: Ang mag-asawa nga ni.
1: Oo.
0: So, ti, Cater Farwin, amuning natabo. No? So, wala na po sa financial problem, personal na problema, or problema to sa mag-asawa, which is very common.
1: Oo.
0: Isa, pag-it Cater Farwin, na rin nag-ginaligang, nga ti, pagpangimon, no? So, gaya naman ikaw naman doon nagpangimon-imon ang lalaki, ang banas yun eh.
1: Nah.
0: But, may katraparwin, sa kabalo kung sino ginapangimunan yan eh, no? Kasi si, ang sapiyako ba?
1: Oo.
0: At wala ba yun, doon magandang lalaki, ginako?
1: Hambalay ako noon, safe ni saya.
0: Ha, safe ni saya. Safe lon?
1: Oo, harmless.
0: Safe lon?
1: Oo. walang bahid kung na kung ano man.
0: Wala kompletos ba una?
1: Pero kung may chance. Pero kung may chance baknot nimo.
0: Ah. Ano ya? Manungay pa na ko mo.
1: Dalibis pa niya doy.
0: Ano nga pro galing to pull na
1: eh. Ay, oo.
0: Eh, mga kapaparwin, di pwede nakabalo kung sino itong ipag-imuna niya to. Kasi, pwede nakabalo kung sino, kasi may mga insecurities eh. Sa tanahan nga bagay din, normal na may mga insecurities kita eh, no? Pero kapaparwin, sa muling hitabo, nga naglabot din sa punto nga ipatay ka din niyang asawa, kaya kapaparwin, hindi pa makota man si Police Lieutenant Colonel Resuma, nga, nga nagbinutig pag ito eh. No? Gagin butig niya patong tanan. Aka Tropa Erwin.
1: Oo.
0: Kaginhimo yan eh. Ang ini nga Kevin, siya ang asawa nga ginpatay agad. Ka Tropa Erwin, tingin sila yung masata ni Sir Rizuma. Kaya mo ginaya, basta ikaw ganin naging mo sa sala. Siyempre, tabunan mo ginaya mo. No? So, like Tropa Erwin, amuni sa karon, amuna ni ang plot twist sa istorya. Nga which is ang bana amuni ang nagpatay mismo sa iyang 33 anyos ng asawa ng Tropa Erwin. So, pamatian ta ni ang interview naton kay Police Lieutenant Colonel Gary Alan Resuma ang Chipo Police ng Kabantalan City PNP. Kay Tropa Erwin, after sini, may isa pagiging ka-insidente na involved ba ng mag-asawa?
1: Ay na, ano na lang niya man?
0: Nagabi, dito siya kanatrapa naman. Unaon, tanahin sa sulat sa Kabangkalan, pamatihan na si Police Lieutenant Colonel Resuma.
1: Aha, sige ba?
2: Na-file lang nato ng kaso, subong, kahapon pa.
3: Ano nga kaso, sir?
2: Parricide.
3: Pa, so bali, husband niya gin?
2: Husband niya gin, kasi siyempre kayo todlo, isa sa mga witnesses nato ng kagiyang bata.
3: Sir, ano ang kabangdanan, sir? Nga, anong himo ito sa saway man?
2: Sa amoy po yung bisigar, ito yung away pamilya, pero may kapagal doon eh.
3: Plus
2: pagin nga may mga alleged nga lugan na may pangimon-imon na.
3: Ang banay, na pangimon. Sila kita sir sa pinamilya, sa financial, ano sir, ng kwarta?
2: Kwarta gini. Yung siyempre wala pero may kwarta. Hindi mo na ipropos bala ito mo na.
1: Huwag garimit ang banay.
3: Okay. Yes sir nga, ano to man, nga naglabot sa punto. Sir nga din nagbinutig ba siya sir?
2: Siyempre, kung binutig ko siya, siyempre i-hide naman ang iyang
1: Kasi makalusot
2: na. Sa kaso eh.
3: Oo.
2: Ano na focus nga paminuti, ginaiya.
3: Okay, sir.
2: Kasi parang nga ang concentration sa investigation, mga diverse ibang tao.
3: Oo. Okay.
2: Pero tatong na nga nga pag-investigar, okay. Siya ay ganyang inatudlo, wala iya sa iba nga tao yung nambal.
3: Ah, okay.
2: Siya lang ganyan.
3: Pero, Sir Resuma, nang ano, paano na-identify sa mga witnesses nga siya, sir?
1: Mm-hmm.
2: Kay nakita siya sa pag-entry, pag-exit niya, pinakakita. Yung bata ay mismo yung nagambag yung siya.
3: Na-identify ko siya, no?
2: Ang siya kinikita in the presence niya bata.
3: Okay. So, di sa karon, sir, ano, ninaresto na siya, sir?
2: Wala pa kasi wala tunta ni kay regular filing, wala tunta ang pasabto pa man sa court and then wala tunta ang wara niya magawa.
3: Bali, sir, at large siya sa Cebu?
2: At large siya sa at large.
3: Pero nagliga, after sa incident, arap siya sa balaya, di ba?
2: Okay, siya pang nag-report, wala matakabalong siya. Sa first reservoir na report na ito, kung ito i-report yung mga para i-divert yung iyang ginubra nga kasalanan.
3: Okay, sir. Sir, may panawagan nga siya, sir?
2: Sige, hindi na lang kumanawagan siya. Kaya kabutay, kaya makontradict na siya nga kagustuhan, hindi na lang kumanawagan.
3: Okay.
0: Yan. Oh, kaka Marvin, ha? Oh, teto na, klaro na.
1: Oh, hindi mo nawagan. Oh. hindi na magpanawagan si ano si sir
0: Teresuma.
1: Oo, kay sinya basta mong contradict pa karon. Ay nako. ang suspect karon kay Tropa Franz, kumusta? At large siya?
0: At large as of now.
1: Nanago na siya.
0: Oh yes.
1: Aton nga kay Tropa Franz ari kon sa iba ni katara kayan grabe na nga hate mo, nga init sang ulo ang kinatag natong tao. Pero that's not our intention mga katropa. Hindi na mo intention. Ang amon day kinireport ta ni because nga tumi natabong ang krimen. Ang krimen isa ka bagay nga dapat may bulaan sang tao kag dapat may awareness, makahatag awareness at tagsa-tagsa. No? So, whereabouts of the suspect, of course, we believe there's a presumption of innocence against a suspect. Suspect niya siya. No? Why pa naman pamatbatan? Pero magapangatubang sa kaso, diri kita ya. Dapat madakpan niya siya. Dapat atubangon niya siya. Dapat atubangon yun eh. No. Itrudlay, asawa mo, pinatay mo? Kabalok ka, bata mo? Ang bata mo ay naging Eloy's bong?
0: Ganyan man. Kaya subo niya sa Parvin para sa kabataan eh.
1: Mm-hmm.
0: Kabataan niya na yung naapektuhan mo.
1: Oo.
0: Pwede siyempre, nakikita ba lang, hindi mo ba lang nabatsagan kung may Eloy kaya ba lang?
1: Mm-hmm.
0: Kaya hindi, pwede mo yung madali-dalida mo, no?
1: Mm-hmm.
0: Pangayon, sa bulig sa kabataan, pero galing, kaya mo nilang ginin mo sa kamay nila.
1: Oo.
0: Bango sa, kasi siguro nga, mayayay ako na, ano man eh?
1: Kailangan sa pintar eh. Oo. Na. Pang-imo na. Amo na kita tawag gator pang France nga love kills.
0: Oo.
1: Oh. Correct. Gato to orgili na. No, gato pang Chris, pa matanan mo na. Tandaan mo na.
0: Too much love will kill you. Kuno daw?
1: Too much love will kill you mo.
0: Oo.
1: Mm. Pero why na? Eh, may pag-indin sila na niya. Loves na loves niya si kilala mo
0: ya. Yeah, okay.
1: Mm.
0: Pero magkala pala na siya may dulo po. O na
1: ko. Hindi ah. Outside ko lang man kung kisa.
0: Kaya nga. Tatlo nga na kayo. Sulad kita ako karon.
1: Taranta ka. Agis na. Apakakot lang.
0: Buot na siya. Pero buot na siya.
1: O buot niya.
0: Pero buot na siya. Kontra pang Irwin.
1: Mm.
0: No? Buot na siya ko na yan.
1: Oh, leksyon eh para sa mga kulturan ta. Hindi ta magpadala sa emosyon ta. Kabarok kita nga sometimes kuno, a jealousy is just one of the expression of love, expressions of love. Pero sometimes if ma-conquer na lang imong mind sang too much jealousy, the intent change, no? Nagabag-o ang imong intention. Nga gusto mo ang isa ka tao exclusive na lang sa imo, hindi na magkadto si ba. Pero ang dapat paminsan ron ta mga katropa, ang pagpangimo niya, it's just a state of mind kuno mo. Kaya mo i-combat na, kaya mo na tubangon, kaya mo na koreksyonan ang imong paminsan ron.
0: Oh, so, yes, I think thoughts that Daniel Farwin, why mas magampang mo, no?
1: Oo. Oh.
0: Kaya naman lang kasi sa mind ta.
1: Oo.
0: Which is the naga ano pa niya lang? Ang sayatli ka na ang choose ka bukod sa sinabi yung mga bagay, no? So, ito eh, nagresulta na kaparwin sa hindi mayo nga epekto sa pinsarta.
1: Na, oh.
0: Eh, muna kaparwin nga, ano yun, no? Epekto sa tao.
1: This lang kasunod kay Ketropang Orvino?
0: Ah, away na yan.
1: Ah, bali, bala! Oh,
0: ah, away na yan, labot. Pero kaparwin,
1: oo.
0: Ang kilala, Tadaya, lay na nga ginusing sa pinsar yan.
1: Ano?
0: Ginusing na ba sa bintana, bla? Eh, balikan mo itong graduate sa English, no? 69
1: to. 69 to, yeah. Amo pa nang ginapanawagan, tas mong di na itong teacher ito. Kaya
0: sige. Ay, malang kasi
1: kanina, pag itaakot mo lang
0: yung amo. Gagubahin
1: pa sa buwas ng vlog, sige saan eh.
0: Teacher, ano na kanina?
1: Call center?
0: Teacher, call boy ka naman.
1: Ano to? Dapat 69 pula na naka-ballpen na.
0: Oo, correct na.
1: Nibutan ko yan, itong pasarap.
0: Na, nabago na si Bang ito nga. Ito, bon ko na lang yan.
1: Why na ballpen? Why na tinta mo? Oo, ang pula?
0: Oo, pula nga color sa ballpen.
1: Yeah. Pero anyway, ano na yan? Isa ka aral para sa mga kalalakihan ta or kababaihan man no nga too much nga pagpaminsar ta kaya ta mahimo sa isa ka bagay nga hindi man ta gusto nga matabo.
0: So de ang ini nga bagay sa karon amo ni nga ton nga ano gid isa ni sa mga leksyon sa karon pro galing sa tion bala sang nobyahan eh palang kay mo na balang ano mo? Eh, muna ba lang, nandis ko na magpakasal.
1: Oh, kilalaon mo, Gid?
0: Kilalaon ko, no, anay.
1: Oo.
0: Oh. Eh, muna ba lang, sabong nga to, Erwin, nga, ay, ba, before magpakasal, may pila pa ka tuwi, ganun nga nudyanay. No? Drama na naman walaan. Yung iba, nando nag-live-in before magpakasal. Para makita kung ano ang pabatasan sa kung nakatao sa tiyon nga. Kaya mag, ano na, Gid, eh?
1: Makakalagid na lang. Take note sa mga asawa or bana, ang inyo partner is not your property. Hindi mo na property. And ang inyong relasyon is just exclusive sa inyong ginpanumpaan. Pero hindi ang persona. Kada isa sa aton, may ara kita sang kahilwayan, may freedom kita sa pagdesisyon, sa pagpalakat sang kabuhi ta, sa pagpangita sang kinawala ta sa aton nga pamilya. Pero balik Japon sa pamilya na, para sa bata, para sa pamilya. Direct ang mindset sa aton nga mga ginikanan dapat eh.
0: Correct na. So, tayo mo ni Katropa Irwin sa karon, no? Ang natabo, but at least natigayon yung mga restong suspect. Kag ma-nabat sa yan nga buwan sa tropang.
1: Amo nga ang tabo iya ka tropang bitter ang ban na?
0: Oo.
1: Worse ang ginimo iya? Bitter kag worse?
0: Naglala na git. Oo. So, si Arena, manabat yun siya ka tropang Irwin sa layi. Sa ginimo yun siya ang asawa. So, ka tropang Irwin, dugang ka na lang in eh. Kay actually, may ginatingwahan kita nga makuntak pala.
1: Oo.
0: So, do I pag naka-reply sa ato, may relatable man sa atong istorya.
1: Mm-hmm.
0: Kaya dito ni Katropa Irwin, isa man ka asawa, inbuno patay man sa iyang abana.
1: Mm-hmm.
0: So, dito ni Katropa Irwin, itabo ka dati sa barangay Retrio, sa Banwa, sa Gustang Atrata. Ang biktima, aging kilala lang ni kay Elias, ano, no? Mila. Ang suspect ko aging kilala lang ni kay Elias Tuto, iyabana.
1: Okay.
0: So, sa information na rin nakuha ka sa Irwin from, ano, Calatrava, PNP. Ang biktima ka ng Katropa Irwin, aray niya ko rin sa sulod sa ilang balay. Kat, tingin niya nga ba na nag-abot. Pero galing, si may, kasi siguro, may ginbuya man na istorya ang bana na kintakit sa asawa, tugtog nga nagresulta sa komosyon. Pwede na yung kabalo kung ano pag-inig na dalaman nga rason ka Tropa Irwin sa ilan nga pag binaisay man.
1: Oh.
0: Pinakakumon din na nga rason termi ka Tropa Irwin.
1: Mm-hmm.
0: Amugid na ako, no? Kwarta.
1: Pagigugma.
0: Pagigugma, tesyempre.
1: Numot.
0: Pagpangimon. Kung ano pag-inig na mga bagay-bagay din ka tropang Ermin.
1: Okay.
0: So, tigaling, masubok ginin yung istorya kanya, ang suspect, ginali na lang ni Deo niya ka tropang Ermin yun ang kuwasang patalom. No? Pag dinuno yung iyang asawa, inaigo niya asawa sa dugan, sa butkon ka tropang Ermin. So, ang suspect, ang ginimo yan niya, self-harm ka tropang Ermin. Binuno yung niya ko galingon.
1: Uy!
0: No? Eh, sa information talaga nakuha, kaya bera sawa nga nagamiyangon kag dugoon na, sa mismo dugoon man, yung ginpapara niya ng iyang asawa eh. Kasi mo ni karong katropa Erwin, giningagal talaga sa hospital niya asawa, pero galing masubok ay ginbawian sa kabuhi. Ting suspect ang iyang abana na pinasod man, matapos binunong ko galingon, eh, amo to katropa Erwin nga siya karon, di siya nakasurvive, lagi na bulo sa karon sa hospital.
1: Oh, survive ang bana? Naka...
0: Bana, oo.
1: Gabi ba?
0: So, kaya mo ni Subong Katropa Erwin ang information na na-receive ka. No? Na sa banwas ng kalagta. Baka ginahulat ni nato ng isa sa mga himata Katropa Erwin yung maka-reply. So far daw, wala pagid nila ni na ano sa aton. Ang ilan nga message na sa ila.
1: Oo.
0: Do ay pagid, no? So, tinaman ni Subong Katropa Erwin ang latest investigation.
1: Imon man, no?
0: Though, di pa na natin na-disclose ni Imon, Gib.
1: Oo.
0: For problema sa mag-asawa man. Pero Katropa Erwin, so far, dito amo ni ang mga information na nga na-receive ka. Siya natabo dito sa Banwas ang Kalagrabang sa karoon.
1: Oo.
0: Kahit ni Katropa Erwin, dugang ko na lang nilang balita pa.
1: Oo.
0: Kay update lang na later on ang Kalagrabang. Pero dito sa siyudad sa San Carlos.
1: Oo.
0: May isa naman ka lalaki itong atiniro, patay man.
1: Oho, oho.
0: So, ano ka sa Parwin sa information pa niya nakuha with police, Lieutenant Colonel Nazar Canha, ang chief of police ka sa Parwin sa San Carlos City PNP. Ang biktima ka sa Parwin yung kilala ni Sakay alias Alan. Residente sa Sigyan sa Division, Barangay 1, Ciudad de San Carlos. Kaya ang diktimaan ko ng katropang Erwin, nag-lakat ni Kuno sa Dala Nondera. Apang ginali na lang ni Kuno at itiro ng suspect ng mga pinaka-beses. Ang diktimaan ni Kuno, nakagaw sa pila sa yan nga natuuni ba nga gising-gisingan ka?
1: Uh-huh.
0: Ay temple?
1: Uh-huh.
0: Natuuni nga guya kag sa nawala nga dugan. So, tika katropang Erwin, ang diktima patay gitin eh. Matapos nga, muling maagong ng mga pilastugas ng pagkiro.
1: Oo.
0: Ang naagong sa biktima sa suspect, no? So, katapang na-recover dito sa lugar, ang incidente ang tatlo ka mga empty shells ang wala rin ang tubo niya kalibre sa armas lutang. Kaya, ang suspect sa karon, panay pa nga ginatubod, yung pinakabilog, yung nagalakat ng bala, nagpon na yung motor. And katapang may information na rin na received from San Carlos City PNP, may na-recover sa bulsa sa biktima na isa ka-associate ng inaligar, droga. Po, drugs. Bati ka na pa, Erwin, pincheck naman ang background sa biktima, pamangkot, at si Police Lieutenant Colonel Kanha, siling niya, Petro pa, Erwin, though wala man ito record sa police ng biktima, but ito yung going pa ng ilang further investigation, angot sa siningin niya, butibo, sa krimen katropang Erwin. Pamatian to na, si Police Lieutenant Colonel Nazar Canha, ang chief of police ng San Carlos City PNP.
4: Saan pa na ginaimbestigaran maayo ang motibo?
0: Oo.
4: So, as of last night, wala kita concrete nga nakuha ng motibo is because pagkatabo nyo, wala yung kataw-tao sa men.
5: Sa lugar?
4: Harap kami sa guwa.
5: Okay. Sir, kanha ng sa diniganing lugar na tabo, sir?
4: Sa Kalimpang, Parangay, Bukaris.
5: Ah, okay. Pero sir, ng ang biktima, ano ning background, sir, sa biktima, sir?
4: Yung background niya niya, niya siya, ano siya, niya ay kawa na siya.
5: Oo.
4: Tapos, according sa ating pag-indig siya, nag-sports niya siya sa may football.
5: Pero doon nakaagi na siya preso, sir?
4: Wala na siya, nakaagi.
5: Oh, okay. Pero prior sini sir, ang biktima, din ni Tanema Kadto, sir? Or din ni Shalin?
4: Base sa panaysayon, Shalin, manuguwa ni siya sa barangay, sa Puro Kalumpang. Sa Kadto, sa New Town.
5: Oh, okay. Munto dahil yun, posibleng ginsugata lang ni siya, sir, no?
4: Ano pa nang gina-investigaran.
5: So, sa karon, sir Kanha, ang suspect unidentified pa ni kag kung paano ni siya ginpatay.
4: No,
5: oo, sir. Ongoing pa ang pag-identify sa ila, no? Kung pilagin man. Sir, bali, ang na-recover, sir, sa crime scene, sir, ano, sir, nga mga possible nga mga evidence?
4: Sir, gabi na-recover kita sa ano, tatlo ka empty shield ng tulapan na tumod niya sa libre sa atmas.
5: Okay.
4: Then sa sa transparent plastic sa ginakatiwan ni Cebu.
5: Oh, okay.
4: Ang nakuha kang investigador sa bulsa mismo sa biktima.
5: Uy. Okay, sir.
4: At may kwarta at mga sobra 300.
5: Sobra 300. Okay. Pero sir, natin sa karon ng ano ni ang inyo rin nga ginatutukan, sir, ang pag-identify sa suspect and also do may lead na kamo possibly sa amo ning mga na-recover sa victim, no? Okay. So, sir, bali ano ni, why man ni siya kaagi do naka sa istorya sa pamilya do ay man sa kanunay na baton nga do ginapahog or may mga nakontra.
4: Ang mga pala ang investigaran natin sir, no? Kaya kagabi, hindi pa naman si Mayo ang iyong ano, iyong asawa.
5: Okay.
4: Kaya yung gina-priority niya ma-plaster muna ang bangkay sa iyong abana. Kaya hindi pa pala pag-aaroon siya nga ito niya ang bitigod.
5: Yes, sir. Okay, sir.
1: Oo. Sabi ka.
0: Sa Tropar, Rino. Di police mo sa internal na sir kanha.
1: Hindi nang gigoy, agree ka to pa, friends?
0: Sa ulo, sa Guyacas, sa Dugan.
1: Dugan? Grabe, tatlo ba? Ay.
0: So, demo to, no? Di ba, huyayin kita sa kapuwi kita, Parvin? Nga, biktima. But, say, sa motive, ongoing pag-investigation, but, si ilan taon pa, ginaligar ang biktima, may nakuha ang polis, siya nga bulsa, na ginaligar sa kasi sa Shabu, kita, Parvin.
1: Kabay pong patakpan ni Kamatag Kustisya para sa biktima, o ah?
0: Yan, eh, man. So, tiyama nyo sa mukha sa Parvin, eh. Pwede nang kabalo kung may droga. Gagin man, hindi ko kami nakita na kaya ka sa siya sa shampoo sa bulsa. But, posibleng nga may other, ano pa gini, no? Ang gulo man nga din na lang kapulisan. Katro Parvin ang sini nga incident, eh.
1: Oo.
0: Katro Parvin, ako nga fitness patrol, sa liwat, ini si Katro Pang Brian San Roborgos, doon ang mga bukol-bukol sa lawas magtumala sa San Tomas Gold. Para sa nagawagyan nga, Pilipino sa Pilipinas, XFM News. XFM.
1: Reports. Salamat kid Katro Pang Franz sa mga latest update kay mga balita dari sa Negros Occidentals, Bacolod, mga katropa ang Subo Blas sa pag tsaktuto ang pagpangasawa pagpamana nag-require sa aton sang nagkaigo nga pag panumdum, no? Pagpaminsar, kunin sakto ba lang siya nga lalaki, siya na bilang lalaki nga maupod ko tub-tub sa magtigulang ko, siya na bilang ang lalaki nga magbuhi sang pamilya, siya na bilang lalaki nga magaupod sa akon sa pagkatipan sa ato akong mga kabataan, siya na bilang lalaki nga magaupod sa panahon sa problema, mga katropa, siya na bilang lalaki nga mangin sandigan ko sa oras sa kapipitan. For better, for worse, to death do us part. Amuling nga itong promisa mo sa aton nga pagpakasal kagya promisa sa tagsa-tagsa. Ang natabo sa kabangkalan, katropa, isa lang sa mga damo na nga mga insidente nga nagluntad bangod sang pagpangimo. Luwas ang problema sang pamilya sa kwarta, sa relasyon, sang tagsa-tagsa kami nga may miyembro sa din. Ang pagpangimo isa gid sa mga

Igo mo raw niya. Siya galing suspektos pagkatapos. At large karon ang suspect, mga katropa, kagina-pangayo, ginapangita sa kapulisan para tubango ng kaso nga parasite. Para tubango ng kaso sa pagpatay sa mismo asawa. Sa karon, ang mga kabataan, amo nag-suprer sang ginhimo sang iya bana, sang ila tatay, sa pagkutil sa kabuhi sang ila mismo, pagkutil sa kabuhi sang iya mismo asawa nga iloy sa mga kabataan. Ikaw mga kabataan, di naman kanto, sino masapupo sa ila, sino mahatag sang buhas damlag sa mga bata, sino matipan sa bata, why nang iloy at large sa asawa ang bana, at large sa bana. Kabay pa, magtag-inis sa Panginoon sa aton nga mga kauturan nga sa utok ng kugisagin ang pangan mo, no? Nagahampang kung ano na para minsaron mo. Pero siguro mas mayo mapadalman pagid ang ininga mga nagkakalatabo sa pamilya ta, no? Nga akin ang nanta magkatong sa pinatsana, nga akapatsyon mo pang imasawa iya, no? Anong motibo mo? Ano ang aras paminsaron mo? Magpatay mo sa asawa mo, masolbar? Ang inyong problema? No? Ma-okay ka na? Sa pagpatay mo sa asawa mo, malipay ka? Sa paghimo sang krimen, plagyuhan mo? Huwag mo nang ipaminsar bata mo? Huwag mo nang ipaminsar pamilya mo? Sa mo nang mga tineon, kaya dapat ang sentro sang inyong pagpangabuhi, hindi lang sa inyong aduwa, kundi kung paano mapadako ang inyong mga kabataan. Kagmatagan sa insakto kabuhi. Paiskwila, pakaon sa insakto. Kabay pang makatag ini sang dugang pangunang-una sa bana nga nagpatay sa kanyang asawa dito sa kabataan. Oras na ito, 8:40 mga katropa, makomersyal ko anay. Antis na mga katropa, morning lang sa kay Ma'am Sol Holito, may ngaga. Okay man ma'am, ang amon gi-check na mo na amon signal, amon audio, the okay man di. Ma'am Helen Carbiliedo, good morning. From Ma'am's Felisa Chapter. Sa kay Ma'am Lia Lobrado, good morning. Subong sa tananman nga mga kabangkalanon nga nagapamati sa XFM Kabangkalan. Thank you so much. Salamat, kid. Girlie Sembrano, thank you. Amanda Garnica, salamat sa pagpamati. Junior Alegria Mahauta, gapamahaw kami di. King Kong, Raymil Mamilia. Dara sa makagahay. Si Rebel, sige, subong kami. Okay, kay Pilakadlo Brown, auto si ila. Na-mention ko na sir, morning. Mama Revic Jory Castin, no, morning. Ma'am's Felisa, nakatutokan. Thank you. Helen Carbiliedo, thank you sa Ma'am's Felisa. Lloyd Navalis, sir, good morning. Rainy, morning today. Happy morning for... A rainy morning today. Morning, thank you. Ma'am Jovi Sarge Amodente, salamat kid. It's been a while, ma'am. Thank you, ha. Kag sa kay Brando Santisas, happy listening to Randy Santisas. Maria Sol Ligahon Gerardino, mayong agaman. Maulanon ni adlaw. Thank you. Salamat kid sa pagpapamati. Sir Vincent Vahel Bolario, Dan Sharing, tapos ang installation, tapos ng installation ni Bishop Louis Galbines. Ram Festival naman ta sa Sabado ng adlaw, Agosto 15. Oo, oh, bawa tayong minggit ba sa sulod dugit? Pili-piliwaan yung manda sulong adlaw, inablang, huwag minta kwarta, bla, pa. Sir Vincent, morning. Salamat, gida. Johnny Bert Fajardo Jr., thank you. Kag sa mga taga-moms, morning. Jessica Payahay, mga katropa from Barangay 1.

0: Mary Jane Balio-Alio. Maulanon nga Miyerkules. Oh, salamat. Trinita Cuenca Ia. Maying aga sa Mom's Chapter Takuling. Thank you. Roby Saria Cantero. Morning. Oh, salamat, Gid. Godspeed. Amanda Garnica. Thank you so much sa pag-upod. Si Ma'am Shirley Arevalo. Maying aga. Girly Sembrano. Salamat man. Cheryl Carisma. Barangay 1. Thank you. Betcha Galvezon. Morning. Salamat sa Barangay Handumanan. Nakatutok man. Thank you. Junior Alegria. Tapos ko na ni. Oo. Salamat gid sa pag-upod sa aton para tuntunan. Haboy pa na mga obligasyon ato mga katropa, no? Tara kayo ta pila ka mga pre. Sa maloy ta pagkatapos gid lamang sang hambal ni Mar, hambal ni Ma'am Marivic Castino hambal yan na meet gid ya ang Santon Gold. Oh. Yes, ma'am. Oh, ako amo man ang amon di. Ha? Incoming Barangay Kagawad, Bebot Hulito, maying aga. Maying aga, Ma'am Jor Castine, thank you. Salamat gid sa pagtutok. Balik kayo ta pagkatapos ni mga katropa.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
2: The Secret of Health.
3: Kung kulang ka permisa tulog, Sir Josel, ano? Pilasang imo sa nimabantayan na examen yun yung kagalingon. Gusto ka mag-inom permisang kafe. Kapermiha ginatuyo. Sa mentalidad na to, ninom ko kafe parang hindi ko matuyo.
2: 7 Plus Gold.
3: Pagkatapos, Sir Josel, waking and refreshed. Nakabugtaw ka kasi lang nakatulogin man. Kung ang ano kapoy lang ko gyapon.
4: Oh.
3: Na daw hindi mayong akon gyapon pa matyag wise ang kondisyon.
2: Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na alkaline.
3: Malabo, Sir Josel, lang mo sa nipipin Saro, nangyay mo sa nga memorya.
4: Perme ka lang nag, ano?
3: Nag-lag?
4: Loading?
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: And then, Sir Josel, nakong kayo sa... Manang silim lang, Sir Josel, nga magbiro ka lang sa lasing. Huwag lang sa bagong gising.
4: Oh.
3: Kapin pa kung kulang yung tulog. Kay irritable, Sir Josel.
4: Oh.
3: Irritability, isa sa ginatawag signs or symptoms sa ginatawag kakulang sa tulog. Memory problems, micro sleeps. Gusto ka lang, Sir Josel, magtulog-tulog. Kapungko ka lang, ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang, ginatuyo ka. Poor concentration. Wala kasing focus, Sir Josel, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan na masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa imo resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Josel, mabantayan at mapabayaan, posible magkado sa malala nga balatian.
2: 7 Plus Gold.
3: Daytime sleepiness and mood instability. Pila lamang inisang sign of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sa nikaugalingon basi may ara kita sina ang mga signs kumusta ho naton ng aton sa pagtulog kada gabi.
2: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw

0: Fantasy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, konvolyo mang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan, dari sa aton sa Isla sang Panay kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kung makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street, tatubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
2: The Secrets of Health.
3: Kaya hindi mo natun mapunggan ang magpangapi. Kapit pagid ba na, Dr. Erwin, kung may sakit ka? Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan mag sige tilaw.
2: The Secrets of Health.
3: Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
1: Mm-hmm.
3: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawa. So ma-suggest na ton sini sa ila Dr. Erwin. Namuring premium D3 coffee mix.
4: Yes!
5: Ano bala ang kinalain sang premium D3 coffee mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
3: Ang Sunthone Gold,
5: yes.
3: May ara sa mangustin.
5: Mm-hmm.
3: May ara sa benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So, kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pagkada pag-function sa naton sa nga pancreas. Ining mangustin, kag vitamin D3, arina sa premium D3 coffee mix. Ang pinakamanami pagkada sa nga papatamis niya is stevia.
5: Wala kontra kung taas imoblad yugar.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Sunthone Gold Coffee Mix. Ang Sunthone Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Sunthone Gold, ara na sa ngaton nga Sunthone Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
2: The Secret of Health.
3: Mas labi nga ginarecommend na ton sa mga nagaedad na,
5: yes.
3: Tungod nga may gluta kag collagen nga both. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
4: Yes to help.
5: Ari na sa ngaton nga Sunthone Gold Coffee Mix, same sa premium D3 coffee mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
2: The Secrets of Health.
6: Sunthone Gold Live Testimony.
7: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ang tatay ko, try ko daw po yung Sunthone Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
6: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy boost.

0: Novemex. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa. And I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
7: Consult your doctor.
9: Sa mga butika.
7: Samson Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
7: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santong Gold Live Testimony.
11: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
7: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
0: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
12: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trites. Sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
7: Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape. Pero lain gijang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamang

XFM. Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. We'll be right back.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM.
2: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml uon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOHFDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
0: Magtipo na sa mga entries
2: para sa Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOHFDA-CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
3: Namamayag pa, mamayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: sa XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
6: sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Balansing nga mga komentaryo.
7: Hindi nga naman blan namon makaya ang ina.
8: Pwede, nga nag-atrust ang public opinion.
3: Objective.
7: Pangayo ko man ang kapiraso sa atang mga kapiturisan.
3: Franka, kagdiretso sa mga punto.
8: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang bullseye.

0: Mari kita mga katropa sa pagpakaraganda. Ang kisa magkanto sa mga tupikot ng mga katropa, gina-remind ako na muna ha. Sa aton nga, ultimate trio, nga dako ni bulig para sa aton nga pagpasanyog sa ating kailawas. Tatlo ka mga produkto ni mo. Ang ginapahibaro natin sa inyo, gina-remind natin sa inyo, adlaw-adlaw mga katropa, ang ultimate trio, ang premium D3, aton Santon Plus Gold, aton nga Santon Vitamin C, nga ululupod nisla nga mga bulig slawas ta para malikawan ta mga masakit, no? Ang sakit abi ga duna na sa saton, permita nagatrakaso, permita nagaubo, nano pa nga mga eksperyensya dalas ang klima, pagbago-bagos panahon or infection sa mga palibot ta, nagamasakit kita. Huwag mo na yung problema, pero ang pinaka pinaka nami ng gid ta is ang dasig na pag-ayo, no, naton sa mga masakit subong, kay matrangkaso ka, matrangkaso malain pa matsyag mo, malain pa matsyag mo, pero ang point is mga katropa, gaayo ka in just a matter of days, hindi nagadugay ang mga masakit na sa imo. No? Because bakod amo ni diri nagkakatalo sa resistance sa lawas mo, ang immune system, no? Kadako nga bagay nga dapat isplikaron ta, pero ang isa lang katinaga ma permita batian nga pataason ta ang aton immunity, no? Kontra sa mga masakit. Ang tatlo ka mga produkto, amo ning premium D3 Santon Plus Gold, ang aton nga Santon Vitamin C. Ang premium D3 mga katropa, bulig ni para sa aton, gikan sa benepisyo naton sa adlaw, nga makabulig sa aton sa pagpasanyog sa aton bone health, aton heart health, ang bulig sa ining vitamin D sa pagpasanyog sa retention ta, sa aton brain, dali hindi ta dali malipat. So, nami mo rin iya kang benepisyo mo, mga katropa. Kag ang production sa mga happy hormones natin bila sa tunutok. Ngayon, hindi ta dali may igo iya sa mga depresyon. Amo na sa bulay sa premium T3. Alright? Kag ang Santon Plus Gold, katropa. Kompleto na sa aton nga mga kinahanglan nga mga vitamina, nga mga suplemento, mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina, nga mga suplemento nga ara subong sa kapsula sang Santon Plus Gold mga katropa. Mangosteen, antioxidant, ampalaya, nagregulate sa blood sugar. Kada kaon tabla, no? May sugar spike nga nagaluntad mo. Ang istorya nila nga baboy-baboy syndrome, no? May epekto na mga katropa. Taas ang imong lamay da, no? Tiyong kisa yan, tuyo ka, no? Hindi sa nami. So kinanglan pong gan sa mga katropa, no? So ari ni sa Santon Plus Gold, malunggay, garlic, kaya spirulina, anti-inflammatory. Dako kabulig mga katropa ang ining mga bagay, okay? At the same time, ang aton nga pagtumar sang vitamin C. Ang vitamin C naman niya, ginapadasig niya ang absorption sa mga vitamins, minerals without the exact metabolism or processing sa lawas naton, mga katropa. Ang mga pagkaon nga ginakaon naton, ha? Manginula na pulos ang iya benepisyo, vitamins kag kunano pa. Ha? Kay ma-waste lang na, ihaboy lang na sa lawas, i-proseso lang na, pero way ginakwa ang mga benepisyo sa vitamins dira. So kinahanglan ta ang vitamin C para magpasanyo pagit sang absorption sa mga vitamins gini, no, ma-absorb sa lawas naton. So that's one nga benepisyo sa vitamin C. Dako ang bulig sini mga katropa. So that's why gina-encourage gina to mga kultura naton to take 3 of our supplements, no, sang Yes to Health para magbulig sa aton nga lawas para pasanyog sa aton nga depend sa mga katropa, no? Pwede niyo ni mabakal sa mga butika lapit sa inyong lugar, pamangkot lang kamuda. Mercury Drug Store, South Star Drugs sa TGP, sa generic drug stores nationwide. At syempre, pwede makauta ka bisita sa aton Yes to Health Clinic Wellness Center. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, mga katropa. Rangka, diretso, bulbul sa Bullseye. May istorya ni Blas sa mga ano, sumong lapnago na sa barangay nga in, nga base kuno hindi madayon, no. Base kuno hindi matigayo naman ni ang eleksyon, kami mga proposal na for the postponement sa eleksyon. Nakon mo 2028 pa rin ko. I-extend naman nila. O, ti, why pa man aklaro? Why pa man sang, kunano pa, nga mga, ano, nga mga, approval. Kasi, maagi pa na sa Kongreso, maagi pa na sa Senado mo. Pero, ang isa na kabagay nga at nakita ta, may ara na pito ka mga proposals, no? For the postponement sa barangay next elections, no? May ara duwa sa Senado, pito sa Kongreso, mga katropa. And sa Kongreso, there were 63 ka mga kongresista ang nagsuporta sa mga proposals sa pagpostpone by 2028 ang barangay elections. Ang ato naman niya, I hope tani makita sa mga official naton sa Kongreso, both the Senate kag sa aton nga Kongreso, nga importante ang barangay elections, no? Damo na bi mga lugar, mga katropang damo na barangay yung kasuprayer man sila sa sistema sa mga barangay kapitan, tanga na wala man sang pakantuan lang ila pang gobyerno, wala man sang plano, plasan pa sa mga ay kunano ka mga proyekto da. Nga daw puro lang niya kaukit ng kay kapitan, ha? Puro lang niya problemado ng mga proyekto, no? May aras mga proposal kung kisa nga makita mo daw ka pabor kay kapitan, no? May mga proposal kung kisa nga daw kita nila nga makaganit sila, dasig na yun, no? Di isa ni mga bagay, mga katorpa, na may kamuklatan tabi sa korupsyon nga na gauge ng aton pumuruyo nga pinaagi lang sa eleksyon makamag-o kita sa sistema ta. Kaya itong mga kongresista kaga mga senador ta magagapropose na iya sang postponement sang barangay niya sa eleksyon, tiwag ka galumbayag naman eh, galumpat naman si kapitan to kung ano ang iyang ano iya pwede mahimo para suportahan ini nga kinaduso mga katropa nga mga ano nga mga proposals to kagunano pa. Oh, ikabay pa. Ang aton, balaan mo mga katropa, kinamataro mo na sa tao mo, magpili sa nila mga barangay kapitan, ila ka mga konsihal, nga mapungko na sila barangay, kay kabalo sila, nga ang ining nagapungko nga kapitan subong daw kalawlaw man, huwag man sa mahimok. Ha? Ti, ipostpone mo ya, no? Kung ginakilala ta, ang kinamataro sa tao para magpili sa iyang mga lideres sa ilang tagsa ka mga barangay, tani, hindi nyo na pagpunggan. Tani, hindi nyo na pag butangan pa sang dugangan, pang huol sa ato, pinaka mga uturan, gala sa mga barangay nila. Gala ka suprar sang kapalpak, kag hindi sakto nga pagpamarakan sa paggobyerno at sa barangay, mga katropa. Doha mo na yung kabagay mo, no? Kung si mga opisyal ta sa lokal na pakuluhan, why na ba? Perdido sa barangay. Magkuhon nila ang mga lideres na. Pero kung ilagan eh, sila pa na una. Maduso nga, may eleksyon ta. Sigurado naman. Isa pa kabagay, basi why naman budget. Why naman pondo, bla? No? Para gastos kapitan para sa eleksyon nila. Bala mo nga kapitan, kung kisa, hindi ba malipod sa aton ang mga kapitan ta, tananta, nakakalabanan da, nakaangklas politiko. Nga ginambal da, nga dapat non-partisan ka mo, wala ka mo nagka-party, wala ka mo nag-interest politika sa syudad or sa dinman. Non-partisan ka mo, pero area public knowledge nun yung mga katropa nga ang ato mga kapitan, may ara sa mga politiko ang ginahuptan. Kag sila mismo, iduido man mas kapitan eh. Ay, iduido man sa mga kongresista, kag alkalde, kag kung sino, pala nga aran sa barangay. No? Plasan pa kung kisa nga, may mga konsyalta, nga nagpungko lang, ha? Membro mas committee o PPP, ha? Pungko pamati, kapuli. Kag pakapi? PPP, four piece mo ni sagli. Na dayunon ta eleksyon. Kinahanglan ni isang tao. Kinahanglan sang aton nga mga public officials, no? To renew the trust and confidence nga ginahatag sang publiko para sila. No? Kung ang kapitan ngayon sa liga nila, amo pa na bilang kapitan ngayon boto nila sa parang seleksyon. Now, if they lost of it, lost it, ha? Then, ang rights ang ginikaasang aton ng mga pumuruyo nga magboto mga katorpan sa pinamag o nga mga opisyal sa gobyerno nga napatihan nila nga muna niyang mangin tulay, instrumento sa pagbag-o sa barangay nila. Hindi niyo pagpungki? Ha? Ah? Oo. Oh. Oras na to, 9:03 na. Check on to ba? Balikan to ni ang una si Katorpang Winston, anay? Okay, nag-message ako. Sige, be. Si Konta na ito, kay may aksident ito, kung nagluntad sa Kabankalan, mga katropa. Oh, grabe gito. No, ang tabo nga, nga aksidente. Oh, may footage ba mo, no? Nga nakita to. About kung may anong may casualty, may patay. Pero halong-halong tabla, mga katropa. Kung ang takaroon sa linya natin, si katropang Winston Villanueva. XFM Live Reports. Katropang Winston, may gaga.
1: Ayong aki.
0: Aha.
1: May gaga, katropang Winston. Kumusta ako? Sige.
0: Okay lang. Go ahead, katropang Winston.
1: So, katropang Winston, kahapon, mga lapit na mag-alas sa isang hapon.
0: Oo.
1: Isa ka vehicular accident ay nagluntad diriya sa may Sitio Barracks.
0: Uh-huh.
1: Barangay Kamingawan. Uh-huh. Diriya sa sudan sa Kabankalan.
0: Uh-huh.
1: Involving isang isa ka Honda Jazz auto.
0: Uh-huh.
1: Isa ka Euro nga motorcycle.
0: Uh-huh.
1: Ang pareho sila ka tropang win nga nagausoy sa same na direksyon.
0: Uh-huh.
1: And then sila sa konsekwensyo nga dalan padulong Kabankalan nga direksyon.
0: Uh-huh.
1: At abot sang ining auto.
0: Uh-huh.
1: Sa may Sitio Barracks.
0: Uh-huh.
1: Alin sa inner lane or outer lane. Alin sa outer lane, naginay iniliko pawala.
0: Uh-huh.
1: O galing ka tropang win, may ara sa nga bagusbus, padasig na pagmamada motor.
0: Ay.
1: Na nag-aaraya sa inner lane. Nag-bakot sa mga basko nga impact ka tropang win. Lugid. Wala na makontrol bago sa padasig. Kung padalagan,
0: uh-huh.
1: Wala makontrol. May ara kita na video katropang Win.
0: Ari.
1: Makita na sa video.
0: Kita nga naman kalain katropang Winston. Naglikok sa golpe. Hinahinay man to lagan niya pero ambot lang. Why kakita ning gamotor?
1: Nan. Actually sa din pangusita no sa investigasyon sa aton mga kapulisan katropang Win nga ining minor de edad na nagadrive sang motor. Daw 16 anyos si katropang Win. May angkas ini siya nga
0: mm-hmm.
1: Isa pagid no nga daw upod jaman.
0: Oo.
1: Naka inom eh. Daw mo na nga sa indication gwa daw ara sila sa influence.
0: Oo.
1: Sang makaulubog nga ilim noon.
0: Ay nako.
1: Makita mo gina sa impact katro bang wino
0: pa
1: teka kusog sa pagkalampos.
0: Lipong din ng bata.
1: Daga.
0: Mm-hmm. Nalipong din ang bata, katropang Winston. Why na animo din ang pagkalibo?
1: Kung nataon mo ang bangot sa impact, katropang Win, actually, isdala na din nga daw dala sa isang hospital din sa sudan sa Kabankalan upang ginbawian, ginaasang kabuhi ang driver.
0: Uh-huh.
1: Nag-expire ang driver kagabi samtang ginabulong.
0: Uh-huh.
1: Diriya sa isang hospital din sa sudan sa Kabankalan samtang ang iyang pasayro padayon pang nagapakigbato sa kabuhi tropang Win sa pagkakaroon. Kaya ang driver naman sa salakyan ara karon sa custody sa aton mga kapulisan kay posible nga mayara lang man nga pati kayo nun nga istorya sa magtimbang nga bahin ginaulat pa no, ang pamilya sining mga nakasakay kasi nga motorsiklo katropang win up ang update as of this time. Kaya nag-expired din ini, no? Expired din ini ang minor de edad nga driver sang motorsiklo.
0: Aha. Anong sitwasyon katropang Winston din? Nakainom ang bata? 16 anyos? Way lisensya? Way papilis, ino?
1: Wala sang lisensya. Kag under, no? Sa influence ang makaulubog na ilim nun. Muna ang nagagawa karol sa pagpungusisa sang traffic investigator sang kabarkad kung Poland City Police Station.
0: Aha. Ay, nako. Ano oras again yung tabo?
1: Mga pasado, alas 5 ini. Actually, saan? Nagpakatropan rin. Pa. O, hindi pag ibang madulom. Oo, hindi madulom. Galing pagod nga madasig niya. Kapag padalagan kita, o man sa video, nga madasig. Aram man sa tuon sa, ano, sa fast lane o sa outer sa inner sa outer lane o galing bangod nga wala yung siguro madiparahan na nakaliko na ang ining talakyan. That's why nga dito gita nagdirekta sa driver side, no? Driver side yun grabe gita ang impact katropang win head injury, no? Head injury gita ang nabas na gom driver.
0: Ang driver sang ining sanakyan, I think the Honda Jasny. Honda Fit.
1: Yes, sir.
0: Kamusta siya?
1: Ara na karon, Honda Jasny. Ara na karon sa may custody sa ato mga kapulisan. Kaya ginahulat man ang pamilya sa mga biktima.
0: Aha. Kasakit kilain ang sa video mismo. No, ka, I don't know kung insakto nga pagliko katropang Winston, paglantaw mo. Kay gamat-amat sa daybay.
1: Hinay eh. Hinay, sir eh. Hinay, hindi mo natin makita nga dasig ang pagliko niya eh. Hinay. Kaga nagka-signal man. Nagka-signal man siya.
0: Oo. Kurbadan siya.
1: Hindi na yung panaguro sa estimate ng sining driver sa sakyan.
0: Oo.
1: Inalantaw yaman siguro. Nga layo pa ang ining mga motor. Galing wala yan din ma-diparahan. Siguro madasig yung pagpadalagan.
0: Oo.
1: Sa sining motor. That is why nga Pasko yung impact na pagkabunggo sa sining niya sa lakyan.
0: Kalain ba? Kalain sa ano? Kalain sa ngigo niyo? Pagbunggo, liko ni Samat-Abat, mga katropa, sa mga nagkapamati, pa-check lang sa aton nga Facebook page. Hinay-hinay, naghalin sa tuon, tsakto man ang lugar yan mo, sang sarakyan, matamat naghihinay ito. Pero ang hindi ko natansya, kung ano kalayoon ang motorsiklo nga nag-porsigi siya, nga magliko despite highway ni siya mo. Kung nakita ito layo pa, ang problema naman, dasig ang motor eh. Dasig ang motor, so hindi mo tansya, pila ka segundos, migo mo, mag-tupa ba sa'yo mo?
1: Amo na nga impact, dasig niya. Siguro hindi na magdubo sa 90 o 80 talagan, katropang win. Kaya, ang ining nga, nublang pertahan, gupi na mo. Diba, kita mo ang impact, ang iyang windshield.
0: Windshield was
1: ang iyang, taktak na yan, taktak ang windshield niya. Kung sinun, pwerteg niya ang impact na mga pagkalampos. Imagine mo ba, taktak na niya ang windshield, dali-dali mo.
0: Kalain. Kita ko this video. Why naka tusgaw?
1: So, wala ka topang win,
0: Why naka tusgaw ang bata? Diretso,
1: wala, oo.
0: Tumba na eh. Why, no?
1: Oo. Kaya, siya gidya ang nasakam na yun mo. Siya gidya ang nanampos, gidya ka, wala pa ka ng helmet. Wala yas ang mga protection sa lawas. Kaya, bangun sa impact, ang resulta, hindi gid maayo, ang resulta, katropang win. So, muna, inisin na nga duwa, taga diraman sa urok sa Rapol, no, sa kupan sa nga barangay Kamingawan, daw ginsugo lang nila dumingin lihog sa ila, ang nga baklon, no, galing kay siguro nag-inom-inom pa. That is why nga naingid man ang pagpadalagan, no, naingid niya ang pagpadalagan sang tao yung nga may ulod na yung ulo o may ara na sang ano na eh, may mga nakarga na sa ulo nga hindi amo.
0: Oo. Highway ni siya mo, no?
1: Sir, yes sir. Actually, ano na, 4 lanes na. Ano, 4 lanes yun na kay highway na going to Dumaguete, no? Inang dala na paglapaw ni mo sa barangay Kamingawan, antes inasang si Pesio, katropang rin.
2: Hala, insang ano. So matabo kay pa sang ano, kay pa sang settlement sa pamilya sang biktima kag
1: survivor. Ginahulat no, ginahulat na karon sa kanta pulisan ng pamilya ng tropang Win for possible settlement.
2: Aha. Lain, pero tingka buhin okay. Dula. Oh.
1: So, mm-hmm. Yes, sir. Sa pia ka bahay, katropang Win, dalawin ko na lang ni sa barangay Agisan, apat niya ka mga estudyante, gapon niya na pinasunod bilon anay.
2: Ay.
1: Kaya ara sa pagbilon anay kahapon, mga estudyante ka tropang Win sa isa ka pribado man nga brutuan, yo ini sila mga lunsay man mga taga barangay Agisan, siguro nag hindi maayo ang ilang ano ni no, ilang pag pagkamdan ay, di ba, pag-isuryan ay, nag-ilambot na pagkatropang Win sa pagbunan ay, kag-resulta sa pagkapila sa sinimang estudyante. No? Karoon pa, ginaulat pa natin ang payag isang eskulaan kung ano ay ang ilayang mambal regarding sining pag-unga kaso naman sa pagkabilunan ay silang eskulaan.
2: Okay, nakita ko nung issue to sang, ano, sa Agisan Academy something to, nag-issue sila sa statement. Oh, pero gwa to sa eskulaan, kuno mo?
1: Gwa. Pero sa ako pwede siyang purok 9, no? Purok 9. Galing nga muna, no? Bangod nga, siyempre, estudyante nila, school hour pa, muna nga napinganaan nga naglilambutan na naman ini mga estudyante kito pangwin.
2: Oh, daw rumble to?
1: Posible, kay daw grupo-grupo ni sila eh. No, daw mga grupo-grupo ni sila. Kaya kabarang kaya gisa natin kito pangwin. Isa sa hotspot ini nga barangay diriya sa Sudan sa Limamaylan. Illegal nga droga, panahor, kag sako busy ni siya nga barangay katropang Win. Kag daw ano niya no na muni nga sari-sari man kay may mga taga Binalbagan diri nga nagakadto, may mga taga ibang barangay kag gakisa ang trouble mo lang cause sa mga grupo-grupo na pila sa mga estudyante natin karon.
2: Aha. Sige, balunta ni ko na nung dadoms na di.
1: So, lato-lato na lang, no? Anang-anang sa aton mga katropa, ang panugdao naman niya, kaga kung nang madugang na pagpangusisa sa aton mga kapulsan angot, sinibag mo naman, niya kaso sa pagbinunan ay sa mga estudyante. No, sa isang kabutuhan, dila sa sudad, sa Himamailan. Para sa nagogyon ng Pilipinon sa Pilipinas, si Katropang Winston Antores Villanueva, XFM News, Kamalganan.
3: XFM Live Reports.
2: Salamat kita, Katropang Winston Villanueva, sa mga latest update. Ang tingala ko, brother, sa Kamalganan, pero minay ang motorsiklo ng mga kasidente mo. No? Ano man, disiplina, ano man, huwag tagahalong, ano man, insidente lang git ano man create ang panahon ang lugar nga kadamo sa mga aksidente dala ka nagluntad sa Kabankalan Himamaylan sa Southern Negros mga katropa ano man nami dalan ti kinanglan tani palaw ayon naman dalan ta para maghinay ka mo abrabla kay kunami ang dalan mga katropa gapin na gusto tas ang lagan ta no dasig gayo sang lagan sa motorsiklo plus my god palihog man kos pamilya sa mga pamilya sa mga ginikanan kung gasalig ka mo ng inyong himata inyong bata hindi maaksidente menor di edad ginapadala nyo sa motorsiklo may lisensya kung kisa away mapapili sa mga motorsiklo kag kung maaksidente ariglo ti mariglo lang ta sa kabuhi nga nadula ti mariglo lang ta sa aksidente nga natabo amrabla pero tanong ko ng taon mo sa CCTV footage mga katropa dasig ang lagan sang bata no sang motorsiklo tani may regulation kita da no ah ano naman abi ang mga motorsiklo ni may ara bi for example may ara sang checkpoint hindi na sila maglabay sa mga checkpoints no. I-define na nila, hulaton nila na mag-abot yung maghalin ang mga SPG, LTO, kung ano pa, antes mag-diretso. Di paano, hindi pinakpan eh. Diba? So, ano ang problema? Kahit kadamo sa mga motorsiklo, karamihan sa mga estudyante, diba? High school, mga katropa, sa eskwelahan, may mga service na motorsiklo. no, nagamotor, ha? Pamakuton mo, kung may mga lisensya, wala. Hmm. Kaya siyempre, yung lisensya, 18 mo. Maybe taga-angka student permit at the age of 17, no? 18, 17, or probably 16, pwede ka naka-apply sa, ano, sa student permit, provided nga kung magdala ka sa mga salakyan, may ara ka sang professional nga upod, nga may ara sang driver's license, no? Professional driver, amor kinahambal, on student permit ka pa lang. Pero tanaw blaho, sila na yung gadala. Ang mga kabataan man, amo mo ni ang imbolbado, mga katropas, plumba. Ha? Ti, ang LTO galalain man. Gusto mo sa LTO krakpon ni? Galing ka pinalagyo man. Ha? Ano yung muunta man? Para marikawanta ni, aksidente. Kabuhi, abay kinistoryahan ta. Ang problema sa ato, mag-iwata ako ng lokpan na. No? Hambal ni Junior Alegria, sinya mahaw ta, pamahaw kami di, ni King Kong, kaga ni Remil Mamilya. Ricardo Dalisay, happy listening sa kay Pastor Winston Villanueva. Kanyaga, oo. Tiyan mo na isang question, mga katropa. Ang ini, isa lamang sa madamo nga mga nagaluntad ng mga aksidente sa Cabancalan City tungod sang unregulated nga mga speed, no? Hindi madakpan nga mga motorsiklo nga wala sang lisensya, ha? Kag kabataan nga ginapadala sa motorsiklo. Balaan mo lain mo kung ga-drive ka motorsiklo. Daw, feel mo ba? Ang hangin, ha? Ang control freedom mo sa dalan. Nga gina-explore mo. Kag kung mayoy yung dalan, mambal ka, panasig ka, kay nami sa dalan. Ha? Mambal ka nila. Atriyoso niya. May man tanin dalans na galing kong kisa ga pinalumba si Trible, grabe. Oh. Mm. Anyway, depende na sa lokal pangunuhan dira sang Cabancalan kung paano niyo implementar da ang paglaot sa isang mga wala papilis kaga pero gusto sang laganda mga katropa. Dapat ba may mga side adjustment da, no? Accident prone area, slow, go slow, school zone, no? May kurbada para dasa, no? So dapat ginapabalutas ganin tutuod ba sa mga residente ba? Daway na bali sa ila iya, no? Kag kun maksidente na diri na ta masala, diri na ta magiho. Ha? Masinggit na ta nga ti. Wala sang may gamantay traffic enforcer na no kung kis ay basulon pa traffic enforcer. Wala man ta. Hindi makopahan sa sudad mga katropa kung mag-deploy ta sa mga traffic enforcers na. Ang aton barangay dapat may ara man sa sing ila nga mga traffic officers, no? Nga i-deploy da para pabalo sa mga motorista nga delikado pagpadasig. Dasig sila. Galing kung bata ka, harap pa na dang gay morusgan ka? Ha? Gusto mo dasi? Gusto mo lumba? May ara na kung kisa ma-overtake sa iyo ka mga motorsiklo? Daw kinatutdan man buli mo? Ha? Mapadasig ka man? Kaya mapalumba ka mga duwa? Marumbalaan kung sino maayo motor? No? Pero kung aksidente na gani, amo na na. Nasa huling pagsisisi, abi. Ha? Ay, naku. Oras, mga katropa. Alas 9:26 na. Sir Edmond Pamirola, happy listening. Thank you so much. Ding ka, Sir Edmond. Bakulod ka lang. Mention B. Kag kay Helen Carbilledo. Morning. Salamat, Gid, ma'am. Thank you sa pag-upod sa aton para tuntunan, mga katropa. Balik-balik ang tani. Ano ni ang istorya sa aton ng mga traditional jeepneys, no? Kay subok, mga katropa, matapos ka ng pagwa ito, bra, sa mga sitwasyon, ang modernized jeepneys, may ara Japon na buyan, ay sa istorya. Ngayon, tiyama ko nyo, balda ang balda ka mo, kaya mo kamunin mo. Di ba? Pero, setting these into proper perspective, mga katropa, nagtaon ta, ang gihos ng gobyerno. Insakto ba na ang programa nga na patuman sa public modernization program naton sa Slakyan. Ha? Dries Bakulod, mga katropa, kagbilog nga Pilipinas, kita ang isa sa mga pilot areas, mga katropa, for jeepney modernization. Dries Bakulod, pinagi sa Executive Order 2017-01111. No? Ini ang ginatawag na Public Utility Modernization Vehicle Modernization Program. Naging updan sa pinaka mga modernized jeepneys operators, mga katropa, kag na tagan sa award no sa DOTR sa mga units nga ginagamit karon no bilang public utility nga mga buses. Okay, now ang istorya nga dugga basulay no tingi man amo ra tuno mga katropa. I don't know kung may punto na sa mga katropa. But ang kita naton diri, ang kakulangan no sa pagtuon, konsultasyon, proseso nga ipatuman sa atong gobyerno para mahibal-anta ang sitwasyon sa entrada kada transport sector sa tagsa ka mga localities, mga katropa. Ang Cebu, ang Bacolod, ang Iloilo may ara sang naglainain nga mood of transportation mo. Pero may isa lang, may jeep nga naga cater da. Pero ang bagay is may panawagan mga transport sectors. Dili lang, ha? Consultation ta biyanay. Itubang ta biyanay, meeting ta biyanay, ha? Kay para makambalanta ano sitwasyon. No? Konsultahan nyo kami anay, hindi ka magdiretso sa ining pagpatuman sang proyekto no sa jeepney modernization without us, no, without asking us ano ang amon makontribute, ano ang plastada nga pwede mahimo naton para maging successful. No, I think everyone are united sa isa ka punto nga gusto naton mag-avance, gusto ta mag-develop, mga katropa, sang aton units, mga abyan. No, let's accept the fact na ang mga modernized jeepneys, mga katropa, ang modernization kinahanglan naton sa makabagong panahon. Sbong, hindi ta pwede nga dira lang kita sa mga piyera, no, ang mga units nga dekada 70 pa nga hindi na akma para sa aton nga Clean Air Act, no, sa aton nga bulk sang aton mga pasahero, no, kag mga requisitos pang kinahanglan ta iduso para i-requisitos para i-implementar ta for regulation. Damo sa kulurum, abi, no, isa ni sa mga problema ta ang kulurum, no, ang mga motorsiklo nga nagbiyahe sa biyahe man sa mga jeepneys, no, diri nga mga bagay katropa kinahanglan ta mag-istoryas na da. Plus ano klase nga sistema kay ti ang gin-implementar sa DOTR, korporasyon kag-kooperatiba. Okay? Ang pag-incendi sa ibang mga grupo, this is an eventual privatization to the transport sector na to. Okay? One example, nga ginambal nila, ang Vallecan Transit, nga nag-servisyo sa pinaka mga ruta diyo. No? Di, kung pabayaan taman, mga katropa, why man sang ibang mga bases kaya makaexista, no, because ang competition ara, no, and eventually kung sinoya ang medyo bakod-bakod kami makakapital to makabakal sang unit, no, para sa dugang sa ilang mga nga mga gabiyahe nga mga sarakyan amo to madaog. Oh, plus nga ti bakla na sa mga prangkisa, eh. So may patsanay da, oh, sa negosyo kag pangmabuhi sang mga operators naton. Now, kung pigaw-pigaw ka, ti paway ka ng mga, ha? Ang ginakulbaan sa mga traditional jeepneys, basi amo man sa matabo, dari mga katropa, dari sa makulog. No? So, we need to have parameters. The problem is, why man nima konsulta? Why man nima plastar? No? Why mapamatian? Ako, paglantaw ko, why mapamatian ang sentimento sa ato mga traditional jeepneys to open this, ha? Kay why man kilalain mo ang consolidation sa ginatawag ta nga association, no? Nag-form ka mo association para matagaan ka mo prangkisa. Okay? Nahimo ka mapa-consolidate ka, provider, mapa-consolidate ka para mag-upod sa modernization program sang aton gobyerno. Ang problema lang is hindi seryoso bla ang pag-implementar, nabutang kita sa patupa. Propose ang administrasyon ni former President Duterte. Pag-propose niya, lain naman Presidente, hindi mo na-interest Presidente niya. No? Last time there, history ang DOTR, ang aton nga LTFRB, nga matipon para mapalabot sa aton DOTR, ano mga concerns sa mga traditional jeepneys? No, nga hindi sila magpa-consolidate. No? Here comes ang problema sa mga modernized jeepneys natin. Nga nagambal sila nga, manugpoto na kami, kuluwao na unit namon, may notice for closure, ang amon nga mga unit, i-repossess na ni mga sarakya namon. Kay wala kami makabayad sa sunod sa isang katuig, tungod sa minute nga kita, kag-competition sa mga dalan nga nag-exister, ang duha, ang modernized jeepneys, kag-aton nga traditional jeepneys, mga Ma'am Violeta Anonas, good morning. Salamat, Gid. Oras na, 9:34 na. Haboy ko na mga commercial ko. Kaya pagkatapos, balikan tayo mga katorpa ang atong topic ko. Standby.
3: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
4: Supple Plus Gold.
5: Prosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Supple Plus Gold.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips,
8: Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Vision Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
14: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
15: Uh-huh.
14: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Down Pain. Fast and Safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: XFM 103.9. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM 103.9.
2: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan.

0: na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada tansan sang 320ml uon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Nga, XFM, kid how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inani ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may arapin sa mga balita, blabos, ang amin, bigit sa mga DJs nila, kagawa,
4: wala sang konkreto nga sabat.
5: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka-X ka-X.
4: Simply,
1: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid how?
6: Timo!
5: XFM 103.9. Balancing nga mga komentaryo.
7: Hindi
4: nga nag-atras ang public opinion.
5: Objective.
4: Prangka kag diretso sa mga punto.
8: Nga medyo isog pasalaya.
5: Ini ang Bullseye.
9: Balik kita mga katropa sa pampakaragad nato. Oras nato is 9:44 na. Kaya pakapi-kapi ka muna, relax lang, enjoy lang kapita over Santo Tomas Gold Coffee. Katropa, no? Damo rin ka pa mangkot sa akon mo, no? Kape, kaga pa mangkot sa diin ko, no? Mabakal. Mga katropa, pwede na mabakal sa mga butika. Bisan diin lang, importante lang, may butika. Siyempre, sa tanan nga mga, kung may South Star Drug, there is Bacolod, may ara South Star Drug, may ara man di sa Mercury Drug Store, kag TJP, no? Nga pwede nyo katuan para magbakal sang mga produkto sang yes to health, mga katropa. Ang kape, isa ni sa mga grabe, no? Bulig para sa ato mga katropa, no? Check on ta, because kami ara sa mga sitwasyon, mga katudi si DOTR Secretary Figueroa Mendoza today. But let's check, no, mga katropa, what seems to be the problem sa modernization nato? Nandun si sentimiento sa atong mga traditional jeepneys. Why is it nga hindi sila nag-interest sa consolidation? We have, on the line, mga katropa, we have Sir Roddy Catedral. Sir Roddy, may aga.
10: Good morning, Kapo Panginoon. Kung sa panahin ito, Pinati, isang Uchipong Bacolod. Good morning.
9: Oh, sir, na-confirm ko lang, may meeting ka mo karon with the DOTR Secretary.
10: Yes, Arigatari Sibong, no, LTFRB chairman, the board po, sa akin tanan ng mga board member po, kayong iban pa kami, board na po. Mayara ako pa sa meeting, kung tayo nag Sibong, at sir, sinigo yung umalang iloy mo, at sali, aray na kami dito tanan. And then, kita dira ang nag-atubang sa iya karon para na kalabutan mo kayo ato ng mga concerns sa siyudad sa Bacolod po sa Bidong Manegras.
9: Yes, sir, balikan to, sir. What seems to be the problem sa sitting public utility vehicle modernization program naton? Why ka muna pa-consolidate? Why ka muna kintra? Yes, sir.
10: Yes, well, kita nag-intragin, no, sa consolidation purpose na natong gabon, no, bangod na kita natin na wala man yung isang pagdaog kung wala ini sang maayo na bang tanos para sa akong bangod niya bilog niya nga nagkong sa bilog niya nga binaubra kita nga 180 nga kung sa diin ginapaan sa right sa nga sa ating kagalingan na mag-manage sa ating kagalingan niya ilang buyan.
9: Aha. Why ka mo, why, hindi nyo na nakita nga akma sa sistema nga ginapangita nyo para sa sistema sa transport natin, Sir Roddy?
10: Yes, magiging nga, no, kung tani, individual kami, nga maging panag-iya, sa amon ka ugalingan, nga pala nga po yan, hindi kaya, ubakon kami nga 120, nga kung sabihin, nansala kami siya, sala sa kanan, kaya mahal pa ang ina nga, mga units natin, nga hindi mong gani makapuat sa atin nga, nagpagra o kung ang naging process na ng modernization program. So, para sa atin hindi na iya magulang ito, hindi na magiging mag sa sexual
9: patutunan. Aha. Ang mga units din sir sa una, sir, gin-award ni mo, ginatag sa mga awardees na ito, yung mga jeepney operators, because kinaka-interested sa consolidation. Sa inyo, why ka mo yan nag-avail sini? Because nga ti, subsidized ng gobyerno, kwarta ng gobyerno, all you have to do is to pagitaon nyo lang ang amortization, nagbayad nyo sa bulan-bulan. Kaling nga mo na, kamahal lang gin sa unit, dos mil units.
10: Yes, good, no? Pero ang makulad, dinawad na sa Iloilo Corporation, kaga cooperative, bangon sila ang nagforma sa kooperatiba, kaga corporation niya kung pagiuhin na dinaplayan nila. So, nagpapatanggap ng bagoong kooperatiba o kung yung operasyon na lang, kamudilugan sa sunod sa makulad. So, yung sunod sa makulad, may awarded na. So, wala na pang rason kung yung nasunod
9: pa nila. Ah, okay. So, so, 11 ka mga operator, sir. Amuna ni sila tanan. Intran lang kamo, dugang, bakal na kamo unit nyo. Pagkatapos, butang nyo to. Intran kamo sa korporasyon. Tapos, ano na kamo? Party na kamo niya sa 11 ni ka mga kooperatiba or korporasyon sa Rodi, doon mo na.
10: Ah, yes, sir, well, no, kami awarded na na sila, ginagawin nila, kung ano man ang pangalim nila sa pag-award sa iyo na sila, pero mm-hmm. Wari. Kung ikaw ya may grupo sa bungo kung ano, gusto mo, upod ka sa ila, tinupod kita dira sa ila, nga, balo mong tangay, may isla ko kabayab na. Mm-hmm. You know? Kaya, so, kaangay lang, nagpulit kami sa gobyerno nga magsakay sa sumak na barko, nga balo mong kami, nga malugbang na punta, malugbang na na. So, ano lang ang situation? Eh kung okay lang kung tanwi, na nakita natin, may grounds kita, o kunwara kita sa basihan, na may nagdilan ko. Kita, no, kung itanong na nag-indas, na itubong, dito ka, puro yung nagkalabalda, katubang yan.
9: Gani, gani, oo. We share the sentiment with the modernized jeepneys, kaya sumong yaw, tuig na, way mabayaran, kaya may notice for foreclosure na. Nakapangayo na sa bulig sa itong gobyerno. Sir, anong focus ka nun, sir? Anong kinahanglan sa jeepney modernization for you to be convinced nga, okay, let's modernize, let's advance, pero amo na mga parameters nga himuunta sa aton nga iskema sa modernization. If you are to suggest kag-proposer, ano na siya?
10: Yes, sa mga tonne nga, isubsidize kita sa mga tonne ng gobyerno individually kasi ginapangatag na kayo nila sa mga wala na isang klarong sistema. And then, i-rehab natin ng mga tonne ng mga slakyan, lupangan sa guidelines. Kaya kahit ang demonstration program, ang totox ni para maging environmental friendly ang aton nga mga makina. And then, para maging convenient ang pasayro, sinulang na Red War II na sinunting. Mm-hmm. Tumamoy na ang sustena ng guidelines na gusto natin iatag kasi hindi pa yanda ang Pilipinas para sa sina ang ginakumpara nila sa ibang nangyari ng mga lugar sa nasyon na makasarang. Pero yung sa isang nakulog, hindi niya pwede ma-implementa sa kabilog ng Pilipinas. Kasi wala naman gubutan mo, wala naman sa pinagbaong na kapatipa sa kabilog ng Pilipinas. Sari sa buong binaunami ko. At saka niya nag-withdraw sa Iloilo City. Kung sa Iloilo City sa buong, ubos gusto ka na ito. Sari hindi sa buong na-meeting na. Withdraw sa kulog.
9: What you mean nga ubos na, sir? Sir?
10: Tapos kasi nga hindi ka bayad man na katupang yun, kaya ang mga members nag inano na, nag-ibuhay na. Kasi wala na siyang income, wala bibigindo. Alas siya yung person sa pagtugod, wala naman gano isang bibigindo.
9: Okay. Sir, basi man may ara ka mo chance karoon yung magtubang sa kay Mr. Vigor. Anong possibly proposals ninyo? Anong inyong possibly parabot sa itong sekretaryo?
10: Atin nga national permanent ang LTSAB, no? Ang ating regional palabot area, so buong dapat i-renew ay kanain na mga provisional authority nga 22 and above. Kay dari sa Bakulod, dapat i-renew ini kanan ito almost 400 unit dari, ito mahandog. Ang may sa wala ma-renew, pero kami nga na-renew ang aming related, sila lang na dilog. Kaya ngayon, ini nga nag-atiyahi ang amoy na ang ating rason kung natubang kita dito. Kasi dapat, tanan nga mga traditional jeepney sa siyudad ng Bakulod, sa Medjor, as long as may na-renew kag wala, basta ang PUD, dapat nga may discount sa ating mga gasoline stations na mga authorized sa gusto ng patient natin para maka-discount man yun, para makabubog sa kamalagyan sa tisyo sa ang petrolyo. Amo mo lang ina ang atin hindi na pangayo dito sa Dagalugo na parang napadayon niya ang pagpadagan sa makulad. Nakaiti kong nagtawan ka kung mag-untap din na angin yun natin na modernized groups ti metric to na ti dapat padayon ninyo natin ng mga modernized traditional na dapat roadwork lang. Amo na sa ang mga
9: with that, Sir Rodi, we'll just follow it up with you probably by tomorrow. Sir, thank you so much. Salamat, kid, sir.
10: Thank you very much, you, katropang yun. No? Kung saan naman ang krisis, ang makulay mo naman. Salamat sa mga adult man.
6: Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one.
9: Okay, LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza, mga katropa, makadto ka ron. No? So both traditional, kag ang modernized jeepney, mag-sapon no, sa aton nga chairman sa LTFRB para ipanapot sa ila. Galing ti, ano man nabi? It's a concern nga ara ko tani sa DOTR mo. Ang DOTR ang mag-troubleshoot ni. But what else can we do, mga katropa? Naghalo na. Very complex ang problema. Kay kung lang taon ta, hindi mo pwede mapasa ang ining sistema sa mga traditional jeepneys because kapatis la nga hindi akma sa ila ang sistema, ang kooperatiba nga ihatag mong unit mo to pagkatapos why ka nalabo to. I mean, you know, that's how it is. Makubra ka lang kada bulan. Karami itong presentation, no? Mapakonsolidate ka, ma-intra ka sa kooperatiba, mapakonsolidate ka, intra ka korporasyon, and the corporation and cooperatives will do the rest, no? All you have to do is to sit down, wait, and receive sa kwarta and pay your debt, no? Sa banko, sa mga units, gini, nga ginabakal mo, ang ginakuha mo sa atong gobyerno, mga katropa. But we're talking about millions, thousands of jeepneys all over the country. Na nagadlagan, traditional pa. We cannot say nga ang traditional nagdaog sa iniaway mga katropa. Hindi man takambal nga perdi ang mga modernized because all of them nag-invest man, naghatag man sa oras nila, kag nagpati sa programa sang gobyerno. Ngayon sakto, no? Suno sa iya objective kag pamaagi, no? Sistema abi. Pero, to take note, mga katropat, ang kooperatiba, mga abyan, agi lang na sa, maagi sa. Ha? Kagtanan nga, kung gusto nyo makapakonsolidate, hindi naman abri yung prakisam. Para sa tanan, di may intra ka to, bakal ka to si unit, kaya way naman sang awardee, there is makulod, ang mga pinaginambal sa DOTR, sa yan, pakonsolidate ka mo, kaya once nga mag-abray naman diwa, tagaan ka mo sa mga units. Kani, ang mga nang ginahingabot sa ibang itong mga kilala ta, nga makakuha man sa unit nga libre. Pero medyo marugay-dugay pa ni mga katropa, until now, wala pa gihong atong DOTR kay LTFRB for the next franchise nga ihatag na. Plus, nga ti hindi klaro ang ilang programa in a long term, no? Una is makwa katuya mga operator may invest ka tag 2 milyones pesos to kada units, abi maximum 11 ka units to pwede mo to mahaboy. Pero we're talking about sang damo na dominate na, no? Nga mga numero sa mga units para sa modernized jeepney. So what else can you do? Mintra ka to kay mismo sa mga modernized jeepneys na may competition man, no? Numbers of units. And that should equally distributed kada operators, no? Kota sa operator. Rabi, para kabilog, for example, kinanglan mo lang daya, anum o pito, no? Pulo ka units. Kung ikaw yung may kwarta, pwede ka to ka-invest. Kung may kwarta ka, pwede kaya ka bakal sa mga units mo. Okay, para kabilog units na. Amo ng linya. Pwede ko na baklon, ha? Ako na mabakal. May mga units ko, kuha ko prakisa. Patay naman tong iban. So, lang taon ta, in longer terms, mga katropa, mismo dira sa programa sang cooperativism kag sang korporasyon, mga katropa, maaway-away man Japon. Ha? Maaway-away man Japon. Kay patayog-tayog ihi na. Kung may isa to ya, like may isa to ya kabilyonaryo, kita ya, kaya ya mag-invest ya sang units kinabot damo. O ako ya mahatag ko units ko, shin ka units, no? Mabakal ko ya personal trip, kwaong kong isa kalinya. Di, paano naman to nag-intry ang mga modernized cities? No? Patay naman to sila. Mahambal naman so ay nanom. And that's why humble to. Sige, di, dapat ano lang, equal ang distribution sa numero sa mga units kay hatag abi mga katropa sa mga operators. Oh, kung ikaw to doa kabilog units mo, ha? Di pwede man, pero di, base rekirahon ka bala sa mga requirements to nga kinanglan. May ara ni invest abi mga katropa para bakal sa sang unit para maka-intra, para maka-upod sa modernization program. Why? Hindi kaya mag- meet sang kita nga kinahanglan para masusinahan ang utang. Makumutangon mo niya. So we'll see, no? Kung ano pinaka-matabo na sa dialogo sa modernized jeepneys kaya sa aton nga mga traditional jeepneys, no? What's the problema sa aton nga jeepney modernization katulog pa? White oras, no? Alas 10:09, white oras. Thank you. Salamat, kid. Happy birthday sa kay... Juanico Duque, wish you a good health and more birthdays to come. May your day be filled with love and happiness. Let's celebrate all wonderful things. God bless you. That's coming from Cheryl Jimenea. Happy birthday to all the birthday celebrators, mga katropa. Today's Wednesday, August 12, 2026. Malipayon nga pagsilibra sa inyong kaadlawan. Kay Mayor Jane Balioalio, may aga, nagapalupa nga pisaw. Kay Jelwin Habalya Conquis, may nakita ko nga modernized jeep nga nagadalagan, pero abri na pertahan, wala na aircon. Ga cost cutting na subong sir, atun nga mga modernized jeepneys. Isa ni pamaagi. Overtime gani, hindi na magpagugang, no? So ang resulta, cut down ang aton ang serbisyo. Imbes ka mapa alas 9 ka pa, modernized jeepneys, alas 7, alas 6 na lang. Garahe ka na. Para may nasang dugang, ano pa, blayran sa mga salakyan o kung sa mga units. Violeta Anonas, morning. Salamat, Gid. Thank you. Huwag oras, mga katropas, papakarang kita boss naman. Sakalan sa ating technical partner, mga katropa, katropang Chris Librando, sa ating station manager, Mr. Mitch Lipa. Sa aton nga CEO President Dr. Remy Lituoy, ako naman sa katropang Wayne Salinas. Boss naman, mga katropa. God bless you.
7: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
11: Ako po si Rodilin Takuya. Ito po ako sa Singapore, 25 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko, nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take, nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy ng nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
12: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
14: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
15: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
16: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
15: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
17: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: Good supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
5: Sound Phone Gold, Coffee Mix.

0: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: XFM 103.9.
2: Win!

0: maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
1: Edukasyon,
0: edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapag hatag sang serbisyo sa igayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang igayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang igayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
1: Edukasyon,
0: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
0: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kung ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga inhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce ng glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mong taas sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos dog ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag nagapromote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
0: Ang saluyot naman ukon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K kag B complex kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids kag chlorophyll nga bastante man agud makapanubo sang presyon sang dugo nga makabulig dumala sang diabetes. Kag ang barley grass nga may beta glucan, iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
0: Ari idugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangosteen. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangosteen. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
3: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
2: 0955-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
4: Nga, XFM, kid, how?
5: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
4: Nga, XFM, kid.
6: Inami ang music, ah.
4: Nga, XFM, kid.
6: Ay, pula ka lang music, magkatapos mugtaw ka, blamayara ko yung mga balita, blamsun, amin, bigit mga DJs, nalakan, blamayara ko.
7: Wala sang konkreto nga sabat.
8: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X, simply,
4: may how, kid, dapat.
8: Oo, enjoy lang.
4: Nga, XFM, kid, how?
9: Hindi mo!
10: XFM 103.9.
11: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
4: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salak naging buhat mo. Putigan ka. Gintapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Apang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigugma. Sadiin!
12: Endless Love.
13: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
12: Endless Love.
13: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: please.
1: Tama na. Hindi ka nakikita. Hindi ko gusto nga makita ka nga nag-ibig. Hindi. Labaw sa tanan. Hindi ko pagtugtan nga mahilayo ka sa akon. Mahal ko ikaw, Mahit. Kagpangako, buhaton kong tanan. Agod wala ka sang hinulsuran. Kung magpabilin ka man sa akon, Luyo.

0: aga ng kanay. Kagsi mayit. Nagapungko na siya sa supadre sa kwarto. Kag nakailis na. Amoy na yung pinakamatahom nga aga nga natabo sa kabuhi ko, mayit.
1: Wala sang matahom sa aga, Chris. Ginhulat ko lang ikaw.
0: Nakaibalo ka ba na? Nga madugay ko na nga ginhandom ang natabo kagabi.
1: Shut up, Chris!
0: Anong lang natabo sa imo? Ang dumdum ko kung okay nang ang tanan nga ito kagabi?
1: Nagabalik-balik lang sa kaisipan ko. Nga ginbutigan mo ako.
0: Sana siling ko na mayit. Hindi ko intensyon nga magbinutig sa imo. Apang wala lang ako sang choice. Pag hindi ako magpasukot, na matupa ka sa kay konsin o nga buhaton ka man lang hampanganan. So I took the honor. Kagsugod sang ginhatag sa ako ng GR ang tanan mo nga mga laragway. Ginpangako ko sa kagalingon ko na hindi ko napagsakito ng balat jagon.
1: Upang ginbuhat mo na. Kinsakit mo gihapon ang balat jagon ko. Sa nagpasugot ka, natuntuhon ako di Gian.
0: Mahit, please. Nahambala mo na ito inakagabi, hindi bala? Wala ko ginpabayaan nga tuntuhon ka niya. Kag magpati ka sa akon, ako pa mismo ang nakumbinsi sa iya na bulagan si Gia na nakilala niya sa Riyadh. Abang nagabusong na ini.
1: God! My God!
0: I'm sorry, Mahit. Sa ginapakita mo, Subang, doon nanugo na ko na nagsulod pa ako sa kabuhi mo. Nabatyagan ko nga sa pihaksang tanan. Si GR gihapon ang ara sa kasing-kasing. Sorry. Sorry sa nagpatunga sa aton kagabi. Apang handa akong atindugan ini. Ambala lang ako kung nakamove on ka na. Dalon ko ikaw kay GR kung inang gusto mo. Apang antes niya. Gusto ko nga suliton sa pagsiling. Nga malahalon ka sa akon. Ikaw ang pinakamatahom nga butang nga nag-abot sa kabuhi ko, Mahit. Ikaw.
1: Naging kuhit ang kasing-kasing ko sa ginali.
0: I love you so much. Kagbisa na hadlok ako. Apang ipatubang ko ikaw kay Gian. Ipahamtang ko na lang ang kaugalingon ko. Sa anuman nga matabo. Kung magkitae kami.
1: Sadiin siya.
0: Magimos ka. Ay mabalik kita sa syudad.

0: Diyan siya nag-estar.
1: Oo. Oh, madali lang. Kay manuktok ako.
0: Kalain sa pagkubakubas ng tukan ko. Abang hindi ako magpadaog sa ginapatsyag ko. At tubangon ko ini. Agad magtapos ng problema ko.
1: Oh, ara ng kabulig nila. Nakaibalwa ko ng ara sila. Tungod arang sa lakyan nila.

0: hapon si Mumayet. Doon nagkakabalaka kami kay Inay sang nagpanawag si Chris nga makadto kuno kamo diri.
1: Ang babae nga ining sana. Kun nga ang nagbinutig si JR sa ako na.
2: Ay, oo, gani. Mayet, siya si Gia. Ang Gia, siya si Mayet.
1: Paano mo nabuhat ini sa akong JR?
3: May mo ko ba lang ang masugilanon si Mayet? Nga kami lang? Madamo ako sa salabton sa iya.
1: Kung maihambal ka sa akon, hindi na kinahanglan nga maghalin ang asawa mo kag si Chris.
3: I'm sorry, Mayet. Nagaybalo ako. Nakadakusong sala ko sa iyo.
1: Hindi. Duha ka tuig man lang ako nga naglaom sang pangako mo kag naghulat sa imo. Nga anangin talawan ka. Nga wala mo malagin sugid sa ako nang matuod. Hindi mo natani kinahanglan nga maggamit sang iban nga tawo kag maghimo sang drama.
3: Patawara ko, Mayet. Patawara ako.
1: Napatawad ko na ikaw, JR. Bisan para na lang sa anak ninyo.
0: Salamat, Gid. Madamo, Gid nga salamat, Mayet.
1: May katapusan na ako nga ipangabay, JR.
3: Ano, ina?
1: Gusto ko ang annulment.
3: Mayet?
1: Nakahibala ako nga ginpapati mo si Chris. Nga peki ang aton kasal. Inalang pangayoon ko sa imo.
3: Mahimo ko ba lang masugilanon si Mayet? Gia? Chris?
0: Sige.
4: Tari ka, Gia.
1: Anong ihambal mo sa akon?
3: Mayet!
1: JR, palihog. Buhi ako. Hindi ako paghaksa.
3: Tugde ako nga mahakos ka. Bisan makadali lang. Palihog, Mayet.

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix.

0: Patawar ako sa nabuhat kong asala sa imo, Mayet. Ako ang may problema. Nasulay ako. Apang ginahinulsulan ko na inasubong.
1: Ay, kung ginhimo mo ang isa kabagay, hindi mo dapat ihambal na naghinulsul ka. Ilabi na kun ang ginhimo mo. Makahatag sang kasakit sa imo pareho. So nagpasugot ako sa tong magpakasal sa imo. Wala ako sang ginlapakan. Ukon na sakit ng balatyakon. Kani, hindi mo man siguro ako mabasol. Kung dako man ang paghinulusol ko, subong.
0: I still love you, Mayet. Kung natagan mo ako sang kahigayunan, ikaw gihapon ang gusto ko nga makaupon.
1: Aba? Matapos mo akong ipanghatag sa mga kaupod mo sa do sa Saudi?
0: Mayet.
1: Siguro. Dapat ko na lang pasalamatan nga si Chris ang ginpili mo nga bilinan mo sa akon.
0: Patawara ako, Mayet. Apang maayo nga tao si Chris.
1: Nakahibalo ako. Maayo siya nga tao. Kag wala ako sa nakita nga rason para hindi siya paghigugmaon sang isa ka babae.
0: Ginahigugma mo na bala siya?
1: Hindi ko masabat ang pamangkot mo. Apang, gusto ko na nga pangayoon sa imo ang kahiruayan ko. Mas maayo nga ang pamilya mo na lang ang patungdan mo sa imo, Tiwana. Paminsaron mo nga may anak na kamunigiya. Bisan isiling mo pa nga wala mo gid siya ginhigugma. May anak gihapon ka mo. Isa pa. Nasulay ka sa iya sadto. Amo inang indikasyon nga nangin malahalon man siya sa imo sadto. Gusto kong kahilwayan ko, Dior. Para mahatag mo naman sa anak mo, kag-asawa mo, ang ngalan mo. Una bes, ginpakaslan mo si Gia. Bisa nakahibalo ka, nga supak ina sa kasuguan. Bangod kasal ka sa akon.
0: Mas una ka. Mas una ang aton kasal.
1: Hindi mo man siguro gusto nga pasakaan ko ikaw sang kaso. Hindi pala. Nagpakasal ka sa lain na babae. Samtang kasado ka pa sa akon. Kani, wala ka sang choice. Kundi ipaanala ang aton kasal. O kung pasakaan ko ikaw sang kaso. Thank you.

0: pare. Ikaw na lang bahala sa iya.
1: Hindi mo na kinanglan iyang ihambalin, pre. Tagay balo kagit kung ano siya kamalahalon sa ako.
0: Oh.
1: Kabay nga, ihatag mo ng ginapangayo niya. Para masuguran ko na ang pagtukod sa ngamon palabuton.
0: Oh, sige, pare. Ikuton ko ina sa labing madali nga panahon.

0: Inuyatan mong kamot ko. Anong but sa lingon sina?
1: Handa na akong asundon ang hutik sang kasing-kasing ko. Nahatagan sang pagtamod ang lalaki. Nga una, nga nagpabatyag sa akon sang kalipay. Paagi sa pagpabatyag sang iya pagpalangga sa akon. Kag among una nga gintugyanan ko sang akon kaugalingon. Pagkit diri sa kasing-kasing ko. Kundi ang ngalan mo, Chris.
0: Mayit?
1: Pero, Hamis, hindi mo ako pagbayaan, ha? Hindi kita magbulagay.
0: No way. Tag hindi kid matabuin, ha? Wala sa makapabulag sa aton. Magluwas sa kamatayon.

0: Tod.
1: Dusang sanulang. Aray na karon ang bungas ng atong pagigugmahan ay Chris.
0: Ang mangin inspirasyon naton. Agod pagigbatuan. Ang mga pagtilaw nga mag-abot sa aton kabuhi. Palanggaon ko kamo sa aton anak. Sunusa ako nga pasalig sa imo. Higugmaon ko ikaw. Tugtog sa katugtugan.
1: Kagduhana ka mo. Ang nasulat diri sa kasing-kasing ko.

natapos ang kasaysayan ni Mayet. Ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Endless love sa kasaysayan. Diri sa kasing-kasing ko. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X

0: refreshed. Nakabugtaw ka kasi lang nakatulog gid man ko nga ngadto kapoy lang ko gyapon. Nga daw hindi mayong akon gyapon pa matyag wa isang kondisyon.
1: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Malabo sir Joseline mo sa ni pensaron ni mo sa ning memorya.
2: Permi ka lang naga ano?
0: Nagalag
2: loading.
1: Sanzone Gold Coffee Mix.
0: And then are sir Joseline kung kaysa manang silim lang sir Joseline nga magbiro ka lang sa lasing. Wag lang sa bagong gising. Kapin pa kung kulang nga tulog. Kay irritable, Sir Josil. Irritability, isa sa ginatawag signs or symptoms ang ginatawag kakulang sa tulog. Memory problems, microsleeps. Gusto ka lang, Sir Josil, magtulog-tulog. Kapungko ka lang ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang ginatuyo ka. Poor concentration. Wala kasing focus, Sir Josil. Kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan na masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa emotional resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Josil, mabantayan at mapabayaan posible magkado sa malala ng balatian.
1: Plus gold.
0: Daytime sleepiness and mood instability. Pila lamang ini sang signs of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sa nikaugalingon. Basi may ara kita sina ang mga signs kumusta hon naton ng aton sa nga pagtulog kada gabi.
1: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Yes, to health!
4: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sining baklon, dako pang discount nyo sining makuha. And then sa mga kaiping sining kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sining mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street tatubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
1: The Secrets of Health.
0: Kay hindi man aton mapunggan ang magpangape, kapin pagid bala Dr. Erwin kung may sakit ka. Kundi patong bawal dito kagid na namitan mag sige tilaw.
1: The Secrets of Health.
0: Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliun mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
4: Mm-hmm.
0: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So masuggest na ton sini sa ila Dr. Erwin. Namuring Premium D3 Coffee Mix.
3: Yes!
5: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
0: Ang Sunthone Gold, yes. May ara sa mangustin.
5: Mm-hmm.
0: May ara sa beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pagkada pag-function sa naton sa nga pancreas. Ining mangustin, kag vitamin D3, arina sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagkada sinik ang papatamis niya is stevia.
5: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
1: Premium D3 Coffee Mix.
5: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Sunthone Gold Coffee Mix. Ang Sunthone Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Sunthone Gold, ara na sa ngaton nga Sunthone Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
1: The Secret of Health.
0: Mas labi nga ginarecommend na ton sa mga nagaedad na,
5: yes,
0: tungod nga may gluta kag collagen nga both. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
3: Yes, to help!
5: Ari na sa ngaton nga Sunthone Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamong nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
1: The Secrets of Health.
6: Namamayagpa sa anong susunod.
1: tulog ng mundo. Luzon, Visayas.
6: XFM Cebu.
7: XFM Bacolod.
8: Sa XFM.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod.

interview sa mga personalidad na nangangin sentro sa balita kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon.

0: everything she has said, all the paragraphs that she has read, precisely. Your Honor, if I can, I will state this later, Your Honor, but precisely, Your Honor, the joint circular, if we are to read the rationale for the joint circular, was precisely in recognition of the fact that this circular and several other circulars of intelligence and confidential government agencies are inaccurate and inconsistent with each other. Thus, the rationale of joint circular 2015 was precisely to make it one whole joint circular of five agencies on intelligence and confidential
1: things. I understand the point of Attorney Kapunan. However, the question is quite simple for the witness. Although this may have indeed been impliedly repealed, again, impliedly repealed by the joint memorandum circular, are the concepts stated herein still applicable today and are you still using it? I'll to abbreviate the proceedings. Ms. Eileen, yung kawalan ba ng resibo na sinasabing okay lang sa circular na to, okay pa rin ba hanggang ngayon sa joint memorandum circular o hindi na?
2: Under po kasi the, sa joint memorandum circular, under 6.2.3.7, we can request po other documents necessary for the proper evaluation po nung under 6.2.7 po. Documents necessary in the audit po.
1: You can request for other documents, but the joint circular does not say that you should demand and ask for receipts.
2: Apo.
1: Wala din yun.
3: Your Honor,
1: just
3: a quick manifestation, Your Honor.
1: You may proceed, Christine.
3: Your Honor, can the counsel for the, you know, can the counsel for the prosecutors be reminded not to make an argument, not to argue for the witness, Your Honor, because she's citing circular, she's citing laws, which is not allowed during cross-examination, and that is indirectly teaching her witness how to answer my question. So, please, Your Honor, can the court direct the counsel not to make these arguments in court, because these are not allowed in under the rules of court, Your Honor. This is not a place where we are, you know, this is not the time where we are supposed to expound or to state our oral arguments in this case. So,
1: this is part of the seeming generational divide tension that the court is trying to avoid. So let's leave it at that, counsel.
0: Yes, Your Honor. I was just going to say that I will accept.
1: Let's leave it
0: I
1: at that.
0: I accept what she said, Your Honor. Okay. I will refrain from lecturing her, Your Honor.
1: Counsel, please.
3: That's all out of order.
1: Counsel, please. Kindly proceed, Attorney Christine.
2: Okay, thank you. Thank you, Your Honor. Okay. I will go back to the podium.
4: So, in relation to the question that you were asked by the chair, no? Earlier you said that hindi naman required ng circular yung mga invoices and receipts, tama ho?
2: Ang requirement po is other documents deems necessary.
4: Yes, but answer my question. Be required yung invoices and receipts. Sinabi mo yung kanina.
2: Opo, hindi po siya naka-enumerate po.
4: In fact, yung item 4.12 ng GC, may copy ka ho dyan, ano na lang ho, pakitingin. Item 4.12, please. Okay. It says that disbursements from CF shall be supported with documentary evidence of payment, among others, which shall be submitted to the ICFAO in a sealed envelope signed by SDO. No? So, sinasabi dito, documentary evidence of payment. Tama ho?
2: Opo, tama po.
4: Without specifying the kind of document that the agency should submit. Tama?
2: Opo, wala siyang in-specify. Ang nakalagay lang po, documents evidencing payment.
4: Okay. So, kung yung intention mo ng circular ay i-require mo yung invoices and receipts, no? Bakit sa tingin mo hindi nakalagay mo sa circular yun?
0: Your Honor, please, we object to the question.
1: What's the base of the objection, counsel?
0: Argumentative, speculative.
1: Sustained.
4: Okay, sige po.
1: For being argumentative.
4: Yes, Your Honor, I will move on. No? Okay. Celine. Celine pala. Sorry. Kasi Celine yun. Celine. Okay, Celine, no? The circular involves surveillance activities, tama?
2: Confidential intelligence activities.
4: Yes, surveillance activities. Pamilyar ba kayo sa mga surveillance activities?
0: Excuse me, Your Honor. Ask and answered earlier.
4: Hindi, tinatanong ko, Your Honor, kung pamilyar mo sila kung anong klaseng mga surveillance activities, kung ano ho ang mga surveillance
1: witness
4: activities.
1: Witness may answer. She evaluated those earlier and identified some of the things read by counsel as surveillance. So, she is competent to answer. Celine, please answer the question.
2: Pwede po ulit pakiulit yung tanong po.
1: Pamilyar po ba kayo sa mga surveillance operations? Mga klase, uri, I believe, of ng surveillance operations.
2: May konti po akong alam sa surveillance activities po.
1: Okay.
4: Okay. Sige, I'll just move on to another point, Your Honor. So, okay. Natapos na tayo dun sa invoices and receipts, no? Kayo po ay certified public accountant, oh, Ms. Celine? Celine?
2: Opo.
4: Okay, so, familiar kayo sa tax code? National Internal Revenue Code?
2: Hindi po ako nag-practice ng sa bandang tax.
4: Pero pinag-aralan nyo natin yan sa college, mga sa accountancy, no?
0: Kasama po. You already object to this line of questioning already. First, she asks this witness earlier if this witness is familiar with criminal laws. Objection from prosecution sustained by the presiding officer. Now she's asking this witness, are you familiar with
4: tax code? Because
0: the tax code, you know, we will make the same objection, you know, beyond the scope of direct.
1: We'll note the objection. We'll see where she takes this counsel. We'll give her some leeway. She's on cross.
4: Yes, thank you. Thank you, Your Honor. So, yung tax code doon nasa curriculum natin yan yung college po, di ba po? Nag-take up tayo ng accountancy.
2: Yes po, taxation.
4: Okay, salamat po. Now, familiar mo kayo sa section 34 po ng tax code? Sige.
2: Hindi ko na po
4: maaalala, no? Ipa-flash mo natin yan sa screen, please. Section 34.
0: Can counsel just proceed to the question, Your Honor?
4: That's it. That's it, Your Honor. That section 34, ipa-flash mo natin, no? Section 34B says, substantiation requirements. No deduction from gross income shall be allowed under subsection A hereof unless the taxpayer shall substantiate with sufficient evidence such as official receipts or other adequate records, the amount of the expense being deducted, and the direct connection or relation of the expense being deducted to the development, management, operation, and or conduct of trade, business, or profession of the taxpayer.
0: We will object already to this line of questioning. It is totally immaterial, irrelevant, and beyond the scope of cross-examination.
4: There was no question yet, Your Honor.
1: Let's wait for the question, counsel. I think I know where counsel is leading to.
4: Thank you, Your Honor.
1: Attorney Christine,
4: okay.
1: What's your question?
4: So, Section 34B refers to the deductibility of expenses under the tax code. If you can recall that.
2: Apo.
4: Yes, okay.
0: Now we make our objection, Your Honor. What's your... Is that your question?
4: Wala pa.
1: I think she's laying the basis for
4: wala
1: a question,
4: pa,
1: counsel.
4: Wala pa ho. I'm laying the basis ho. Okay. So,
0: what is the question?
4: Wait lang ho. In fact, Section 34B, yung binasa natin...
1: Patience is a virtue, counsel.
4: Yes.
1: Let's give her
4: in
1: a
4: fact,
1: second.
4: Section 34B...
1: That's the predicate.
4: B of the NIRC considers other adequate records to support the deductibility of expenses, di ba? Tingnan mo, kung titingnan nyo lang, base lang mo sa tax code.
0: Is that already the question?
1: No, ask and answer, counsel. Move to your point.
0: What is...
4: Yes. Is that, ano mo yung sagot?
2: Paulit po yung tanong.
4: Okay. Based dyan sa sinaito natin na provision ng tax code, okay, section 34B considers adequate records as sufficient support for the deductibility of expenses or business expenses under the tax code.
2: Based po dyan.
4: Okay.
0: Document so, is the best evidence, Your Honor.
1: Yes, counsel. Let her proceed, counsel.
4: Thank you, Your Honor. It does not require an invoice. Nakalagay mo dyan, invoice. dapat mag-submit tayo ng invoice.
0: Again, may I object, no? Is that a question already?
4: Yes, that's a question, Your Honor. That's a question. That's a question, Your Honor. Nakalagay ba dyan na requirement na dapat may invoice para magiging deductible yung expense?
2: Nakalagay po sa question.
0: Your Honor, please.
1: Attorney Lorna, yes. What is your objection?
0: This is immaterial, irrelevant, beyond the scope. This is the National Internal Revenue Code for taxpayers. What is relevant here is the payment of taxes, what is allowed as deductions, what are documents allowed to substantiate findings here. It refers to gross income, Your Honor. What has gross income have to do with confidential funds of the Office of the Vice President and the DepEd, Your Honor?
1: Since it's 11:55, let the court, let the presiding officer go to the point. I think Attorney Christine is going towards. Attorney Celine, nasa tax code, para sa anumang dahilan o purpose, ay pwede ka mag-present ng adequate records maliban sa resibo. Alam niyo yan bilang accountant?
2: Apo.
1: Sa trabaho niyo po ba ngayon, sa COA, sa paghahanap, ayon sa pag-cite niyo ng provision kanina, ng iba pang dokumento bilang suporta sa paggastos ng confidential fund, tiningnan niyo ba maliban sa official receipt, adequate records na ginagamit din naman sa NIRC kung applicable yan sa COA?
2: Pwede pong pakiulit yung tanong.
1: Applicable din ba ang adequate records maliban sa resibo sa COA at hindi lamang dito sa NIRC bilang accountant? Kaya nga siguro required na accountant kayong lahat o abogado, hindi ba?
2: Opo.
1: So pwedeng adequate records?
2: Opo, na ma-ascertain namin kung talagang nagamit to for confidential expenses.
1: Pwede kayo magbigay ng isang ehemplo ng adequate record? Maliban sa resibo, ha? Maliban sa OR. Anong isang ehemplo ng adequate record base sa karanasan nyo sa ibang national government agencies na nag-liquidate ng confidential intelligence funds?
2: May mga sinasubmit po sila na gaya po ng acknowledgement receipt at saka po yung mga reimbursement expense receipts po.
1: So yan yung papasok sa adequate records na katanggap-tanggap para sa inyo maliban sa official receipt?
2: Kasama na rin po yung official receipt.
1: Pwede bang gamitin ang other record, adequate records sa pagbili ng bagay-bagay?
2: Opo, pwede po.
1: So, tables, chairs, pwedeng adequate records at hindi kailangan official receipt sa lahat ng panon. Depende sa kalagayan at sitwasyon.
2: Pero po kasi, ito po ay nagpo-pertain sa purchases. So, mas sufficient po sa amin kung maipapakita yung sales invoice at official receipts po.
1: Pero posible ba may adequate records yon o wala? Posible bang may iba pang records sa karanasan nyo sa ibang agencies na gumagamit ng intelligence at confidential funds?
2: Resibo lang po talaga para mapatunayan namin na talagang binili yung for tables.
1: Pag-purchase?
2: Apo.
1: Hindi pag-reward, hindi pag-information?
2: Apo, pwede po yung acknowledgement receipts dun.
1: At yun ang papasok sa adequate records?
2: Apo, tama po.
1: Okay. Attorney Christine?
4: Yes, Your Honor, I'll move on.
1: You want to move on to the next point?
4: Yes, okay. Okay. So, napag-usapan nyo natin yung ORs and sales invoices po, di ba po?
2: Opo.
4: As a CPA, syempre as COA auditor, familiar ko kayo kung ano yung mga contents nun? Dun sa ORs and invoices, familiar ko kayo ano yung mga details na nandun, di ba po?
2: Opo.
4: Okay. So, nakalagay dun sa ORs and invoices, alos pare-pareho lang yan, yung date of transaction, di ba po?
2: Opo.
4: Okay. Yung sellers, details, no? Nakalagay doon yung registered name, registered business address, and the tax identification of the seller. Nakalagay doon, di ba po?
2: Opo, tama po.
4: Okay. Nakalagay din doon yung description ng goods. Di ba po? Or in case of services, kung ano yung nature ng services provided. Nakalagay doon.
2: Opo.
4: Okay. So, nakalagay din doon yung buyer's information, no? Yung pangalan ng buyer or ng client, yung address, at saka yung tax identification number ng client. Tama ho?
2: Opo.
4: Okay. Now, let's apply this invoice, these details that are required in an invoice or OR in an actual confidential transaction.
0: We object to this line of questioning, Your Honor. We are now going to the realm of the hypothetical. She has presented a hypothetical OR, knowing that there is zero. No OR, not a single OR was submitted to the office of the COA ICFAO. Now she's talking about a sample hypothetical OR. What is the line, where are we going? Because if we are going to this line of hypotheticals, Your Honor, we might not finish today. We might finish next week, August 14, which is what they want probably, Your Honor.
1: Counsel, I will give the Attorney Christine some leeway on this. Let's see where she will go.
4: Yes, thank you, Your Honor. Okay, so ipagpalagay na lang natin yung tanong. Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
7: X. XFM.
8: FM.
9: Ang kape nga puno sang sustansya, suave, ang timpla, saburoso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
10: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
11: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
10: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
11: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
11: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
13: XFM Cebu,
14: XFM Bacolod,
15: sa XFM
12: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
16: Sa mataas na tubig at malakas na agos, pero bumalik pa rin umano ang ilan sa kanila bago nangyari ang insidente. Patuloy po ang search and rescue operation ng mga otoridad sa kaba ng Marilao River at mga karatig na lugar para mahanap ang mga nawawalang bata.
8: Idineklara na ng lokal na pamahalaan ang Bagyo bilang no-build zone ang ground zero ng landslide sa barangay Gisad Surung na ikinasabi ng 10 katao. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, nakipag-ugnayan na ang lungsod sa Mines and Geosciences Bureau MGB na nagrekomenda na huwag ng payagang tuyuan muli o tayuan muli ng bahay o anumang istruktura ang lugar dahil sa panganib. Kasabay nito, naghahanap na ang Baguio LGU ng relocation site para sa mga residenteng naapektuhan habang patuloy namang sinasagot ang Department of Social Welfare and Development ang kanilang pansamantalang renta. Naghahanda rin ng lungsod ng mga pangmatagalang engineering measures upang maiwasan ang kahalintulad na trahedya at mapalakas ang kaligtasan sa mga lugar na may mataas na panganib ng landslides.
13: XFM News Nationwide.
16: Mga katropa, si PBBM po ay nagsagawa ng inspeksyon sa malawakang paglilinis na estero sa Paranaque. Personal na sinuri ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang cleanup operations dyan sa Redemptoris Water Channel sa Baclaran. Ngayon pong araw yan para tiyaking mapapabilis ang paglilinis sa estero na napuno ng toni-toniladang basura matapos ng sunod-sunod na pag-ulan. Ayon sa pamahalaan, isang pagbabara ng mga basurang inanod sa pangunahing dahilan nang malawakang pagbahanga sa kalapit na mga komunidad dahil po sa naapektuhan ang daloy patungong Manila Bay. Upang mapabilis ang operasyon, nagtalaga ang Department of Public Works and Highways, gayon din po ang MMDA ng mabibigat na kagamitan at karagdagan mga tauhan para sa tuloy-tuloy na paghakot ng basura. Kasabay niyan, muling iginit ng pamahalaan ang kalagahan ng wastong pagtatapon ng basura at pakikisa ng publiko para mapanatiling malinis ang mga daloy ng tubig at maiwasan na matinding pagbaha.
13: XFM News Nationwide.
8: Nakapagtala ng zero evacuees sa barangay Balangkas, Valenzuela City sa kabila ng halos isang linggong tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Ayon sa pamahalaang lungsod, malaking pagbabago ito kumpara sa mga nakaraang taon na madalas bahain ang lugar at nangangailangan ng mass evacuation. Naging posible ito dahil sa tuloy-tuloy na operasyon ng Valeriano Pumping Station kasama ang dredging, desilting at regular na paglilinis ng mga daluyan ng tubig. Nabawasan din ang pagbaha sa barangay Marulas matapos makatulong ang tatlong pumping station sa mga mabilis na pag-apaw ng tubig palabas ng komunidad. Sa kabila ng positibong resulta, nanawagan ang lokal na pamahalaan sa mga residente na manatiling mapagmatyag at sundin ang mga abiso ng mga otoridad dahil nananatili ang banta ng pagbaha ngayong tag-ulan.
13: XFM News Nationwide.
16: Samantala, ang Department of Health at ang PhilHealth pinagtingpa ang pagpapatupad po ng universal healthcare para sa bawat Pilipino. Katropa natin sa balita, Earl Saldar, XFM Mega Manila.
14: Isinusulong ng Department of Health at PhilHealth ang mas mabilis at mas palawak na pagpapatupad ng universal healthcare upang matiyak na maramdaman ng bawat Pilipino ang serbisyong pagkalusugan sa anumang panig ng bansa. Sa kabila ng pagkakaroon ng patas at pondo para sa UHC, kinikilala ng pamahalaan ang mahabong sa pagpapatupad nito, kabilang ang kakulangan sa akses sa serbisyong medikal sa ilang komunidad, layo ng bagong pamunuan ng DOH at PhilHealth na tugunan ang mga puwang sa sistema upang mailapit ang dignidad ng pangangalagang pagkalusugan sa mga bata, ina, mga pasyente na nangangailangan ng espesyal ng gamutan at mga health worker na nagsisilbing katuwang sa mga barangay. Para sa Nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
13: XFM News Nationwide.
8: Nagkaroon ng pagtatalo ang depensa at prosekusyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga dokumentong gagamitin sa cross-examination sa Day 15 ng pagdinig kung saan umarap muli si dating Commission on Audit State Auditor Sailene Del Campo bilang testigo. Igrit ang private prosecutor na si Attorney Lord Nakapunan na dapat gamitin ang kanilang kopya ng Audit Observation Memorandum o AOM dahil ito lamang umano ang nag-identify at na-authenticate ng testigo sa kanyang testimonya. Tumutol naman si Defense Counsel Christine Ferrer at sinabing hindi maaaring diktahan ng prosekusyon kung paano nila isasagawa ang kanilang cross-examination at kung anong dokumento ang kanilang ipapakita.
15: Counsel, can I still need how I proceed with my cross-examination? Can the counsel, Your Honor, be reminded that I'm on cross-examination?
17: We will not agree, Your Honor, to what present the defense Kapunan? Documents.
1: I'm sorry?
17: Because precisely there was no stipulation yesterday.
15: There was
17: no constraint. Excuse me, counsel.
1: Allow her to finish.
17: They are now constrained, Your Honor. I'm sorry. They are now constrained to use our documents precisely. This is what we wanted to avoid yesterday. Had we did a comparison, not to belabor the obvious, Your Honor, but now counsel says, anyway, it's the same. So if you're the same, what's the objection to using the prosecution's document?
8: Sa huli, pinayagan ng impeachment court ang depensa na gamitin ang kanilang AOM, ngunit pinananatili ang continuing objection ng prosekusyon habang ipinagpapatuloy ang pagdinig.
18: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
16: Uminit muli ang palitan po na yan ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan at Defense Counsel Attorney Christine Ferrer para sa 15 araw na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nagsimula ang tensyon ng sitahin nga ni Kapunan ang linya ng cross-examination ni Ferrer na sinagot naman ang depensa sa pagsasabing nasa kanilang pagtatanong pa sila. Namagitan po si the presiding officer, Senator Francis G. Escudero, at hinimong kamagkabilang panig na ibaba ang tensyon sa loob ng courtroom at huwag palalayin ang tila generational divide. Kasunod niyan, nagbiro si Kapunan na pinipigilan niya ang sariling bigyan ng spanking si Ferrer dahil sa kanilang agwat ng henerasyon na naging sanin ng tawanan sa loob ng impeachment court.
13: XFM News Nationwide.
8: Nilinaw ni Akbayan Party List Representative at House Prosecutor Chel Jocno na hindi siya ang Jose Jocno Jr. na nakapangalan sa acknowledgement receipt ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP na iniharap noong Day 14 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Jocno, ang buo niyang pangalan ay Jose Manuel Jocno at ikinit niyang kailanman ay hindi siya tumanggap ng confidential funds o naging ahente ng Vice Presidente. Ginawa ni Jocno ang paglilinaw matapos kumalat online ang mga aligasyong siya umano ang nakatanggap ng 150,000 pesos na nakasaad sa dokumentong iniharap ng Commission on Audit bilang bahagi ng ebidensya ng prosekusyon. Nagbiro pa ang mambabatas na kung ipipilit ng trolls na siya ang nasa resibo para na rin umanong inaamin ng mga ito na may mali sa paggamit ng confidential funds ng OVP.
13: XFM News Nationwide.
16: Sa iba pang malalaking balita, nasa statistical dead heat ang hypothetical tandem ni Naga City Mayor Lenny Robredo at Senator Rapid Tulpo laban po kina Vice President Sara Duterte at Senadora Amy Marcos isang pre-election survey para sa 2028 presidential at vice presidential race. Sa non-commissioned survey ng Okta Research, tinanong ang nasa 1,200 respondent kung sino ang kanila iboboto sa dalawang hypothetical tandem kung idaraos ng halalan noong panahon ng survey July 4 hanggang 11. Nakakuha ng 45% ang Robredo-Tulfo tandem habang 42% naman ang Duterte-Marcos tandem. 3% lamang po ang pagitan. Ayon sa Okta Research, mga katropa, itinuturing ang nasabing resulta bilang statistical dead heat o halos tabla sa estadistika. Non-commissioned survey, nasabing poll at inito actual na kandidatura o formal na tandem para po sa 2028 election.
13: XFM News Nationwide.
8: Pinalawig ni Senador Loren Legarda ang kanyang medical leave ngayong araw dahilan upang muling hindi siya makadalo sa regular na sesyon ng Senado at sa nagpapatuloy na impeachment trial. Kinumpirma ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. na in-extend ni Legarda ang kanyang medical leave kasunod ng nauna niyang ipagpaliban o pagliliban noong August 3 hanggang 5. Sa kabila ng kanyang pagliban, naglabas pa rin si Legarda ng pahayag kung saan muli niyang isinusulong ang Calamity Work Compensation Act na naglalayong magbigay ng karagdagang benepisyo at proteksyon sa mga manggagawang pumapasok sa gitna ng kalamidad.
13: XFM News Nationwide.
16: Nagkapalitan nga ng maiinit na pahayag sina Senador Rapi Tulpo at Senadora Pia Cayetano dahil sa hindi po kompleto hindi pa kumpleto yung membership sa ilang Senate committees na nakakaapekto mano sa pag-usad ng mahalagang panukalang batas. Iginit ni Senator Rapin na naantala mga panukala dahil sa hindi pa pagkumpirma ng minority sa committee membership. Kaya't nanawagan siya kay Senate Minority Leader Alan Peter Gaetano na ganitong aksyonan. Tumugon naman si Senadora Pia Gaetano at sinabi na mas mainam na direktang kausapin na lamang ang kanyang kapatid na si Alan Peter kaysa maglabas pa ng mga pahayag sa sesyon. Pinayon din niya si Rapid Tulpo na iwasan ang ane pagdadrama sa Senado. Mali naman yung itinangi o itinanggi ni Senator Rapid Tulpo. Sinabing nagdadrama siya at iginiit na layunin lamang niya mapabilis ng trabaho sa Senado. Pinayuhan pa ng Senador si Pia Gaetano tumingin sa salamin para makita kung sino ang nagdadrama. Samantala, tiniyak ni na Senate President Sherwin Gatchalian at Majority Leader Mick Subiri na tatalakayin din ang issue para makompleto ang mga committee membership.
18: XFM News Nationwide.
8: Nabanggit ang pangalan ni na dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at Senador Robin Padilla sa pagdinig ng Sandigan Bayan kaugnay ng Umanoy Leadership Fund ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa kanyang testimonya, sinabi ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na isinumiti na sa kanya ni dating Undersecretary Roberto Bernardo ang listahan ng mga proposed infrastructure projects ni na Revilla, Padilla at iba pang senador upang mapondohan sa ilalim ng Leadership Fund ng DPWH para sa taong 2025. Kasabay nito, tumistigo rin si Bonoan sa malversation case ni Revilla kaugnay ng Umanoy Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan, kung saan inaasa ang susuportahan niya ang naunang testimonya ni dating DPWH Undersecretary Bernardo. Patuloy namang dinidinig ng Sandigan Bayan ang kaso habang inaalam ang Umanoy irregularidad sa implementasyon ng mga flood control projects at paggamit ng pondo. Si Bonoan ang kauna-unahang dating DPWH Secretary na humarap bilang testigo sa kasong may kaugnayan sa kontrobersyal na flood control project.
18: XFM News Nationwide.
16: Mga katropa, ex-Senate President Juan Miguel Zubiri may discretion umano sa leadership funds na mga senadora ang ganating DPWH Secretary Bonoan. Katropa natin sa ulita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
18: Live report.
8: Isiniwalat ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na nasa diskresyon umano noon ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri kung magkano ang ilala ang leadership fund para sa bawat senador. Ayon kay Bonoan, may minimum na 500 million pesos na allocation para sa bawat senador, habang 1 billion pesos naman ang inilaan para sa mga chairperson ng major committees. Ipinaliwanag din ni Bonoan na ang leadership fund ay isang ad hoc allocation para sa mga miyembro ng Senado upang maisama sa national budget ang kanilang mga priority projects. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
18: XFM News Nationwide.
8: Maaari nang gamitin ng mga guro ang kanilang service credits mula sa paglilingkod sa halalan na namang oras matapos nila itong maipon. Sa ilalim ng COMELEC Resolution Number 11212-A, maaari nang i-avail ng mga guro ang kanilang service credits sa kahit anong oras pagkatapos ng national at local elections, barangay at sangguniang kabataan elections, Bangsamoro parliamentary elections at iba pang electoral exercises. Binago ng COMELEC ang dating patakaran na nagtatakda na dapat magamit ang service credit sa loob lamang ng 3 buwan pagkatapos ng halalan. Isinaalang-alang ng komisyon ang panawagan ng Alliance of Concerned Teachers Party List at ang Department of Education na alisin ang expiration ng mga service credits. Magkakabisa ang bagong resolusyon sa oras na mailathala ito sa dalawang pahayagan at sa opisyal na website ng COMELEC.
18: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
16: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Live din po tayo katropa sa pamagitan po ng XFM 106.1 Kabangkalan, Negros Occidental. XFM 92.7 Ipil, Sampuanga, Sibugay at XFM 104.7 Malaybalay.
18: Balitang Balitang Regional.
16: Diretso na tayo sa Cebu. Si Secretary Vince Dizon ng DPWH ay bumisita po sa Cebu at yung mga LGU umapila ng pondo para sa mga proyektong kontrabaha. Katropa natin sa Balita Albi Mata, XFM, Cebu.
19: Umapila ng pundo at suporta sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Cebu para sa mga proyektong tutugon sa matagal ng problema sa pagbaha. Ito'y matapos muling makaranas sa matinding pagbaha ang ilang lugar sa Metro Cebu bunsod ng malalakas na pag-ulan. Ipinresenta ng Cebu City at Mandaue City ang kanilang mga prioridad na proyekto kay DPWH Secretary Vince Dizon sa kanyang pagbisita sa Cebu nitong Martes. Ayon kay Dizon, may mga proyekto na punduhan na para ngayong taon at sa susunod na taon. Gayunman, hindi pa inilalabas ang eksaktong alokasyon dahil patuloy pang pinoproseso ang National Expenditure Program para sa susunod na taon. Sa Mandaue City, anim na proyekto ang kabilang sa mga tinalakay, particular na sa mga lugar na madalas binabaha na kinabibilangan ng AS Fortuna, UN Avenue, EC Cortez, ML Quezon at Subangdaco. Ayon kay D-Zone, ikinukonekta ng DPWH ang Oral Creek sa Subangdaco River at Mahiga Creek upang makatulong sa mas mabilis na pag-agos ng tubig baha bago matapos ang taon. Para naman sa 2027, kabilang sa mga nakaplanong proyekto ang pumping station, floodgate at drainage connection mula AC Cortez Avenue patungo sa Mactan Channel. Sa Cebu City, sinuri rin ni Dizon ang Kinasangan at Masakpardo na kabilang sa mga lugar na matinding binaha noong Hulyo. Ayon pa kay Dizon, ilalagay sa mas maayos na drainage network ang daloy ng tubig baha mula sa National Highway patungo sa reclamation area sa South Road Properties. Ang mga proyekto ito ay bahagi ng Metro Cebu Flood Control and Drainage Master Plan na layong palakasin ang flood control system sa buong Metro Cebu. Mga katropa, ugaling na pag-inom ng Sanfone na Vitamin C, ang alkaline-based Vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
8: DA Region 2 muling nagpaalaala sa mga hog raisers sa pagigpit ng biosecurity kasunod ng kaso ng ASF sa isang barangay sa Isabela. Katropa natin sa balita, Edmar Galingana ng XFM Santiago.
18: Report.
20: Siniguro ng Department of Agriculture Region 2 ang patuloy na pagtutok ng kanilang tanggapan sa usapin ng African Swine Fever o ASF bunsod ng pagkakatala na isang kaso sa isang barangay sa Isabela kasabay ng paghikayat sa mga hog raisers na higpitan ang kanilang biosecurity. Sa panayam ng 104.9 XFM Santiago kay Dr. Manny Galang, ang ASF focal person ng DA Region 2, sinabi nito na naghihigpit ngayon ng ilang bayan pangunahin na ang bayan ng Alisa Isabela nang matuklasan ang ilang kaso ng ASF sa lugar mula sa paghihigpit ng Santiago City Slaughterhouse. Isang meat vendor umano ang nakabili ng 8 baboy sa barangay Bantog Petines at ipinakatay sa nasabing slaughterhouse kung saan nakita ang mga baboy ng mga sumuring meat inspector mula sa NMIS ng Senyales na tila may ASF ang mga ito. Kaya naman agad ginumpiska mga baboy at nagsagawa ng malawakang cleaning sa katayan nang maiwasan ang pagkalat ng virus. Sa pamamagitan ng organ sample, nasuri ang mga baboy at nakumpirma sa pamamagitan ng test na positibo ang mga ito sa nasabing sakit. Dahilan para magsagawa ng culling sa farm kung saan nagmula ang mga baboy at nasa 52 ulo ang hinukay liban pa sa 18 baboy na tinamaan mula naman sa 2 karatig na hog raisers sa nasabing barangay. Kinakailangan na patuloy aniya ang paghihigpit dahil ngayon ay unti-unti nang nakaka-recover ang industriya ng pagbababoy sa lambak ng Cagayan. Kaya naman, paalala nito na siguruhing huwag maging kampante sa biosecurity. Kaya naman, higpitan pa rin aniya ito. Pangunahin na ang paggamit ng foot bath sa mga baboyan. Paglalagay ng net sa mga piggery o perimeter fence. Maayos sa pagsinop sa mga dumi at pag-iwas sa pagpapakain ng arasaw. At pinaka-importante aniyang agarang pag-report sa mga posibleng kaso. Paalala naman ito sa mga mamimili na maging mapanuri at siguruhing dumaan ang mga karneng bibilin sa pagsusuri at may tatak na NMIS nang maiwasang makapagpalaganap nito sa ibang lugar. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si katropang Edmar Galingana, XFM News.
16: Samantala, katropa, may babaeng vlogger nagreklamo matapos umano'y bastusin ng pulis na sumita sa kanya sa pag-vape sa Davao City. DCPO na nga kung patas ang investigasyon. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
3: Nagpahayag ng matinding pagkadismaya ang isang babaeng vlogger matapos umano siyang bastusin ng isang pulis na sumita at umaresto sa kanya dahil sa paglabag sa ordinansa laban sa illegal na pag-vape sa Davao City.
21: Sisihan mo, uy, ano ganyan mga anti-kels? Mo nang mag-amping ka mga anti-kels kay Hison Ramos Alicarong bisan sa ato ang mga kapulisan.
3: Sa kanyang Facebook video, sinabi ng vlogger na itinago sa alias na Des na kinikilala niya ang kanyang paglabag sa umiiral na ordinansa at handa siyang pagmultahin dahil dito. Gayunman, sinabi niyang hindi niya matanggap ang umano'y kawalan ng respeto ng isang pulis na inaasahan niyang magpapatupad ng batas at mangangalaga sa publiko, lalo na sa mga kababaihan. Samantala, sinabi ni Maa Police Station Commander Police Major Philip Dave Udin na agad nilang tinugunan ang reklamo sa pamamagitan ng pagdinig sa panig ng complainant. Agad ding inatasan ang inireklamong pulis na magsumite ng sinumpaang written explanation kaugnay sa insidente. Pansamantala namang inilipat sa Administrative Holding Unit ang nasabing pulis habang hinihintay ang resulta ng investigasyon. Iniutos din ni Davao City Police Office o DCPO City Director Police Colonel Peter Madria ang masusing investigasyon sa kaso kasabay ng pagtitiyak na susundin ang due process, mga umiiral na regulasyon ng Philippine National Police at magiging patas ang paghawak sa reklamo. Tiniyak ng DCPO sa publiko na walang kinikilingan ang investigasyon at gagawin ang nararapat na aksyon sakaling mapatunayang may katotohanan ang mga paratang laban sa nasabing pulis. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
22: Bus na wala ng preno sumalpok sa backhoe, pito sugatan. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
23: Itong katawang sugatan matapos mawala ng preno ng isang pampasaherong bus ng Rural Transit Mindanao at sumalpok sa isang bakho sa Purok, Bougainvillea, Barangay Upper Culacan, Labangan, Sambuang at El Sur. Ayon sa impormasyon na nakalap ng XFM Pagadian, bumiyahi ang bus mula sa Dipolong City patungong Tagadel City nang biglang pumalya ang preno sa kabila nito. Sinubukan pa ng driver na kontrolin ang manabila ngunit tuluyang nawala ng kontrol ang bus bago bumangga sa bakho. Kabilang sa malubhang na sugatan ang driver na si Rene Boy Sibanios Umambung, residente ng Rizal, Sambuanga del Norte. Agad siyang isinugod sa ospital kasama ang iba pang mga pasaherong nagtamo ng pinsala. Kapansin-pansin na hindi ito ang unang insidente na kinakasangkutan ng Rural Transit Mindanao dahil noong August 5, 2026, isang Rural Transit bus naman na nasangkot sa aksidente matapos bumangga sa isang sasakyan na ikinasawi ng isa at ikinasugat ng walo pa. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian, para sa nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas, kasupang Kenneth Bustamante, XFM News.
16: At panghuli, 16 anyos na laborer ang patay matapos matrap sa malalim na balon dyan sa Pinukpok, Kalinga. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag na XFM Tugigaraw.
24: Nauwi sa trahedya ang pagtatrabaho ng isang 16 anyos na laborer matapos itong matrap sa loob ng 17 metrong lalim na balon sa taga Pinukpok, Kalinga kahapon Agosto 11. Batay sa paunang investigasyon ng pulisya, nagtatrabaho sa loob ng balon ang biktima na kinilalang si alias Pulat, residente ng Junction Pinukpok ng nasabing lalawigan nang magkaroon ng power interruption. Dahil dito, huminto ang blower na nagsusupply ng hangin sa loob ng balon na posibleng naging salik sa pagkamatay ng binatilyo. Sinubukan umano siyang iahon ng kanyang kasama gamit ang puli matapos itong makaranas ng pagkataranta ngunit hindi ito agad na ilabas. Humingi ng tulong ang kasama ng biktima hanggang sa rumesponde ang mga otoridad at nagsagawa ng rescue at retrieval operation. Matapos ang halos 4 oras na operasyon, nakuha ang katawan ng biktima bandang alas 5:05 ng hapon ngunit idineklara ng wala ng buhay. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang buong pangyayari at eksaktong sanhi ng pagkamatay ng biktima. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito ang iyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News. Weather
16: Update. tropang Brian, patuloy na minomonitor ng PAGASA isang tropical depression nasa labas pa ng PAR. Namataan sa layo, humigit mo lang 1,990 kilometers sila na extreme northern Luzon.
22: Katropang body, taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 55 kilometers kada oras at pagbugsong hanggang 70 kilometers kada oras habang kumikilos pahilagang silangan.
16: Wala pa naman po itong direktang epekto mga katropa sa bansa. Patuloy pong pinapalakas ng habagat pa rin ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon kabilang tayo sa Metro Manila. At ilang nalawigan dyan sa northern at southern Luzon na maaaring magdulot ng pagbaha at paghuho ng lupa.
22: Samantala, inaasahan naman makararanas ang nalalabing bahagi ng Luzon, gayon din ang Visayas at Mindanao ng mga panakanakang pag-ulan at thunderstorms dulot ng localized thunderstorms.
16: Sumikat ang araw 5:42 at lulubog 6:21 ng gabi.
18: Balitang International.
16: Ang Balita International, hatid po sa atin katropa ng Santon Gold, muli nagsigawa ng missile launch ng North Korea matapos magpakawala ng isang ballistic missile patungo naman sa silangang karagatan ng Korean Peninsula. Ayon po sa South Korea military, nilusad ang missile mula sa Wonsan at pinaniniwalaan bumagsak sa dagat sa labas ng exclusive economic zone ng Japan. Kasunod nito, pinagtingin ng South Korea ang pagbabantay at paghanda laban sa posibleng panibagong missile launch. Nangyari po ang panibagong missile test ilang araw bago ang nakadaktang joint military exercises ng South Korea at Estados Unidos na matagal nang tinututulan ng North Korea at itinuturing nila na isang provocation act.
18: Showbiz News.
0: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Lumagpas na sa 1 billion pesos ang kinita ng Spider-Man Brand New Day sa Philippine Box Office matapos itong magtala na kabuang 1,055,450,903 pesos sa second week ng pagpapalabas nito. Ayon sa ulat, kabilang sa mga sinihang may pinakamalaking ambag sa ticket sales ang SM Mega Mall, Power Plant Cinema, Trinoma, SM Mall of Asia at SM North EDSA. Matatandaan, sa unang araw pa lamang ng pagpapalabas ng pelikula sa bansa ay kumita na ito ng 95.9 million pesos na naging simula ng matagumpay nitong takbo sa Takilya. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
18: Balitang sports!
16: Atid naman sa atin to ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula mga katropa. Nakuha po ni nakuha si TNT tropang 5G forward Brandon Ganuelas Roser matapos sa unaluha. Matapos siya masaksihan yung malubhang injury ng index import na si Dequan Jones sa pagharap ng laban nila sa PBA Governor's Cup. Maring tinanggi naman ni Ganuelas Roser na isa siyang dirty player. At sinabi po niya na hindi niya kalinman intensyon na saktan si Jones. At nire-respeto raw niya ito bilang isang manlalaro. Ayon sa kanya, masakit para sa kanya nangyari, lalo't wala siyang ibang hangad kundi makapaglaro din ng maayos. Nagtamo po si Jones na matinding injury sa ibabang bahagi ng kanyang binti matapos ng isang aksidente sa third quarter. Sa kabila ng insidente, pinakita pa rin Jones ang tapang ng sumaludo at pumalakpak habang inilalabas sa court. Samantala, naneg ang Inlex contra TNT score dyan ay 118-111 matapos ang overtime.
18: XFM News Nationwide.
16: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na ang XFM News Nationwide. Ngayon pong August 12, Wednesday, 2026, mga katropa.
22: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
16: Para po sa nagkakaisa ang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
22: Ako si Brian De Paz.
16: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
18: Mabuhay! Exciting Pilipinas! Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Sa XFM News Nationwide.

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer, kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Pilipinas na yung mugukbuyang ano, mm-hmm. Biosuffer therapy at ganun din po ang terahertz therapy.
3: Yun, no? Kaya sa mga ka-wellness natin dyan, mga katropa natin na gusto makasubok ng mga service

0: agad sa 0964-157-6120.
1: Pagkape, dapat Zaltron Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zaltron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
2: Zaltron Plus Coffee Mix.
3: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
4: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information na ito edit sa atin ng Santone Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee. Napakasarap na subukan ninyo ang ating pong Santone Plus Coffee Mix. Available yan ha, sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pag-usapan po natin mga ka-wellness dito sa ating pong talakayan, itong isang problema na kung saan ang katawan natin kakaroon ng resistance mula sa mga antibiotics, mga antiviral or antibacterial na mga gamot na atin pong iniinom. Itong problema na AMR kung tawagin or antimicrobial resistance ay associated po to over 4.7 million deaths globally yan ha, na naitala noong 2011 mga ka-wellness ha. At sa pinataya no, na isa sa anim na mga individual worldwide ay meron pong bacterial infections or itong mga laboratory confirmed bacterial infections na kung saan resistant sila sa mga antibiotics na kanila pong iniinom. At ayon sa mga datos, taon-taon po on, ay tumataas ng 5% to 15% ang naitatala na nakakaranas ng ganito pong mga problema. Ang masaklap po niyan mga partner, itong mga karamdaman na naranasan nila or mga infections na naranasan nila ay nagiging ano na complicated.
5: Mm-hmm. And projected mga partner by 2050 mm-hmm. aabot sa halos 10 million ang mamamatay ng dahil po grabe sa ganitong problema. Yes, sobrang dami. Mm-hmm. Doc El ano. And sa kung titingnan natin sa regions dito sa mundo, ang may pinakamataas is ang Southeast Asia at mm-hmm. Eastern Mediterranean. One third sa one out of three na infections mm-hmm. is tinatawag natin antibiotic resistance. Oh. Ang pinakamababa sa Europe is nasa 10% mm-hmm. lamang, 1 out of 10. And infection rates globally nasa 1 in 6 na or mm-hmm. tinataya nila na over 23 million cases na mm-hmm. ang meron sa na merong tinatawag na antibacterial resistance.
6: Yan nga ang problema kasi yung mga tinatawag na high risk pathogens, mm-hmm. yan yung mga mikrobyo ano, mm-hmm. Katulad ng E. coli, mm-hmm. di ba? Most strain yan, commonly harmless naman. Mm-hmm. Kaya lang may mga tipo na pag na-contaminate ka, pwede

0: maging delikado.
1: Oo.
0: Oh, ito ay kumakalat sa ating urinary tract, nagiging cause ng severe stomach cramps, diarrhea, and other infection. Commonly ito sa mga pagkain. O yung E. coli, sa mga food poisoning, ganyan. And isa pa, itong Klebsiella pneumoniae. Okay? Isang dahilan ng pagkakaroon ng pneumonia at urinary tract infections, mga ka-wellness at other infection, ano. And ito yung isa pa sa nagkukos ng mga bloodstream infections. Kaya pag tinawag na pneumonia, medyo delikado yan, ano. Commonly mga nakatatanda, nagkakaroon ng
1: mga bata.
0: O mga bata pag hindi na agapan, ano. At yung tinatawag na carbapenem resistance, hindi naman bakterya yung carbapenem. Kundi ito isang tinatawag na broad spectrum na uri ng antibacterial na mostly yung mga pasyente na nasa ICU, for example, dahil doon sa mga breathing tubes, yung mga hospital acquired infection. Medyo mahirap yun because of the superbugs na tinatawag. So, may mga mikrobyo na resistant even sa mga broad spectrum, yung mga malalakas na talaga ng mga antibiotics. Oo. Particularly dito daw sa atin sa Southeast Asia. At isa pa sa common antibiotic bacteria that resist antibiotic, itong Mycobacterium tuberculosis. Na kung saan nagdudulot nga ng TB. Na alam mo, ang Pilipinas, ito nakakalungkot, ano, based on study, ang Pilipinas ang may pinakamataas na burden na multi-drug resistant TB sa buong mundo. At ito'y dahilan nga doon sa resistant strain doon sa primary medicines katulad ng mga gamot like rifampicin o isoniazid. Ito yung mga common na ginagamit to treat tuberculosis. Okay, may gamot naman talaga ang TB. Ang problema ngayon ng iba ng DOH, yung tinatawag na drug-resistant strain, multi-drug-resistant TB, na kung saan ito po nagiging problema sa ating mga public health facility, mga doktor po natin, na kapag nag-resist na doon sa antibiotic yung bacteria, talagang mahirap puksain kasi nag-create na sila ng problema na hindi sila madaling namamatay. Kaya yun ang nagiging problema po natin. No?
1: Ang tanong, Doc Ron, bakit kaya napakarami sa mga Pilipino, ano, at napakaraming tao worldwide ang nakakaranas ng resistance na ito mula sa mga antibiotics na iniinom nila?
2: Ang nangyayari kasi dyan, partner, is yung tinatawag natin yung mga microbio is nagre-resist o yung antibiotics is nawawala yung power niya to destroy yung antibacterial kasi yung mga bacteria is nag-evolve. Kumbaga is nag-a-adapt sila, nagkakaroon sila ng adaptive mechanism to fight against doon sa tinatawag natin na antibiotics.
1: Kumbaga tumatalino din yung mga ano.
2: yes. Kaya na sinasabi nila nag-i-evolve da yung bacteria. At ang nangyari, mas lalong tumataas yung resistance ng antibacteria or yung ng mga bacteria kapag ka ang isang tao is na-overuse yung paggamit ng antibiotics, kaunting ubo, kaunting lagnat, inom agad ng mga antibiotics.
1: Ang masakla pa dun, Doc, yung hindi namomonitor at hindi prescribe yung mga antibiotics.
0: Saan ginagamit nila yung antibiotic, for example, may viral infection, hindi naman antibiotic. Ang number one nandun. Kaya napansin nyo, naghigpit talaga ngayon. Sa antibiotic use, hindi ka pwedeng uminom ng antibiotic nang walang reseta. At saka kahit may reseta, may count.
2: Yes.
0: Dahilan po dyan sa problemang yan.
2: Kaya mas madami sa atin dito sa Pilipinas, mga Doc, ano, kasi mahilig tayong mga Pilipino, yung mga Asians na si self-medication. No, kapag kaunting bagay lang, kung ano nilang halimbawa, nawalan ng nagkalagnat, tapos uminom ng ganito, hindi nilagnat, sa sunod, ganun uli ang gagawin. Tapos padami ng padami. At ang nangyayari is misuse din also ng antibiotics para sa mga flus, colds, sore throats. Kung minsan din yung tinatawag natin na incomplete doses. Kumbaga, kung sa Bisaya pa naangol o nahilo lang yung
0: Hindi namatay talaga.
2: Hindi namatay talaga, hindi napuksa yung virus o yung bacteria. Ang nangyari is pagka bumalik yung sa wisyo yung ang bakterya, mas lalo siyang lalakas. And also sa agricultural use, ang problema kasi natin ngayon is mostly is itong production ng mga especially yung mga pagkain katulad ng mga animal food,
1: mga poultries.
2: Yes, mga poultries. Ganito kasi ang ginagawa in order to make the ano the poultry or yung mga ano yung mga animals na mas napatabain na mas mabilis
1: para productive.
2: Mas productive, mas mabilis yung bumigat, mas mabilis maibenta is binibigyan ng mga antibiotics.
0: Kasi yung mga ano nga daw noon, yung mga peste. Oh, na maganda 'yung sinabi mo kanina, 'yung pag hindi namatay 'yung bakterya, eh lalo sila parang 'yung kasabihan na what matter that don't kill you, make you stronger.
2: Ganun din sa bakterya. Yes, and also 'yung tinatawag natin na poor hygiene. Kapag 'yung sanitation kulang ng ano ng mga tinatawag natin na hygienic 'yung tubig is doon ang gagaling. Eh di ang mangyayari kasi kapag mayroong infection, iinom ng bibigyan ng reseta. Tapos pagka palaging ganoon ang nangyari, so mas kapag mas maraming madami ang iniinom na mga ano na antibacterial lang mga medicine, mas lalong nagre-resist 'yung ano 'yung mga mikrobyo sa kanya.
1: Meron ako nabasa na article about dun sa nagiging evolution ng mga bacteria or mga pathogens sa katawan natin. Once na hindi mo talaga totally na eradicate sila using that specific antibiotics, gumagawa pala sila ng sarili nilang mga enzyme na yun yung nagda-digest dun sa antibiotics na iniinom mo. Ibig sabihin, kumbaga meron silang pangontra. Sa halip na yung antibiotic, yun yung pupuksa sa kanila, yun yung tutunaw sa kanila. Ngayon, pagka hindi mo totally napatay sila, gagawa sila ng pang-counter doon. Kaya pagka umatake yung mga ganong bacteria or virus ulit sa katawan mo or lumakas sila, pag ininuman mo ng same antibiotics,
2: hindi na
1: tumatalab, hindi na naging effective. Kaya napakaraming antibiotics ngayon. At makikita natin yung mga antibiotics patuloy na nag-evolve din. Patuloy na lumalakas. Iba't ibang klase yung ginagawa nila ng mga antibiotics dahil sa ganung resistance na nangyayari. Ano? Ang tanong doon, Kalji, eh, paano po nilalabanan ng mga bakterya na to? Kasama na yung nabanggit natin kanina, yung mga antibiotics sa ating pong pangangatawan.
0: Ayun talaga, yung katulad ng bilanggit mo, sinisira nila yung discarding ng drugs. Gumagawa sila ng special protein na nagbe-breakdown sa antibiotic bago pa ito mag-workout. Inunahan nila. Ako mag sa gera, binomba na nila yung ano, tawag dito, binomba na nila yung air defense. Parang gano'n nangyari. Baka binablock nila yung entry nung mga antibiotics na yan. So, chini-change nila yung outer wall or cell gates para yung medicine hindi makapasok. Ganun katalino yung mga, kaya nga nag-evolve sila pinapump out nila yung mikrobyo o yung antibiotic palabas sa ating katawan para madaling ma-flush out at hindi sila maapektuhan. At saka maraming ano, kaya 'di ba wala namang isang antibiotic talaga nag-evolve. Tuloy-tuloy siyang nagbabago kasi nga hinahabol nila yung bakterya. Kaya nakita ng mga eksperto ay paano kung dumating yung time na hindi na tayo makakreate ng makakalaban drugs pa sa mga bakterya na yan. So malaki talagang problema.
1: Ang tanong, Doc Ron, yung epekto ng mga ibang pagkain sa pagtaas ng bilang ng mga antibiotic resistance, meron ba na nagtatala?
2: So kung titingnan natin, as mentioned kanina, yung misuse, yung pagka-counting lang na counting umiinom. Ngayon, may mga iba naman na hindi ganun, pero nagkakaroon pa din ng tinatawag resistance. Natin ang resistance. Simply because nang dahil po sa pagkain, which is unknowingly, hindi natin alam na yung mga nabibili pala nating mga food sources, especially yung mga meat products ay nagiging cause pala ng antibiotic or resistance sa ating katawan.
0: Kumbaga hindi ka nag-antibiotic sa personal dahil hindi sinusunod mo yung ano yung magandang standard. Yung pala, halimba kumakain ka ng karne na may antibiotic din, pinapaka yung residue nandun. Parang pinapasok mo na rin sa katawan may antibiotic.
2: Yes, liban dun sa ano sa antibiotic Doc Algie. Yun yung ano yung bacterial transfer. Yung pagka kinain kasi yun natin yung meat, the same host lang kasi yung meat ng ano yung meat ng animals and meat ng tao is the same host lang yun. Ngayon ang mangyayari kapag yung ano yung mga strain ng bacteria na yun na may resistance na sila doon sa ano, doon sa antibiotics, pumasok sa katawan, nagkakaroon ng mutation din yun doon sa ano, sa mga bakterya din sa loob ng katawan. And they will have the same strains ng bakterya na magre-reproduce sa katawan natin that is already resistant doon sa ano, doon sa tinatawag natin na mga ano, ng mga tawag doon, mga antibiotics. At mga ano, mga high risk foods, yung ano, yung manok, hilig sa mga fried chicken, madami pa naman ngayon, lalong-lalo na pagpupunta ka diyan sa ano, diyan sa Maynila, mura-mura fried chicken, 25 pesos, 27 pesos, no? Also yung pork, yung especially yung mga imported porks, beef and red meat, dairy products, ito din kung minsan, kung minsan baka kasi yung mga ano, yung mga gatas natin, also especially yung mga powdered milks, mostly is imported diyan galing sa ibang bansa. And also kaya sinasabi natin yung ano, kapag ka nagbibigay tayo ng ano, ng dietary guidelines dun sa mga pasyente natin sa clinic, sinasabi na huwag kang kumain ng tilapia at saka ng bangus. One reason for that is kasi ang bangus at saka ang tilapia is feeds ang pinapakain. Ayun. And mostly doon sa feeds is mga waste products na ginigiling, nilalagyan ng soy, and yung mga meat na yun meron ng yung pagkain ng mga scrap meats na yun is naka-antibiotics na. And that is the reason why nagkukos din ng resistance, possible nagkukos ng resistance sa katawan kapag ka nakakain ng tilapia at saka ng bangus.
0: Kaya madalas makikita mo sa mga marketing, di ba, no, antibiotic, no, ganyan, organic. Kasi sa totoo naman, although yung mga binabanggit natin ay common staple ng mga tao, kinakain nila, pero hindi maiaalis na dapat alam din ninyo kung ano yung consequences ng mga kinakain natin. So yun po yung mga ka-wellness, ano, hindi naman ito para anuhin yung inyong sabi nga, masyado naman
1: KJ. Ayun na lang kakainin namin.
0: Hindi, marami pa naman na pwede pamilihan. Ang mahalaga lang sa sinasabi natin natin ngayon, you are well informed.
2: Yes.
0: Kasi yung resistance nag-spread dyan kasi nga yung pag-ingest natin, lalo nagko-consume tayo ng mga traces ng antibiotic sa ating kinakain, yung direct transfer ng superbug na tinatawag, ano, at saka yung hindi magandang practice sa mga agricultural products. So yan yung mga nakaka-contribute doon sa mga common reason why there is an antibiotic resistance. Kaya dapat aware din tayo kasi hindi nga ito biro. Just imagine, time will come, kailangan mo ng antibiotic dahil may infection ka. Yung antibiotic hindi na umeepekto.
2: Yes.
0: Kasi may resistance na na-create yung mga bakterya doon sa ating ginagamit na antibiotics.
1: Minsan pa nagkakaroon ng ano, doc, allergic reaction doon sa mga antibiotics na ginagamit natin, ano. So napakahalaga na meron tayong sapat na kaalaman, and we must be fully aware sa mga dahilan ng antibiotic resistance, mga ka-wellness. Dahil ayon mismo ha sa health authorities, napakalaking panganib nito sa atin pong kalusugan kapag ka nakakaranas tayo nito. Biruin mo, meron tayong texter ha, na meron siyang UTI na halos hindi na tumatalab yung mga
2: antibiotics
1: na iniinom niya, kahit na gaano katapang na yung mga antibiotics na iniinom niya, hindi na ganoon ka effective sa kanya, no. So kinakailangan aware tayo kung ano yung mga pwedeng makapagdulot nun o makapagpalala nun sa atin pong pangangatawan. Mamaya po, ipagkapatuloy po natin itong atin pong pinag-uusapan patungkol sa mga importante na mga points na dapat po ating malaman sa mga issue po na ito. Ha? Kaya tutok lang kayo mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
3: The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
5: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado na

0: at Spirulina sa Santhon Plus Gold. Di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang at laban sa buhay. Santhon Plus Gold.
1: Mabibili sa pinakamalaki kong tiga sa inyong lugar.
2: Healthy Habits, Healthy Life, The Secret of Health, Health Info.
3: Balik tayo mga ka-wellness sa ating pong programa. Kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mag-tubili. Itanong yan sa ating pong talak yan. Text lang yan sa ating pong numero 0969-609-6545. Balik po tayo sa ating pinag-uusapan patungkol sa antibiotic resistance. Sabi nga nila, para maiwasan natin ang pangangailangan ng mga antibiotics, ay kailangan patibayin natin o patatagin natin mismo yung immune system natin, mga ka-wellness. Ang tanong, Dr. Ron, ano yung mga dapat po ating gawin para tumibay yung resistensya ng ating pong pangangatawan?
4: Kagandahan dito, mga partner, yung strains ng mga viruses and bacteria is wala silang resistance against immune system natin. Mm-hmm. Kaya napakaganda ng pagkagawa ng Diyos. Kaya kung titingnan natin, in order to be safe na hindi magkaroon ng insulin ng antibacterial, antibiotic resistance yung mga bacteria or bad bacteria sa ating katawan, is to boost our immune system. One way for that is ito yung mga bagay na nagpapalakas ng ating immune system, is itong vitamin C. Kumain kayo mga citrus plants, zinc, makikita natin yan sa mga seeds, lalong-lalo na yung sa buto ng kalabasa. Kung minsan tinatapon lang yung buto ng kalabasa, napakataas doon sa zinc. Vitamin D, magpasikat sa araw. Also, pwede kayong mag-supplements, premium D3, and also yung mga probiotics is napakagandang mga tinatawag natin, mga sources para mag-boost sa ating immune system.
3: Itong mga nutrients na ito, Doc, kinakailangan talaga ng pangangatawan natin. How about sa naturopathy, Doc Algie, meron bang pwedeng mga gawin, mga pamaraan, katulad sa mga herb or mga halamang gamot na pwedeng gamitin ng atin pong mga ka-wellness para dito sa ganito pong problema?
5: Sa naturopathy, may mga tinatawag talagang natural antibiotic. Mm-hmm. Nature's antibiotic. Marami kasing branches of naturopathic medicine, alternative healthcare, mga wellness program. So, lahat tayo naniniwala, there are natural antibiotic. Mm-hmm. So, ito yung mga natural antibiotic doesn't mean na i-replace nyo yung prescription ng antibiotic na binibigay ng mga doktor, lalo malakas na yung infection. Mm-hmm. So, ibig sabihin lang, itong mga substansya to, meron siyang phytochemical that have natural antibacterial property. Mm-hmm. Na kung saan nakatutulong ito somehow to help the body overcome any kind of infection. Unang-una, garlic. Ang garlic, meron siyang allicin. Kapag crinash ko yung garlic, yung sulfur compound niyan, napag-aralan na pumapatay ng mikrobyo. Mm-hmm. Ibang strain pa ng mikrobyo ang kaya niyang patayin. And another is yung honey. Kaya di ba sa Pyramid of Egypt, thousands of years na nandun yung honey. Kasi pag binabari nila yung, binilibing nila yung mga perus, may kasamang honey because they have some belief on that. At yun ang ninanakaw. So yung nilulut nila, pag tingin nila sa honey, hindi pa sira. Because honey, hindi nasisira. Mm-hmm. Yung totoo ha, honey. Kasi meron siyang antibacterial property. So ginagamit din yan. Yung oregano oil, based on study, merong nakatutulong yan. Yung ginger, huluya. Yung sa Yester Clinic, ginagamit namin yung echinacea. Mm-hmm. Isang natural, traditional immune booster and also kumbaga sa depensa ng katawan natin, pampalakas po siya. So, asin. Alam naman natin, asin antibacterial yan. Oo. Kaya ginagamit sa mga gargle, di ba? Panglinis,
3: pang-preserve.
5: Pang-preserve.
3: So, yan sila. Nakakatulong yan ng malaki doon. Mga natural na pwedeng gamitin. Isa pa, pinaka-common sa atin at sa atin.
4: Abundant.
3: Kumbaga local. Mm-hmm. Local sa atin. VCO. Mm-hmm. Naalala ko yun nung panahon ng pandemic doon. Sumikat ng husto itong VCO. Mm-hmm. Dahil sa na-prove talaga nila na meron siyang antiviral properties. Mm-hmm. Itong VCO, mga ka-wellness. Which is kadalasan para sa atin, ang VCO o yung coconut oil, usually for cooking only. Mm-hmm. At sa iba pang mga pinagagamitan. Pero nakita, at ayon sa mas malalim pa ng mga pagkasaliksik, na ang VCO o yung virgin coconut oil, lalo na yung cold pressed na coconut oil, ay napakalaki ng naiutulong niya sa pag-boost ng immune system natin, pagpapalakas ng immune system ng isang tao. At na meron siyang meron siyang mga taglay, mga bioactive compound na nakakatulong ng malaki para lumaban sa mga pathogens sa atin pong pangangatawan, ano? O, meron siyang monolaurin. Ang monolaurin ay dinidisrupt niyan yung lipid membranes ng bacteria at mga viruses and other pathogens na mas mabilis mapatay yung mga yung, minsan kasi yung mga ano yung mga pathogen sa katawan natin kaya nilang ano eh kaya nilang magtago
5: sa pinapakapal nila yung cell membrane nila
3: na napakahirap para dun sa antibiotic na pusain sila at minsan pati yung immune system natin nadadaya kumbaga hindi sila nahahagilap hindi sila nahahanap dahil dun sa ability nila na yun. Ano? So, pagka meron tayong sapat na amount ng VCO sa katawan natin at maraming monolaurin na naipapasok tayo sa pangangatawan natin, kumbaga, simply pinapahina nun yung defense mechanism ng mga bacteria, mga viruses sa katawan natin para mas mabilis silang ma-eradicate sa atin pong pangangatawan. As well as ang VCO, meron siyang anti-inflammatory. Alam naman natin na the more na maraming inflammation sa ating pangangatawan, mas hindi ganun ka-efficient yung trabaho ng immune system po natin. Compromise doon.
5: Yan ang unang panahon, di ba? Yung mga... Nakita mo yung mga sugat-sugat sa ulo, di alagyan ng langis ng yun. Kasi nga meron siyang anti-inflammatory property.
3: Isa pa, Dok, merong antioxidant din, ang VCO. At merong cellular immunity property din, ang VCO.
4: Liban dyan, Dok, with regards sa VCO, is itong vitamin D3. Ang vitamin D3 functions as natural antibiotic or natural antibiotic booster ng ating katawan. Ang ginagawa kasi ng vitamin D3 is ini-stimulate niya yung immune system natin to produce ng germ-killing proteins. So, ibig sabihin, nagpo-produce, sinasabihan niya yung mga ano, immune system na i-produce mo itong protein na ito in order to kill those viruses and bacteria. Ang tawag dyan is catelicidins and defensins. Ito yung protein na kung saan, di ba, yung sinasabi ninyo na nagkakaroon siya ng coating, parang shield yung ano, yung mga bacteria and viruses. Ang itong catelicidins at defensins, ito yung protein na yung protective barrier niya is winawasak. O, parang balon ba na nakaloob dun sa balon yung bacteria na yung ano itong itong vitamin catelicidins na pinoproduce or ano pinoforce na ipoproduce ng vitamin D3 para kasi ang D3 is yung switch ng ating ano ba ng ating immune system na ito ang gagawin niya i-produce na ito kapag ka na turn on yung switch niya yon at ang vitamin D3 ang kailangan doon at ang gagawin niya ipopoke niya yung ano niyon bubutasin niya and it is easier for now for the T cells to kill those bacterias and yung tinatawag natin yung mga ano yung tinatawag natin na viruses na patayin ng immune system natin na hindi kaya ng mga ano hindi kaya nung mga lalong-lalo na kapag resistant na yung ano yung tinatawag natin yung antibacterial na mga medicine na iniinom.
5: Ibig sabihin pag mayroong antibiotic na iniinom at together with the D3 matutulungan mo yung antibiotic na mas maging effective yung effect niya doon sa bacteria.
4: That is why kapag ganito ang panahon, yung napag-usapan yung hapon doon sa mga ano, mga nakukuha sa mga tubig na mga ano, tubig baha. Kailangan talaga uminom ng premium D3. Meron ng ano yung sinabi mo Dok El, meron na virgin coconut oil. Dagdag po pa yung epekto ng D3 ay napakaganda pong combination yon para maproteksyonan yung katawan natin mula doon sa mga viruses at mga bacteria na nakukuha galing sa baha at
5: isama
4: sa mga...
5: mo pa yung ano Dok Ron yung moringa oil. Yung moringa oil ay hindi siya approved na antibiotic at hindi siya pwedeng i-replace pero meron siyang natural antimicrobial property kaya sinasabi ko kanina na kumbaga hindi siya stand alone pero napaka, based on study, best ally siya ng antibiotic. Ibig sabihin, if you take moringa seed oil, tapos nag-antibiotic ka, mas magiging effective yung antibiotic ano mo, effect. Kaya, ibig sabihin, ang approach na to is complementary to those treatments. Ano, aside from preventing yung mga infection dahil pinalalakas yung immune system, kung nandun na nga yung infection, Oh, di ibig sabihin, it can help also the antibiotic. Ang tawag doon is power of antibiotic synergism. Na hindi niya kinokontra yung antibiotic, kundi
4: tinutulungan niya.
5: Tinutulungan niya para mas maging effective yung kanyang laban sa mga bakterya.
3: Bukod din sa mga nabanggit ninyo mga kapartner, itong vitamin C, isa sa vitamina na dapat hindi mawawala sa ating pong daily intake, whether sa pagkain natin or through supplementation. If ever man na hindi possible natin makuha yung kabuuan ng daily recommended daily allowance ng ating pangangatawan sa mga pagkain na ating pong nakakain. Siyempre, na aminin natin sa hindi, yung mga pagkain, yung mga choices ng food na atin pong madalas na nai-intake ay salat na salat sa ganito pong vitamina, mga ka-wellness. Ano? So, kinakailangan, meron tayong another source or backup na pinagkukunan ng vitamin C para mapunuan yung kailangan ng katawan natin. Take note, ang vitamin C, hindi yan nasa stored, hindi yan naiipon sa ating pangangatawan na ngayong araw, kain ako ng maraming citrus fruits.
4: Para may deposit.
3: Para may deposit ng vitamin C. Hindi po, mga ka-wellness. Ano? So, ang vitamin C, we need it daily. Araw-araw, kinakailangan meron tayong sapat na sources niyan. Well, not to further explain about vitamin C, kasi alam naman natin ang pinakatrabaho ng vitamin C sa katawan natin. Ang vitamin C, meron siyang kakayanan na directly puksain yung mga bakterya sa ating katawan. Aside from other herbs na nabanggit kanina, ano, na tumutulong sila sa immune system natin, ang vitamin C, binabackupan din niya yung trabaho ng immune system natin. Pero meron siyang first-hand, kumbaga, ano, actual siya na nakikipaglaban din dun sa mga pathogens na nakakapasok sa pangangatawan natin, so that merong, ano, kumbaga, hindi ma-overcome yung immune system natin ng mga pathogens na iyon, mga ka-wellness, ano. So, napakahalaga ng effect ng, ano, or trabaho ng vitamin C sa katawan natin na dapat ay sapat lagi siya sa atin pong pangangatawan, ha? Kaya kung hanap nyo ay vitamin C, ay mas maganda dun tayo sa alkaline base or yung tinatawag po na non-acidic na vitamin C. At meron tayo yan sa Yes to Health, mga ka-wellness, ang atin pong Santone Vitamin C. O, i-partner nyo po yan sa pag-inom ng premium D3 natin at ng atin pong Santone Gold Herbal Capsule, mga ka-wellness. Okay? Mga Doc, maraming salamat sa napaka-informative na talakayan na nabahagi natin sa atin pong mga kababayan, sa atin pong mga avid listeners, ano, patungkol dito sa antibiotic resistance na isang problema na napakahirap solusyonan once na ito ay magpapatuloy sa atin pong pangangatawan. Kaya ngayon pa lang, dapat meron tayong sapat na kaalaman kung paano yung tangang paggamit ng mga antibiotics. Wag na wag talaga kayong mag-self-medicate when in terms to antibiotics.
4: Antibiotics, yes.
3: Kahit na sabihin natin na ano, mababang dose lang naman na antibiotics, wag na wag, mga ka-wellness. Mas maganda, magpakonsulta muna kayo sa inyo pong mga physicians, mga doctors po ninyo. At pag sinabi, 1 week, tapusin mo talaga. Yeah. Mga Pilipino kasi pagka 1 week yung time na pre-nubide sa kanila, pag umayos na yung kanilang pakiramdam within days, wala na, stop na. Akala nila, sa pagkakala nila na okay na yung pangangatawan nila. Pero doon kadalasan nangyayari yung antibiotic resistance, mga kababayan. Ha? Kaya kailangan sumunod. Kung ano yung sinabi sa inyo, dapat sundin po ninyo. Okay?
4: Eh, kapag may ano, meron silang ganong reseta ng doktor, sambayan nila, premium D3 at saka ng Santone Vitamin C para mas mas malakas or mas mabilis yung ano, yung effectivity ng ng antibiotics na binigay po sa inyo ng doktor ninyo, mga ka-wellness.
3: Okay. Sa mga katanungan, ha, patungkol sa pinag-uusapan po natin dito sa ating pong talakayan, huwag po magkatubili na i-text yan sa ating pong numero at ipon sa X-Line 0969-609-6545. At mamaya itutugunan po natin ng live ang inyo pong mga inquiries. Huwag po kayong alis, dyan lang po kayo dahil magbabalik ang programang
6: The Secret of Health.
7: Premium D3. Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na

0: Bacteria at Dahilan. Premium D3. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. O bibili sa mga butika.
1: Kumpletuhin ang ating lakas.

0: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako po si James. Ang iba talagang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kamili sa pagdigan.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
4: Mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
4: Santon Gold Herbal Tea.
3: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
4: Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo na yari supplement for men. Magtaglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo na yari supplement for men. Para sa mga lalaking digasin.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: The secret of health.

0: Welcome back mga ka-wellness sa atin pong programa. Kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mahihang mag-tanong. Text lamang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. At ilagay niyo pong pangalan at lugar kung saan po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at laging makaiwas sa pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness, natural, wala pong side effects. Ang kagandahan dyan, standardized extract po yan siya, kaya highly absorbable sa ating pong pangangatawan. Mabilis magamit yung mga sustansya at mga nutrisyon na nandyan nakapaloob sa ating pong Santon Gold Herbal Capsule. Kaya ng iba, nagtataka sila, Dok, pag inom po ng Santon Gold, ilang araw pa lang naging maganda na yung pakiramdam ko. So, dun sa mga tao na ganun yung feedback nila, Doc Ron, sigurado, kulang na kulang yung nutrisyon ng pangangatawan po ninyo na yun yung nagpapasama ng inyo pong pakiramdam, ha? Kasi ano yan, Doc, parang yung lagi mong sinasabi, Doc Algie, ano? Parang isang lupa na tuyong-tuyo.
2: Yes.
0: Pag binasa mo yung tubig, sisipin talaga niyan yung tubig na ilalagay mo dyan.
1: Parang uhaw na uhaw sa sustansya.
0: O kaya mabilis mong mararamdaman yung epekto po niya sa inyo pong pangangatawan. No? Kaya sa mga kababayan din makasubok nito at para doon naman sa iba na nag-aalangan na mga partner ano, na sumubok ng ating mga produkto, wala po yan siya mga contraindication sa mga medications na inyong iniinom o doon sa mga karamdaman na nararanasan nyo sa kasulukuyan. At mas nakakatulong pa po yan para ma-improve ang overall health po ninyo at mas magiging maganda yung ano yan, kumbaga tulong niyan dun sa mga medications na inyo pong iniinom mga kababayan, ha. Kaya tingin po kayo sa Santon Gold Herbal Capsule, at least one capsule 2 to 3 times a day mga ka-wellness.
1: Ayan. Batiin natin yung ating mga live stream viewer. Si Sir Jules Marvin Cordero, El John, si Elevol Eaf, ayan. Mrs. Emily Bangla, si Rico Bagisi, si Josephine Abrugar Estrella, ayan. Sabi niya, share done. Ayan. So, salamat po sa inyong pagtutok sa ating pong live streaming. And of course, sa ating mga taga-subaybay sa radio na ngayon po ay nais magtanong ng kanilang mga katanungan sa ating palatuntunan.
0: So, yung mga katanungan, ha? I-text lang yan sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice po nga tayo mga ka-wellness. Doc, meron po nagtanong dito, ano? Doc, ilang araw na po inuubo ang anak ko na mag-aapat na taon. Wala po ako pinapainom na gamot. Ano po ang dapat kong ipainom sa anak ko na inuubo? Salamat po, Rose po ito ng Sampaloc.
1: Uso nga ang ubo ngayon, especially maulan, baha. So, sa mga bata, wala pang 4 years old, ano? Mag-aapat na taon. O, pag tumagal pa ng ilang araw or ano, pa-check up muna siya, no? Kasi sa mga bata kasi hindi pwedeng papatagalin natin yung ubo. Tama. Pero yung ubo, kung sa tingin niyo naman, tawag nila hinog na. Nag-aano na. So, bigyan nyo siya ng mga natural expectorant. Sa mga bata, maganda talaga recommended yung ano, yung oregano. O, yung oregano. Tapos ako sa mga anak ko, madalas, nung maliliit pa sila, ginagamit ko sa kanila yung honey. Pwera lang sa mga edad na wala pang 1 year old, huwag ibibigyan ng honey. O, binibigyan namin ng honey, tapos eucalyptus oil. Alam mo yun, mabibili mo sa butika yung eucalyptus oil. O, yung isang kutsarang honey, lalagyan mo ng 2 patak ng eucalyptus oil. Imimix mo yun at ipapainom mo sa bata. Kasi eucalyptus oil, na basta yung nabibili sa butika ha, na eucalyptus oil, nakakasuot sa lalamunan, saka sa dibdib, at natural expectorant din yun. So, pwede mo rin bigyan ng mga herbal katulad halimbawa ng lagundi. O kaya lang, medyo mapait yung lagundi. O, lalagain mo yung lagundi. Isang dahon, limang dahon ng lagundi sa isang litrong tubig, lalagain na 15 minutes, then pwede nyo pong ipapainom sa may mga ubot sipon. O, kasi pwede ka rin gumawa ng natural cup syrup. Okay? Ang content doon, kung may blender ka, maglagay ka sa blender ng dalawang sibuyas,
0: mm-hmm,
1: o dalawang ngipin ng bawang, limang kutsara ng honey, kumihani, kung wala namang honey, kahit asukal. Pwede, mm-hmm, na, asukal. Kasi pag hindi mo nilagyan na asukal yun, baka hindi hinabilang anak mo yun.
0: Bata,
1: Tapos lagyan mo po siya ng 10 pirasong kalamansi, ipiga mo doon. Tapos kung meron kang luya, konting luya lang, sabi mga kalahating pulgada ng luya,
0: mm-hmm,
1: tapos i-blender mo po yun. Mm-hmm. Ang lasa nun ay maasim-asim na manamis-namis na may konting hagod.
0: Mm-hmm.
1: So ipapainom mo yun sa inyong anak, yung katas lang sa mga bata. Ano, at least isang kutsarita, yung maliit na kutsara, mga 2 to 3 times a day. So yun ay nagsusot ng lalamunan at saka nakakatulong sa paglabas ng plema. O, yun po yun, ha? Pero kung ang ubo, ilang araw na, parang talaga hirap na siyang huminga.
0: Nasa lalim na ng hininga.
1: O, dalhin nyo na po yan sa doktor,
0: pedya. Pabilihan nyo na.
1: Kasi ngayon, ang mga ubo, hindi katulad noon.
0: Mm-hmm.
1: Noong panahon, ang mga ubo-ubo, lumilipas na kasi katawan mo malakas eh.
0: Mm-hmm.
1: Pero ngayon, iba. Pag may ubo ka tapos ilang araw na hindi gumagaling,
0: mm-hmm,
1: malamang ito ay isang malalang respiratory infection.
0: Mm-hmm.
1: Na sinasabi nga ng mga doktor, kinakailangan agapan kasi nga medyo may trauma tayo dun sa nakaraang pandemic,
0: ano,
1: na malala na pala. Mga bata kasi pwede magka-pneumonia pag hindi na naagapan.
0: Yan yung number one complication niya.
1: Yes.
2: Uh-huh. So, ito din pwedeng gawin ng nanay, yung poultice ng garlic.
0: Uh-huh.
2: Ang gagawin ninyo, kasi bata pa yan, pwedeng magka-blister pag ilagay sa paa.
0: Direct.
2: O pag i-direct sa skin, magka-blister yun. Uh-huh. Ang gagawin, balutin ninyo sa plastic. Kaya mapapansin ninyo, after 30 minutes, maaamoy na ninyo sa hininga ng inyong anak yung garlic.
0: Mm-hmm.
2: Kasi doon sa paa, doon yung mga malalaking pores natin, maa-absorb niyo yung mga sulfur and also mga medicinal properties ng nandun sa garlic and also antiviral, antibacterial properties. And babalot niyo after na balot niyo plastic, susuotan niyo ng medyas para hindi matanggal. At pwede din kayong mag-grate ng luya.
0: Mm-hmm.
2: At gawin din, ganun din, balutin lang din sa plastic tapos ilagay sa dibdib.
0: Yeah.
2: Huwag naman masyadong madami, baka mapasok yung skin ng bata.
1: Oo. Yung mga classic home remedy na turo ng mga lolo natin.
0: Mm-hmm.
1: Yung kalamansi,
0: mm-hmm,
1: hiwain mo ng paputol,
0: mm-hmm,
1: tapos ilagay mo sa kutsara, tapos i-ano mo sa baga ng konti, painitin,
0: mm-hmm,
1: mo, tapos pinapais, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Tapos pag medyo mainit-init na, i-check mo na hindi nakakapasok. Habang mm-hmm medyo mainit pa, ikinukuskus yun sa lalamunan.
0: Mm-hmm.
1: Lalo may mga dry,
0: mm-hmm,
1: dry cup na masakit na yung lalamunan, makinukuskus yun. Actually, it really works, yung mga home remedies na ganun. Ang kinakailangan lang talaga, alam natin kung kailan natin gagawin yung, mm-hmm, home remedy at kailan natin dapat dinadala sa doktor,
0: mm-hmm,
1: yung ating mga anak. O, especially ngayong panahon nga, iba na.
0: Mm-hmm.
1: Iba na yung sakit, sobrang matapang na yung makakaramdaman ngayon.
0: Mm-hmm. Doc, another inquiry. Doc, hindi po na ako kumpleto na 7 oras sa gabi yung tulog ko.
1: Mm-hmm.
0: Minsan po nahihirapan ako makatulog. Ano po ba ang vitamin na dapat kong inumin? Josie po ito.
1: Simulan mo sa Santon Plus Gold.
0: Uh-huh.
1: Kasi yung Santon Plus Gold, meron siya mga antioxidant, uh-huh, may mga nagre-relax ng ating nerve. Kasi alam mo, ang pagtulog, kung bakit siya madalas hindi kompleto. Pero uh-huh, naka 7 hours na siya, no?
0: Uh-huh. Hindi na ako kompleto.
1: Ay, hindi na ako kompleto yung 7 hours. O, dapat at least 7 yan.
0: Uh-huh.
1: So, maraming reason. Pwedeng hypertensive ka,
0: uh-huh,
1: pwedeng ikaw may problema sa nervyos, pwedeng stress. So, ang pwede mong gawin na ganun is, kumbaga sa malaking bagay yung environment eh.
0: Mm-hmm.
1: Kinakailangan yung kwarto daw natin madilim,
0: mm-hmm,
1: o kinakailangan malamig,
0: mm-hmm,
1: Para makakreate tayo ng magandang tulog. At kinakailangan din sa araw naiinitan ka.
2: Naiinitan, yeah.
1: Oo, kasi pag naiinitan ka sa araw, marami kang nire-release na tinatawag nating serotonin,
0: mm-hmm,
1: which is happy and mood hormone,
0: mm-hmm,
1: na paggabi nati-trigger nito yung melatonin.
0: Mm-hmm.
1: So, mga supplement na pwede mong i-take, pwede ka mag-take ng melatonin supplement.
0: Mm-hmm.
1: Yan. So, Yes to Health, meron kami yan eh.
0: Mm-hmm.
1: And of course, yung mga herbal na nagpapasedate,
0: mm-hmm, kaya
1: nagpapaganda ng tulog,
0: mm-hmm,
1: para hindi na tayo lumayo, sibuyas. Alam mo, mm-hmm, yung sibuyas? Pag nilagaw mo yung sibuyas, sa konting tubig,
0: mm-hmm,
1: isang basong tubig, lagyan mo ng isang sibuyas, sinap mo, then pakuluan mo ng konti, inumin mo bago matulog, nakakaantok yun, mm-hmm, nagpapasarap ng tulog yun. Oo, unless na lang kung ang problema mo merong utang na inaalala. At talaga, kahit siguro ino mo ng nakakapagpasarap ng tulog, stress kasi yun eh. Oo. Pero kidding aside, Santon Plus Gold, marami nagsasabi na katulong sa kanila.
0: Yes.
1: kasi para hindi na tayo lumayo, ano. Tapos yung mga may palpitation, yung parang ninenervyos ka, tapos parang sa gabi parang hindi ka makatulog, paikot-ikot ka lang. Alam mo ba yung pandan na mabango?
0: Yung dahon ng pandan.
1: Dahon ng pandan, yung ginagamit natin pabango na ating mga sinaing kanin. Yun ay mayroong natural tonic and nerve calmative properties. Ibig sabihin, pag iniinom mo yun, yung tsaan nun, bago matulog sa gabi, maganda yung resulta niya sa nerve natin, kumakalma yung nerve natin. Ayan. So, yun yung mga ano, classic home remedies na pwede nyong inumin, i-prepare sa inyong tahanan, aside from taking our Santon Plus Gold.
2: And also, yung Santon Gold coffee mix natin before 1 hour before matulog, maganda din yun. And kapag iinom siya ng melatonin, pagtapos samahan niya ng magnesium, tapos ang pangtulak niya, Santon Gold coffee mix,
0: yun, no?
2: Sigurado makakatulong po yan. Pero titingnan nyo din kung baka nahihirapan din kayo magdumi. Kapag merong constipation, kailangan talaga na malinis yung colon. At kung malapit kayo sa ating clinic, mas magandang pumunta kayo para ma-assist ng maayos. Pero yung ano, pwede na kayong uminom ng Santon Santon Gold natin and Santon Santon Gold Coffee Mix, and also pwede na din kayong uminom ng ano, ng melatonin sa magnesium.
1: Sabihin sa inyo, Dokron, hindi na nga ako makatulog, pagkakapihin mo pa ako.
2: Yung ano po, yung
0: ibahin kape, yung kape natin.
2: Yung kape po namin, kape natin, mga partner, ano, nakakatulong po yan sa mga may problema sa tulog. Kasi ano, may ano po yung mga vitamins and minerals na meron doon ay nagtumutulong para mag-produce ng serotonin ang ating katawan para maganda po yung tulog natin.
0: Hindi siya stimulant.
2: Hindi stimulant.
1: Saka yung ano, yung herbal oil natin.
2: Yeah.
1: Meron akong ano, meron akong pamangkin na talagang kailangang pahiran mo. Naririlak pag pinahiran mo na iinit, lalamig, yung cool, cooling effect. Yan, nare-release yung tension, yung stress, nakakatulog.
0: Yun, no? Nakaka-relax, Doc. Kasi the more na mas relax ka, the more na mas makakatulog ka na maayos. Yes. Mas mahimbing yung tulog mo. Pero pag the more na mas maraming tension, sa mga kalamnan mo, maraming compression, hindi ka papatulogin yan. Kahit nga, di ba, sa ano, yung sabi ni Doc, pag maraming utang, nakikreate, pag di niya ng ano, nakikreate niya ng tension nakikreate ng tension yun sa ating brain area. Kaya hindi ka ito makakatulog yun kahit anong pikit mo. Talagang
2: ikot-ikot ka lang.
1: Hanggang magkaw doon, huwag mangutang.
0: Ayun. O kaya, Doc, sabi nila, huwag ka daw magbayad.
1: Lalo
2: para hindi din makatulog yung naniningil.
0: Parang hindi makakatulog na yung maniningil.
1: Makakaganti ka.
0: Bad yun, bad. So yan, mga ka-wellness, ha, para sa mga kababayan natin na nahihirapan sa pagtulog, i-check nyo yung mga factor kung bakit nahihirapan kayo sa pagtulog. Kasi maraming ano, maraming dahilan, maraming factors kung bakit hindi mo nakukuha yung sapat na tulog mo. Nakakatulog ka nga na maaga, pero putol-putol naman. Yung iba naman, pag nagising sa ating gabi, pag nagising, hindi na nakakatulog agad.
1: Yung iba, ihinang-ihi. Kasi mayroon pa ng prostate enlargement. Mayroon pa ng UTI.
0: Kinakailangan i-check nyo yung mga factors po na iyon. Para yun yung unang re-resolvahin. Kasi pagka nawala yung mga primary causes noon, automatic naman yun. Magiging maganda na rin yung tulog po ninyo. Okay? Ano, mga Dok, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol po kayong mga mensahe sa tipong mga tagapakinig.
1: Time na pala.
2: Yan po, mga ka-wellness. Hatandaan po natin yung mga pagkain. Yung sabi ni Dok kanina, baka killjoy tayo. Pwede naman kayong kumain ng meat, lalong-lalo na kapag ka-native or yung mga hindi imported or yung mga mass-produced.
0: Hindi cultured.
2: Kasi alam natin, marami po mga antibiotics and mga bacterial. Mga bacteria po yon and mga antibiotics na iniinom. Kaya pumili po ng pagkain na maayos, and at the same time alagaan po ang inyong sarili, mag-ehersisyo, of course taking premium D3 and vitamin C is napakaganda po talaga. Yan po ay sigurado po kaming napakaganda po magsuporta para mag-boost po inyong immune system at ang immune health po ninyo to fight against bacterial and viral infections, mga ka-wellness. And of course isama nyo na din ang Santon Plus Gold Herbal Capsule po natin, mga ka-wellness. And maraming salamat po dito po sa pakikinig sa ating programang The Secrets of Health.
1: Sana po'y nakapag-iwan tayo ng makabuluhang talakayan at subaybayang muli ang palatuntunang The Secret of Health sa susunod po ng mga araw. Dok Algie po ito, mula po sa Yes to Health.
0: Maraming salamat, Dok Algie, at maraming salamat, Dok Ron. Maraming salamat din sa lahat ng mga tagapakinig natin at mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. Wala uling nakakuha, Dok, ng ating mechanics, ha? Sa atin pong sa atin pong pag-giveaways, mga ka-wellness, ha? Okay, sa susunod, i-follow nyo yung mechanics natin. I-share nyo yung ating live streaming. Ooh. I-comment ninyo dyan ang mga good experiences ninyo. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret.
1: Samantalayin nyo kasi ngayong August lang yan.
0: Oo nga. Sa mga gustong humabol, mga ka-wellness, ha? Ayan. Para habang nakikinig kayo, mabahagian kayo ng ating pong napakasarap na Santon Gold Coffee Mix. Marami na nakasubok nito, Doc, ano? At marami na natutuwa pagka nakakainom sila ng ating mga healthy coffee. Okay? Sakalan po ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines. Nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ang Panginoon na ang siyang patuloy ng papagaling at magpapalakas ng ating pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
4: The Secret of Hell.
3: The Secret of Hell. Sisimula sa ating sarili.

0: Strong Pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Southon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Southon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa.
2: Pipili sa mga butika. XFM.

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml uon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH-FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Exciting! Ladin po.
2: Kahit yung mga lugar kung saan binayaran, wala kayong binanggit sa AOM o sa Notice of Disallowance, ma'am?
1: Opo, wala po.
2: Okay, thank you. Please proceed, yeah. Attorney Christine.
1: Thank you, Your Honor. So, now let's go to the CGGPA hearings. Okay. Nandun ka ho noong September 18, 2024, na hearing sa CGGPA. Nag-attend po ako ng mga meetings pero hindi ko na po matandaan yung exact date.
3: Okay, ito yung nandun si Attorney Camora.
1: Hindi ko matandaan. Hindi ko, mas nag-attend po pero hindi ko na matandaan yung exact date.
3: Okay, so in that hearing, no, are you aware that she was asked by Representative Swansea about the grounds for

0: المرات من كلارا ng mga mama pa gano'n?
1: Wala po, hindi po gano'n kalaki.
0: So, walang gano'n kalaki. So, what do you think of this? Is this excessive, abusive, or out of this world amount? Base po sa inyong experience.
1: Ito po kasi is hindi namin naging finding. So, kasi po, nag-rely mga po kami dun sa certification ng SDO na these were used for the disbursement of CF and necessary po ito and for legal purpose. Pero kung dito po, malaki po talaga siya for payment of rental of safe house.
0: Kasi naman dito, parang 42,780 pesos per day ang bayad ng OVP para sa kanilang mga rental properties noong 2022. So, halagang 16 million na spend rin in the 11 days. Now, sa paggamit ng mga alliances, silent ang joint circular sa paggamit ng mga kinkoy ng mga aliases para sa mga informants na tumatanggap ng confidential funds, right?
1: Opo, silent ang joint circular.
0: Silent din ba ang joint circular sa paggamit ng isang signature sa napakaraming pangalan?
1: Wala pong naging provision ng joint circular doon sa mga pirma po.
0: So okay lang gumamit ng isang pirma sa napakaraming informants, pangalan informants?
1: Dapat po, ito ay mabigay sa totoong tao po. Yun po ang importante sa joint circular.
0: So therefore, dapat i-amend na lang yung joint circular kasi na-abuso eh.
1: Opo.
0: Maraming salamat po.
2: Thank you, Senator Judge Tulfo. The Senate President is recognized for his interjections. You may proceed, sir. You have 2 minutes.
3: Thank you, Mr. Presiding Officer. Gana nga po na Miss Eileen. Tama po ba? Narinig ko kahapon na kaya na disallow yung OVP for 2023 amounting to 375 million is dahil ibinigay ni Acosta kay La Chica yung pera.
1: Yes po, Your Honor.
3: Okay, at so lahat yun din is allow in 375.
1: Opo.
3: Tinitignan ko rin tong transcripts ng House kung saan sinabi ni Acosta na yung fourth quarter of 2022 ibinigay rin yung 125 million kay La Chica. At on the same transcript, November 25 to 2024, sinabi naman ni Fajarda na ibinigay yung 37.5 million kay Colonel Nolasco. So in both instances, yung fourth quarter of 2022, tsaka yung buong DepEd confidential funds ibinigay ng special dispersing officer sa iba. Kung ganyan rin ang sitwasyon, di dapat ma-disallow rin yung fourth quarter ng 2022 at buong DepEd confidential funds. Tama po ba?
1: Yun po kasi sa disallowance nung sa DepEd, di ba nga, ay, isa, yung sa DepEd po kasi is di ba po meron na kaming na issue na credit notice. And dahil na po sa additional information after namin ma-release yun, August 2024 po kasi yun, November 2024 nagkaroon ng CGPA. So, pinag-aaralan po po kasi this is the first time po kung sakali man na magre-reopen kami ng settled accounts. And ito po kasi yung reopening is with the authority of the COA chairperson. Kaya po, pinag-aaralan po kung ito ay i-reopen dahil nga po, it is the first time and this involves voluminous documents na kailangang isa-isa
3: rin. Pero pagtitignan natin yung circumstances, pareho eh.
1: Opo,
3: binigay yung
1: po
3: pera kay La Chica, binigay yung pera kay Nolasco. Kung ganun susundan natin na rasyonal, pwedeng ma-disallow rin yung fourth quarter OVP at buong DepEd confidential funds. Tama?
1: Yes po, tama po.
3: So pwedeng ma-disallow buong 612.5 million na confidential funds sa OVP at sa DepEd. Tama?
1: Yes po, tama po.
3: At yan ay dapat ibalik.
1: Opo,
3: dahil mga accountable officers.
1: Opo, tama po.
3: Bakit mahalaga ang papel ng special

0: the pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Ugo tubig sa lawad na mga pagbiyahe ang says the pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang says the pain.
1: Says the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Says the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Redder. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga
4: butika. X FM.
5: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabagot galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee Mix with Turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
6: Mga katupa.

Yes, the beauty of the night, the beauty of the day, the beauty of the earth. Supposedly, mo na ang gusto gid naton, no, nga ma-experience liwat. Ugaling lang kay sa sini nga mga panahon, sini nga mga tiyempo, grabe na ang pagbaha-baha, grabe ang pag-inulan, grabe ang kainit, grabe ang mga landslides, ano? And in fact, sa ato niya nga nakita diri sa news, ano? Sa Baguio, sa Benguet, dito sa Pampanga, makita na gid naton, no, ang hagupit ng nature, no, hindi na gidya mapunggan, grabe na gidya, no, ang matawag nato niya yung halit, tungod lamang sa bagyo. These are all natural calamities, bagyo pati na ang linog sa iba niya pungsod, grabe man dito, no, especially sa Colombia nga bago lang ginigo sa mabaskog nga 7.4 magnitude nga earthquake. Anyway, grabe gisuguran ko gid kay gusto ko lang kaya nga we will sound like a jungle kami ara sa mga nagkalain-lain ng mga animals 2x2x2 pa na ya. Or di gani may nag diba? Si Tarzan parang makita na to, no, the beauty of the earth again. Well, anyway, welcome sa ato niyang extra drive. Sining kahapon, na-late kita sa pagsugod. It's because nga na-late man nga natapos ang impeachment trial. So, kamusta dirado makapatarsan man? Agin niyo dira iyo panawagan. O, bantayan na nato, ano, sa masunod pagiging mga inadlaw. Pero sa karoon, preparan na nato ng ato niyang kaugalingon. We are now ready nga magbiyahin na naman. Gani, updan kika mo sa extra drive. Dari sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
3: Mabibili sa inyong mga suka.

0: MX. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Vision X Plus?
2: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
7: Exciting!
8: Exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Isa na naman, kamaayo nga adlaw para sa tanan. Istorya naman naton ang isa sa pinakakumon nga kondisyon ukon balatian. Sino nakahibalo kag nakabate parte sa appendicitis? Bayaw kamot, baw do halos tanan nakabate. Sino nakahibalo sang function sang appendix? Baw ay gid sumay nakbayaw kamot, pero ka smile sila. Very good, nami nga timing ni. So istorya nato ng appendix diri sa edukasyon sa ikayong lawas. Diri ana kita una sa appendix. Ang appendix makita sa pinakadalong nga parte sang aton siningatyan. Diri ana siya nagatapik sa may large intestine nga daw tudlo na siya kadako. Kaginapatihan nga may duha ini ka primary functions. Nagasuporta sa immune system kag reservoir sang beneficial nga gut bacteria. Buot silingon, dako ang iasini nga rolyo sa immune system defense kag gut health. Buot silingon ang kaayuhan sang aton siningatyan. Kadto kita sa masakit. Ang appendicitis is a painful swelling of the appendix. But silikon may inflammation. Gamay ini siya nga pouch nga nag-aapid o kung nag-aangot sa large intestine.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Kag painful ina siya kung may appendicitis. Kahit tungod may inflammation na o kung swelling. Pero suno sa pagtuon, kung i-remove mo ina siya, why man ginsang harmful nga may dulot sa atong lawas? Ang kumon nga mabatsyag mo kung may appendicitis ka, ang simptomas na masakit ina siya, no? Sa tunga-tunga sa ngimusini nga tiyan, kag nagabalik-balik ang sakit, sa madula, sa masakit, sa madula, sa masakit, pag-upuriit ka. Kay nagapanalaytay ang sakit sa tuong abahin sa ngimutyan. Suno man sa pagpanalausaw ta, kung tanugon mo, maubo ka, kag maglakat-lakat ka, masakit, dula nga na mo magkaon, lain matyag mo, kag occasionally nagmaka-experience ikaw sa paglupot-lupot. May nabatian ko na ganing ambal sa mga katigulangan. So, pagkatapos mo nga ni kaon, pahimunong ka, nagay ka lumpat-lumpat, kay karon appendicitis kagit.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Paano ma-prevent? Anong mabulig sa Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
2: Evergreen Herbal Capsule.
1: Kag ang Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa.
2: Evergreen Coffee Mix.
1: Duha ka mabakot, kag mabasko, nga produkto ni Dr. Spinhico. Anong mabulig sini? Storyantang turmeric nga ara sa kape, araman sa Evergreen Herbal Capsule. Natural anti inflammatory. Isa sa mga popular nga benepisyo sang turmeric ang yasin nga curcumin, isa ka compound nga may potent anti-inflammatory agent. Nagapugong inisang activity sa principal protein nga nag-regulate sang inflammation. Ang balunggay may anti-inflammatory properties man. Ngagun sa din, nagapugong inisang mga inflammatory enzymes. Agud malikawan ang acid reflux. Ang iba, wala ginasapak ang tugabang, di ganyan isaluyot, wais lang kabalo nga nami ini sa hipertensyon, imuon mo ni tiya, dula, sakit sa ulo mo, mga sakit sa tiyan, kagiban pa, antioxidant, anti-inflammatory, anti-diabetic, anti-hypertensive, diuretic, laxative, na laxative, mo na siyang anti-constipation bla, bulong sa planigas ang pupo. Ang ampalaya naman, ukon amargoso, may antibacterial properties, antipyretic, parasiticide, antioxidant, and anti-inflammatory properties na makapaganagan sang swelling kag inflammation, kag makaprevent sa pag-inflame sa mga parte sa lawas naton. Kag isa man sa mga importante nga mabulig sining mga produkto ni Dr. Spinhico, amo ang paghatag sa aton sang mapasko nga immune system. Nagasupport sang immunity maning barley grass, wheat grass, kag ang vitamin C nga ara sa halos tanan nga mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheat grass, barley grass kag vitamin C. Ang katimbang mo sa ikayong lawas kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin nga may kape ka na, protektado ka pa. Ay di tamanggali pagkalipatan ang mangustin. Ang mangustin nga ra sa Evergreen Coffee, mahimo nga makahatag sa benepisyo sa pag-amlik sang colon. Di colon ta mo ng small and large intestine, di din blagatapik ang appendix kaya ra sa large intestine. Other than that, makabulig man ini sa pagpanamis ang function sa aton cardiovascular system. Mahimo nga makabulig nga mangin healthy ang aton body tissues.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: Nga, XFM, kid how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, nami ang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ka sa mga balita, blabos, nami, bigit sa mga DJs, nila, kag,
6: wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X, kaka-X. Simply,
3: may how, kita pa.
7: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid how?
8: Timo!
9: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM.

0: kapamatian ko, last one. Ready ang mga ingredients para sa last one tuod karon na mihigup-higup sa mainit nga sabaw pero masustansya, no? O ari pa gid ang pinakamanami kay man kung makahigup ka modera sa sabaw nga last one ako sa diin lang kalain-lain nga mga utanon ang ingredients. Well, ari ya, kung hindi ka mo gusto nga ginakaon you get, especially sa mga kabataan naton, ay paimna na lang sa atin nga Santon Plus Gold. Ini ang food supplement ba katropa nga saranggid na makahatag sa madamo nga benepisyo sa ang ginatawag ng mga vegetables, no? Mga fruits and also ang manami pa sini kaya masuportahan man ang ato niya nga immunity, no? It will make our immune system stronger nga kung sa diin saranggi niya makalikaw sa mga masakit-sakit, especially nga sa subong niya nga panahon hindi nato napakta ng chepo like kaina pagpakadto ko diri sang aga ara na gidlapit, no, sa station pero gulpi lang nagbubo ang madamol nga ulat, diba sagid eh. O, para nga makalikaw-likaw kita, no? Sa pagkuha sa mga masakit. Kay kulang sa ginatawag niyang energy, ang ato niyang mga immune system, or ang ato niyang immune system, wala labot sa ato niyang Santon Plus Gold, basta may pagin makatake kita sa Santon Vitamin C. May arap pa inisang calcium absorption nga saranggin nga makabulig, ano? Sa ato niyang mga pagpabakod sa ato niyang mga bones. Ang calcium nga ina sarang man ano nga makapa na ano tawag sini makapabaskog sang aton yang bones pero makuha naman naton sa aton nga premium D3 man mayara ini sang sunlight vitamin nga mo ini ang kinahanglan gid kaysa subong, no, hindi naman kita masyado gid kapalawig sa kainitan or sa kainiton kay tungod gani ano it will be dangerous pa naman sa aton yang skin, so mas nami nga mag-take kita every day sa atin nga premium D3. Speaking of skin, grabe yes to help, gindalahig tanan. As inangot-angot, gidyaya, no? O, speaking of skin, mayara kita sa pwede ninyo nga magamit. Pampakakas ang body odor gusto nyo, use the Santon Plus Herbal Soap. Pero kung gusto nyo naman nga manginhamis, kag maputi ang inyo nga supat, try ang atin nga Clear Skin. Ini tanan, asara nga mabakal, sa tanan nga mabutika, malapit sa ato niyang lugar. And also, available in nationwide. So, tell ninyo dira ang inyong mga kapamilya, katropa, no, nga magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Sincere Drug Store, TGP, Generica, and Rose Pharmacy, Watson's Pharmacy, and also Grace Pharmacy. Okay? So, ang ato niyang Yes to Health Incorporated products, mga Santon products, are available, readily available para sa inyo. So, bakal na para nga maproteksyonan ang hindi lang ikaw, kundi ang bugos ng pamilya. 5:07 on the clock, we are now on the last hour para sa ating Extra Drive.
1: Extra Drive.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sampon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Manu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joy discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sampon kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagamadchag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sampon plus vitamin D3, masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw, ang ginadulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sampon kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Sampon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sampon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sampon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sampon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sampon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sampon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia upang palanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
9: Exciting, bro!
10: Dalagkuan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nag- balon tubtub 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Win!

few more minutes, mga katropa, and punch out na. Iba niya, 5:30 pa nag-out. Para arrange tanan. Because tomorrow, it's gonna be a Thursday. Today is the 12th of August, and tomorrow will be the 13th. Mayo lang. Kaya nag-Thursday the 13th, no? Ang nagtupa siya sa Thursday. Kadamo naman nag-gambal nga, Friday the 13th naman. Mayo lang. Kahit Webe siya magatupa. Anyway, kung nag-aiki break kidra ang imo yung heart, ano ang ginaproblema mo? May problema bala sa relasyon? Kinanglan lang dira yaya ang kiss and hug. Ano nag-hambal nila? Kiss pirin and ano ganing sa hug? Anyway, basta ang kiss pirin, pinaka-epektibo gina siya. Pero, parang mas feel na feel mo pagid, dapat tatay, no, daddy, papa, naka-turbo dietary supplement ikaw. Oo, gai man pala sa tiyansa. Kay basi pala kung hindi mo na pag-imind ang ginalain sa buot niya sa karoon. Basi kung mag-prepare na siya sa imo, ang imong akutsara, ginsala, galiya sa, sa kalan. So may kalayo, git, ipagtandog mo. You know, you can say, ouch! O, achy-breaky naman ang imo dira nga finger. Balos-balos lang. O gani mag-turbo dietary supplement for men para nga may extra strength kapag yun, no? Extra drive. And then, ma-enhance pa ang imo nga libido and syempre makasuporta sa imo yung blood flow for a long-lasting romance with me, sis! Still, you're listening sa ato niyang extra drive. By the way, update ko lang kamo, ano, sa ato niya subong nga weather. Man, may aragali, no, sa pag-ulan-ulan. Ilabi na diri sa ato niya sa Visayas. Well, partly cloudy. Nakita naman na ito, kukis amin. Nagatupa naman niya nga mga rain showers, pero isolated. So, mo silingon, may specific places lamang nga ginatupan sang ulan. Tuga inaya sang localized thunderstorm. Apang ining siya, tropical storm ng kaara naman sa sagwa sa Philippine Area of Responsibility. Pero sa karoon, bantay-bantay lang sa gihapon kay dito ya sa Metro Manila, sa Luzon area. No? Because of the southwest monsoon, damo pa sa gihapon sa mga naglugar nga nagabaha-baha. So halong-halong lang kita dira sa mga katropa naton ang may araya sa mga pariente, ano, dito sa Luzon area. I-update yung sila, no? Kaya ang mga baha dito daw matagas-tagas geda. And also, diri sa ato niya sa Bacolod, by this hour, ang ato niyang temperatura, yara sa 34 degrees Celsius, pero mapaanggid, mas nagtaas pa kumpara sa yesterday, no? Because ang real feel is 38 degrees Celsius. So, munang mapaanggid ang ato niya, makapamalhas ka geda. So, dapat karon ha, fresh na fresh ka. Gamita gid ang ato niya nga Santon Plus herbal soap. Papi ka na dagadaan, no? Dira sa, ano, sa mga butika, no? Mga pharmacies, mga drugstores, kaya gidira ang ato niya nga Santon Plus herbal soap. Pero was, pwede ka bang kalabay dira sa may Yes to Health Wellness Center sa may door number 46 Vinco Building sa Lizarre Street. O, sa nasiling ko na, ha? Sa mga tatay, papa, and daddies, kinahanglan na i-heal nyo gid ang achy breaky heart sa inyo nga wife. Paagi sa ato niyang turbo dietary supplement for men. Kag, dapat may ara dala, ha? To turn me on. Yes, nga kiss.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: Dol, si Kaya Biebo. Nagkape ko sa call. Pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Take to take ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong. Yung sa paako, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
0: Santon Plus Gold. Santon

0: Marami na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa DNMS?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turnyo pa langit. Di ba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain nurse. Kaya one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
9: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mga katupa.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nanyang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ka sa mga balita. Labas yung namin, bigit sa mga DJs, nalakag.
0: Wala asang konkreto, nga sabat.
4: Kagwala asang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
1: may how, kita, pag-
4: enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
5: Timo!
4: FM 103.9.

0: like, react, comment, and share. Eksakto, viral na to.
1: Yes, eksakto, viral na to sa social media, mga katropa. In case ha, nga nakalabay na ni sa imo yung newsfeed, dala sa imo nga Facebook, check na to na. Pero i-share ko sa mga wala yung nakahibalo, ano? Nag-trending, nag-viral ang isa abiya ka lola. Kay bangod nga pagkatapos nga nakapasar or nakagraduate ini siya sa alternative learning system, kag senior high school, ini siya ang nagkwa dayon sa iyang college entrance exam. 69 years old ang lola nga ini, halin sa Rizal. Nga naging inspirasyon gid sa ang kadam-an, ano? Sa nag-viral ang iyayang picture kon photo nga nagakwa sa isa ka college entrance exam matapos nga nag-graduate ini sa senior high school. Nag-enroll si Lola Lolita Escal sa 2019 bilang alternative learning system learner. Kagin padayo niya ini ang iyayang pag-eskwela hasta sa senior high school.

school. So subong, aba, nagpursigigit siya nga malabot niya ang iyang handom even at the age of 69 nga mangin isaya ha, ari pa mangin isa ka reporter no, mamahayaga bila isa ka third year AB journalism student sa University of Rizal System sa Angono. Ang istorya ni Lola Lolita ay nagapamatuod lang na wala gidyay limit no sa age. Basta ya when it comes to learning. Kaga syempre sa paglabot sa imuya nga dreams. Kag hindi kinahanglan nga maulihi nga mag-learn ikaw kag magsugod liwat. You might have stopped no ang imuya nga schooling maybe at the age of even 30s no, let's say. Pero kadamo naman bala kay maski gani ang mga artista nga wala pa yan nakatapos ang ilang pag-eskwela even at an age nga ara na sa middle. Sige pa sa gihapon or ginapadayon ang ilayaya nga pag-eskwela hasta nga matapos or makatapos sila makagraduate gid. So isa ini ano, in fact kadamo naman sa mga senior citizens naton nga napabalita dirigani sa aton sa Negros agriculture no, agriculture siya na graduate isa kag isa na sa agriculturist kay nakapasar ni siya I think sa ano no sa tawag sina gani licensure amo na sa examination ayan. So it doesn't matter kung ano ya kiling sa pagpalangga gani, age doesn't matter. So sa pag-eskwela dapat amo man sina para makuha gid bala ninyo ang gusto ninyo because once you learn no hindi na naibabawi no si sang aton nya nga mga katigulangan gahambal gid na nga ang pag-eskwela pag natapos ninyo that is the treasure nga hindi pwede mabakal sang iban. So amo ni nga nagpursigido gid ining sinanay Lolita nga makatapos and good to know nga nagpursigi siya until no nga makatapos ini siya sa college. Ama ko mo ya AB journalism ang ginkuha. O din kamuda. So dapat tularan gid si Nanay Lolita. So may estudyante naton subong ano ginaproblema ninyo love life kung kisa. Ako. Ang love life, makita nyo lang na ah. Amo na, ang bahas sa mga ginikanan pala. No? Makita nyo lang gina, especially kung may ara na ka mo sa trabaho. You can buy your own home. You can buy everything that you want. No? Nakatapos ka sa eskwela, nakaobra ka. Ang love life, sunod na lang na iya. No? Kag dapat, ginapangita, ginkunuya, or ginahulat. Hindi ka na lang mangita. Ginahulat ang right person para sa imo. Okay? So kung pagpalaga ang problema sa mga estudyante subong, dapat ang ginaproblema ninyo kung paano kamo katapos kakuha sa inyong diploma at makaubra. Okay, so I guess that's it para sa ating extra drive on a Wednesday. Be back again tomorrow, Thursday. Kadasig sa aton yung semana matapos. But I'm here, kaupod ninyo sa pag-drive. Gani, kinahanglan, nakaset na ang inyong mga radio sets at 4 o'clock in the afternoon until 6 o'clock in the evening. Dari lamang sa 103.9 XFM. Bacolod. Extra. Drive.

0: pain, fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
1: Pagbili sa mga butika.
3: Exciting! Wednesday!

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9. XFM News. XFM News.
2: At sa FM time, alas 6:07 sa gabi, mga katropa, gikan sa News Center sa 103.9. XFM Bacolod, yari ang nagapangunang balita. In reklamo, dili Defense Counsel Attorney Sheila Season ang social media post ni Prosecution Counsel Attorney Armando Ligutan angot sa pagbaysay ng day Attorney Lorna Kapunan kag Defense Lawyer Attorney Christine Ferrer sa misleading question. Sunod sa kay Season, ang impeachment court, ang Court of the Decorum, kagugot nga ginadumilian ang participants sa pagkomento sa kaso base sa rules of impeachment. Naghinyo pa si Lead House Prosecutor Gervil Luistro nga i-recognize si Attorney Ligunan apang walagin grant ni Presiding Officer Francis Escudero ang munang request. Suno kay Escudero ang naghinyo nga naghinyo siya sa Clerk of Court nga i-monitor ang public statements sa mga councils of the parties kag nakita diri nga kada isa ang nagasobra na sa makapila ka beses. Angot diri, mahimong presiding officer sang ruling, warning kag order sa masunod nga trial. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Mapaskugon ang immune system, mag premium D3 soft gel capsule. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropan James King, XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM 103.9. Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
5: Extra Service.
1: Extra Service with James King.

0: Música. Historia. Historia.
1: Ano?
2: Parini.
0: At iba pa.
3: Extra service. Extra service. Extra service. With James King. With James King.
4: Hello! Mayong gabi sa liwat, mga katropa. Gabi na! Extra service na, extra servisyo para sa inyo, kaput si katropang James King nyo. Petsa 12 sang bulan sang Agosto, mga katropa. No? Lapit na naman matungang bulan sang Agosto, dugudugay. August, ala, Berna next month! Ang saya-saya! August, September. Oy, mga goodbye na kada after mga 17 days pa, mga katropa. Pilakadlawang Agosto gani. Yes, ang August 30, on September, April, June, and November, all the rest, 31. So may 31 ng August. So mga, let's say, 18 days pa, mga katropa, no? 18 days pa, mag-say hello na kada sa bulan sang September, Berman! Malapit na! Naaamoy na! Pero may mga bagyo pang nakapila! Extra service with katropan James King, ang ining programa, ang ginadulong sa inyo, mga katropa, sang aton nga Santon Gold Coffee. Ang Santon Gold Coffee ang, of course, may mga nutrients kag ingredients na ningadaan para sa mangustin, mga katropa, no? And moringa, yan. Ina mga pinaka ano, main ano ni sina, of course, no, aside from that, no, makabulig para sa mga kayong lawas. Sorry pa, dugangan pa naton sang glutathione kag collagen. Ini mga sikat nga mga ingredients, no, labi na gid sa mga kababaihan, hindi na kababaihan para sa mga kalalakihan, mga katropa. Ang gusto maghamis ang ilang mga cuties. May glutathione collagen, Santon Gold Coffee, katropa. Natimpla nyo na bala? Kung wala pa, timplahin na! Sininga gabi, samtang ka mo nagaluto o kung wala pa ka mo ka-decide kung anong inyong lutuon. Oh, siyempre mga mambalda, anong sudan tama? Sabaw lang ta, may sida lang ta. Amo man ang sudan natong kagabi. Oh, di ba may mga komento mo na? Ati manok lang nga. Kaginangani, gani manok maging kaang ko sa opisina. Tapos, ati sige, bakal katutang baboy, prituhon ta lang o kung sabaw lang ta. Baboy na naman. Kakatapos sa inyo na? Di ba lang, kakatapos na sa inyo? Asa sa, hindi na kamukabalo kung anong sudan ninyo mga katropa. Itlog na lang ta kaguga na nakatipid pa ta. Ah, di ba na? Tapos mareklamo naman, no? Huga na naman, na blood na ako na parang minalang huga. Siya nagid bala? Kabalo ka mo mga katropa na aming kaunan niya kung gabi ang mga ano lang, mga fruits and vegetables lang. Mga magan lang balahaw, no? Example, mabakal ka na mga kilawon mo lang ang ano, ang tawag sinimon, ang talong. Oo, oh, o pwede mo ang tortahon, kali may mantika. Kilawon mo lang, butangan mo dahil sa mga ano, mga of course, Mumbai, yan, no? Kung luwag mo butangan sa itlog na malat, okay lang. Tapos, oh, pwede man dahil mga daw itlog, okay man na. O kung mga uga, pwede man. Basta gamay lang mga katropa. Damuon mo dahil ng kanon. Amo man, giyapon. Kupa, giyapon ang diet. Butangan mo pa sang sinamak. Naku pa, nagdamog itang rice. Kulang. Eh? Huwag ka magkagiyapon ka. Decide ah, katropa. Tapos ang iban, tamad ko. Noodles na lang ta. Eh, wala. Kamu nang kakatabuya. Well, ano pa man ang inyong sudan, basta importante mga katropa, no? Nami, na-happy ka mo nga pamilya, no? Well, may mga pagkaon nga daw, hindi safe sa atong lawas. Basta hindi lang gidbala perme, ah, oh. Hindi lang gidperme-perme. It's sparingly, parehas ang mga karne-karne daw. It's sparingly daw, tsakton lang. Pero dapat mostly mga pagkaon nga daw, ano-kano. Kumbaga, siyempre, sa atong stasyon. Ginaano naton din mga katropa, gina-promote naton ng healthy living, gina-promote naton ng mga food supplement ang para sa kaing lawas. That is why may ara kita programa nga The Secret of Health. Diba wala? Tuto ka mo perme, magpamadi ka mo mga katropa. May baluan nyo, mga pinsan, eh, tuun no, tsak tugid. Magamit ko gid ng produkto sang yesto. Yan, ganun yan! Mag-asturya na ito sining gabi mga katropa, no? At iba pa, balita special. balita, update mga katropa. Tupod si katropang matulon ko anay laway. Excuse me. Sige, okay, extra service, the 103.9 XFM Bacolod.
3: Extra service. Extra service with James King. Kasi

0: Tak lupa, exciting! Mga katrupa, exciting!
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas!
2: Islamista po, sanduban, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
1: Santon Plus Gold! Santon Plus Coffee Man.

0: bibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Turbo.
6: Pakusog.
5: Turbo.
6: Pagdugay sa away.
5: Turbo.
6: Doble ang kalipay.
7: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
8: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
9: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas ang lakas.
9: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripe. Sight sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
13: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, call the doctor.
13: Bili sa mga butika.
15: Samsung Gold Coffee Mix.
16: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
17: Good thing may Samsung Gold Coffee Mix.
16: Maluwas sa manamit gid,
17: may free collagen,
16: ang gutatayon ka pa.
15: Samsung Gold Coffee Mix.
18: Nagkape ka na,
15: nanakas.

0: Μουσικά, ιστορία,
1: φυσικά,
0: αν είπα πά.
2: Σα extra service.
3: Extra service.
2: Extra service.
4: With James King.
5: Thank you! Sa pagtutok, pagpamati mga katropa, alas 6.41 na sa gabi, kagoras ang ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Tuwag mo balang magklaro ang iyong pananawan, masolusyonan ang problema mo, kasi may katarata ka. Katrata, ang ano bala sa mata, no? Katropa, no? Sabad na. O kung glaucoma, o tritium, no? Ina yung mga kalabanan, mga problema. No, sa mga mata, labinagit ko nag-edad na kita mga katropa. No? Kisa, bisan na, ano, at young age, may ara manggiyapon na gano'n sila. Pero, may aras ang solusyon din ha. May ara ang Yes to Health, mga katropa. Ang Yes to Health, may aras ang Vision X Plus na ginatawag. Vision X Plus. No? Nga, sarang masolusyonan. Kaya man, may ingredients din siya, makabulik sa inyong mata. Ini nga may ingredients para sa lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin, ang sarang makabulik para masolusyonan ang inyong problema sa katarata, glaucoma o kontritium. Pangitaon nyo na ina sa mga butika sa inyong lugar. Labi na dito sa aton nga Yes to Health Store, katropa. Webes na buwas, mga katropa, mga entries ninyo. Webes lang git ko yan. Magbato ng mga entries nyo yan. Basi ba lang may ngagaw pa na. Mga Biyernes, may ngagaw. Webes, i-sabit nyo na dapat din na. May mga iman niya. May ngagaw pa. Kung Biyernes na madro na ito, may ngagaw pa sila. Well, best na lang tamabato na may masubmit na sa nga Biyernes next week na kumuya. Mapa sa Gold Eagle Man nga promo naton kag sa Santo ni Next FM mga katropa. Para sa aton nga weekly draw. Ay, get. Ala, kumusta mga katropa naton na ihan sa Luzon, no? Central Luzon, pati sa bahin sa Southern Luzon mga katropa. Kabalo naman kita, of course, basta may bagyo, may mga suspension of classes. Ang ining mga recent na suspension of classes, mga katropa, tungod, of course, sa mga bagyo, no? Mga string of typhoons.

0: Ensure ang learning, di ba? May module. Kung wala class, may module. Kung wala siyang classroom, module, mga katropa. May mga learning modules na gina-prepare actually. Hindi mo malikawan nga. Bisos mo, paano maapektuhan ng ang learning, learning sa mga kabataan. Although may aras ang ginatawag nga bagong three-term school year, mga katropa, no? May aras sa gihapon mga tiyempo nga kinanglan na may tiyempo na para maka-makeup, no? Ang mga estudyante. May mga makeup classes. Makon mo na, nai-interrupt ang mga klase sa mga kabataan. Tatlo kadlaw. Apat. August 9, 11. And then, para po, man ang iba niya, nakatupas sa mga evacuation center. Nalipa yung mga mga... Although pa joke lang mga katropa, pero madamo sa gyapon sa mga kabataan nga bisan nga namiyan sila, makahampakambang sila kung wala klase, niyar sa gyapon ng seryoso balaho. Wala ko ito natunaan, pandemic, wala ko natunaan, do gusto ko mabalik sa fourth year college, do ko sumunod, wala man ko natunaan sa ano. may mga estudyante sa gyapon nga muna mga katropa. At ito balang seryoso nga gusto nila daw, may matunaan sila, may unungod ang ilang gina... Unod ang ilang mga bagul na utok. Sa isa ka no, mga katropa no, ginahimo man sang tanan sa kanwa sa gaton ng mga sa otoridad sa gobyerno para mabuligan ang mga estudyante. Well, dakuman ang aton nga responsibilidad ng mga ginikanan na para mabantayan ang mga kabataan nato no. Kung wala sila klase no, may module sila, follow up nyo. Bring module mo, tunan mo na, basta bala ginabasa-basa mo lang, scan-scan mo na, wala ka sa mga matunan. Good man, katropa. No? Tudluan natin sila ng mga responsabling mga estudyante. Bisan wala klase, aras sa balay, pero may module. Ubrahon, gid na ilihain na mga katropa. 6:46 ang gabi, mga katropa. Dugay-dugay. At iba pa, mag-istoryan na ipakita mga katropa. No? Ari naman, no, sa... Nagambal ng ining si... Ano ganing pangalan niya mga katropa? Si Bunuan. May claims na siya mga katropa. Kay man may... isugid ko na sa inyo dugay-dugay sa akong pagbalik ha. Of dance si katropa James King. Ini ang inyo katropa station 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra service. Extra service with James King. Musika, istorya, chika at iba pa. Sa extra service. Extra service. Extra service with James King.
2: Exciting.
3: Exciting.

0: exciting!
1: Sakton Plus Gold, mas pinalakas!
2: I'm retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Sakton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Sakton Plus Gold! Sakton Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sakton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang nata ko.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Joel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
6: Historia eh! Lainit pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
6: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
7: Wala o halagid ka preoy. Karun pa ka na ay balo, turbo lang ang malakas.
8: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panahin, nagatake ng akong lalisa. Sister Pain para dire-direcho ang trini.
10: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sang kanami kag benepisyo sa paggamit sang Sakton Gold Coffee Mix.
13: Ang bago nga Sakton Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwa pa pa, eh may arami sang gluta kag collagen. Ang Sakton Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
12: Sakton Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Sakton Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Help stores nationwide kag mga drugstores. Napit sa inyong mga lugar.
14: Clear Skin Beauty Soap.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Exciting. XFM 103.9.
2: XFM time, alas 7:04 sa gabi, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9. XFM Bacolod, yari ang nagapangunang kabalita. Ginpalupok sa North Korea ang ballistic missile padulong sa nasidlangan na baybayon sa South Peninsula. Adlaw, antes ang major joint military exercises sa Seoul kag Washington. Kinlon sa missile gikan sa Wonsan area sa East Coast sa North Korea. Pasado la sa isang aga, Agosto 13. For Agosto 12, ano kadlaw matapos nga nagpalupok ang nasambit nga pungsod sa ballistic missile sa muman nga lugar. Agosto 17, tubtob 27, natalana nga ang military drills sa South Korea kag US sa diin tinutuyo diri nga mabatuan ng nuclear kag weapon or weapons capabilities sa Pyongyang. Ibaluan nga sini nga tuig, makapila ka beses na nga nagpatigayan ng North Korea sa series of tests. Lakip na diri ang short-range ballistic missiles, artillery rockets, kag iban pa nga mga tactical weapons. Ugot naman nga ginakondinar sa South Korea nga kag Japan ang ginhimo sa North Korea. Ina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod. I-enhance ang libido sa lawas, mag-turbo dietary supplement. Para sa nag-ugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM News. FM News. XFM 103.9.
3: Mga katropa, exciting!
4: Na, XFM, kid, how?
5: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
4: Na, XFM, kid!
6: Ay, nami ang music, ah!
4: Na, XFM, kid!
6: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita, wala sa nami, bigit sa mga DJs nila, kag
7: wala sa konkretong asa, kag wala sa katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
4: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
4: Nga, XFM, gid how?
8: Timo!
1: XFM 103.9.
9: 1, 2, ready? 3,
1: Extra Service with James King.

0: Χαπούν. Bring it on. Μουσικά. Ιστορία. Ιστορία.
1: Ανώ. Παρίνι.
0: Ατύπα. Extra service. Extra service. Extra service. With James King. With James King.
2: XFM time 718 and give you a katropa. Well, kopo tsagi apan si katropa James King sa 103.9 XFM Bacolod. Ang ining gabayan sa ato ng programa katropa ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Oil ang ato ng liniment pang makabulig para ma-relax ang muscles ninyo pagkatapos yung magamit sini kag magmamanyos no para mas nami tulog mas relaxing nami pagikumapamasahe ka sa imong partner katropa. Tropa. No. Santon Plus Herbal Oil ang sarang mugid mabakal sa mga butika sa inyong lugar. Pwede mo na i-order online. And of course, atun nga Yes 12 Store namtang sa Barangay 39, Bacolod City. Ang mga butika, mga katropa, even nationwide mga butika, katuan mo, mamangkot ka lang kay available gid ang mga produkto sa Yes 12. Pero para sa kompleto pabalaklona, sa Yes to Health ka. Okay kayo? Yon para sa atun nga balida espesyal. Ang ato nga balita special sa inyo sa buong mga katropa. Sino da may mahilig sa inyo mag-inom? Ariay, kaya mo bala? No, iso ka bala? Mag-inom ka unod sa isa ka botelya? Nasalyado pa. Pero 162-year-old ang botelya, mga katropa. No? Isa ka diver ang may nakita sa botelya nga may unod pa. May tatak kang botelya ka tropa Guinness no nakuha niya ang ining botelya nga may tatak kang Guinness sa isa ka shipwreck sa coast sa England no kag karon ining diver mga katropa no gin-contact niya ang isa ka scientist nga para tingwaon nga ma-recreate kay man ang version sa 1864 no version sang sininga botelya mga katropa. Siya si Stefan Panis, ang isa ka underwater photographer taga Belgium mga katropa. Samtang nag-explore siya sa isa ka shipwreck no sa mag England. Yan sa coast of Dover ko, no? No nagligal nga tuig gulpi lang niya nakita ang isa ka botelya intact nga botelya nga may aras ang unod katropa, may liquid nga unod no. Sunod pa siya sang kinugasan niyang botelya, nakita niya nga may aray ni label nga Guinness no o 1864 mga katropa. Sunod pa siya ang botelya halin na sa isa ka case sang 24 oh meaning damo pa ni mga katropa sa dalong balikan niya pa ni no, isa ka, galing sa isa ka case ang may aras ang 24 ka mga botelya. Yan sunod pa siya posibleng damo pa da no, sa iyang area. That's why may plano siya balikan pa ini mga katropa no ang ini nga shipwreck kung of course basta kuno ang kondisyon sang baybayon payo para wala sang maging problema. Oh di ba la? Well sa ang scientist naman mga katropa no si KU o Leuven. KU Leuven sa University of Belgium. Nagapangita na siya karon sang kung ini ang pwede niya ma-recreate ang ining 162-year-old na version sang botelya mga katropa. Grabe 162-year-old ha. No? Sa bagay, ibang gani, mga tag 1,000 years old yung mga na-discover, no? Pero may araw ka no sa gyapon sa chance na ma-recover completely, katropa, no? Ang, or ma-recover ang complete DNA, no? Oh, tapos pwede pa ka no ng small rebrew, ang exact beer na nakitaan sa 1860. So baka muna, i-create nila. Tapos pangitaon nila pagi paano nila makuha ang intact nga taste ng sinang ano ng liquid sa sulod ng bottle. Grabe subo mga katropa, hindi na AI ha. Well katropa yung ganaan nga itong gabalita special ginadulong naman sa inyo mga katropa sa Santon Plus Coffee Mix ang aton nga OG nga kape original kape Santon Plus Coffee Mix mga katropa na may arasang moringa oil moringa mangustin soya powder na makabulik para matunaw mga bukol-bukos. Santon Plus Coffee Mix ang hindi mo na kinalan sa kalamay katropa. Ano na siya? Hindi, safe na siya para sa mga katropa nato na may problema sa you know, blood sugar level sa ilang lawas. Kaya ni, inom na! Sakay na! Dubar ko ba? Para 7:23 sa gabi mga katropa, you are with Katropa James King sa 103.9 XFM. Bacolod!
0: Musika, istorya, chika, at iba pa sa Extra Service. Extra Service. Extra Service. With James King.
1: Exciting!
3: Exciting!

0: Exciting, bro!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ang hindi ko, ito po ako. Inaalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
1: Mambibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako ay saka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na kitay time o extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunit sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ano kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe.

0: Ang ginagawa programa, ang extra service, inadulong sa inyo sa mga produkto sa Guest Wealth Incorporated. Pero may inyong mapamatian, pwede nyo i-try sa mga wala pa nakatry para inyong mapamatudan kung ano ka-beneficial ang gining ang mga food supplement. Santhone Plus Gold, Santhone Vitamin C, Premium D3 Softgel Capsule. Ang Vision X Plus Turbo Dietary Supplement. Cess the Pain, Santhone Plus Herbal Oil, ang aton nga Santhone Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santhone Gold Coffee Mix, katropa. Of course, ang Turbo Dietary Supplement, kagang Vision X Plus, and Santhone Plus Herbal Soap, kag Santo Oranga, aton nga Clear Skin. Basta magkitaob na yan. May gabi sa inyo tanan. Ini ang 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra Service. Extra Service with James King.

0: XFM.
1: FM.
0: Namamayag pa, namamayag pa. Saan mang sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
2: XFM
3: Bacolod. Sa XFM.
0: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
4: Exciting!
5: The Secrets of Health.
4: Kung kulang ka permisa tulog, Sir Josel, ano? Pilasang imo sa nimabantayan na examen, yun yung kagalingon. Gusto ka mag-inom permisang kafe. Kapermiha ginatuyo. Sa mentalidad na itong inom ko kafe, parang hindi ko matuyo.
5: Southern Plus Gold.
4: Pagkatapos, Sir Josel, waking and refreshed. Nakabugtaw ka, kasi lang ginapatulogin man ko. Nga do kapoy lang ko gyapon. Na daw hindi mayong akon gyapon pamatsyag o ayos ang kondisyon.
6: Sanzone, vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
4: Malabo, Sir Josel, yung mo sa nipipensaro, yung mo sa nga memorya.
7: Permi ka lang nag-ano?
4: Nag-lag?
7: Loading?
5: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: And then, aray, Sir Josel, lang kung kaysa, manang silim lang, Sir Josel, nga magbiro ka lang sa lasing, huwag lang sa bagong gising. Kapin pa kung kulang yung tulog. Kay irritable, Sir Josel. Irritability, isa sa ginatawag signs or symptoms ang ginatawag kakulang sa tulog. Memory problems, micro sleeps. Gusto ka lang, Sir Josel, magtulog-tulog. Kapungko ka lang, ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang, ginatuyo ka. Poor concentration. Wala kasi yung focus, Sir Josel, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan na masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa imo sa resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Josel, mabantayan at mapabayaan posibleng magkado sa malala nga balatian.
5: Southern Plus Gold.
4: Daytime sleepiness and mood instability. Pila lamang inisang signs of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sa nikaugalingon. Basi, may ara kita sina ang mga signs. Kumusta ho na aton ng aton sa nga pagtulog kada gabi.
8: Masaya ang buhay. Kaya inuupisahan ko ang araw. Nakasama ang Premium D3.

0: ng sakit.
1: Yes, to health!
2: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito ninyo nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo kama produkto ng ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, konvolyo mga inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa Isla sang Panay kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: The Secrets of Health.
4: Kaya hindi man ato napunggan ang magpangape. Kapin pagid ba na Dr. Erwin kung may sakit ka? Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan mag sagit tilaw.
3: The Secrets of Health.
4: Kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matam-an.
2: Mm-hmm.
4: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawa. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Erwin. Namuring premium D3 coffee mix.
1: Yes, to help.
5: Ano bala ang kinalain sang premium D3 coffee mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend na ton?
4: Ang Sunthone Gold, yes. May ara sing mangustin.
5: Mm-hmm.
4: May ara sang benepisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pagdating pag-function sa aton sa nga pancreas. Ini magustin kag vitamin D3 ari na sa premium D3 coffee mix. Ang pinakamanami pagid sini kang papatamis niya is stevia.
5: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
3: Premium D3 coffee mix.
5: May mga kauturan kita Doc Leo nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Sunthone Gold coffee mix. Ang Sunthone Gold coffee mix kung ano ang ara sa kapsula nga Sunthone Gold, ara na sa aton nga Sunthone Gold coffee mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
3: The Secret of Health.
4: Mas labi nga gina-recommend na ton sa mga nagaedad na,
5: yes.
4: Tungod nga may gluta kag collagen nga both. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
1: Yes, to help.
5: Ari na sa aton nga Sunthone Gold coffee mix, same sa premium D3 coffee mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sa aton Food and Drugs Administration.
3: The Secrets of Health. Sunthone Gold Live Testimony.
6: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
3: Mabibili sa mga butika. Sunthone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Sunthone Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa ating
3: na. Sunthone Vitamin C, ang alkaline no Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunthone kag Vitamin D3.
8: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod minabag job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunthone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
11: Girl,
10: di mo kailangang magtiis
0: matiis. Mag-Senton Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Senton Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Senton Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald. Ibago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na world.
0: Sanfon Gold.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
0: VisionX Plus? Check!
1: Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
0: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exactly.

0: Gas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
2: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagpubig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Rodel sang tabuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubi. Kag nagputi ko, hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod subong, tanan ko nga office mate, nag Santon Gold Coffee Mix na.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
4: Mga katupa,

0: Mas pinalaka, pinagaling, pinahusay, Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag Santhone Vitamin C! Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santhone Vitamin C at Santhone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santhone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag Samsung Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Samsung Plus Herbal Oil,
7: ang pamahid
6: na all-in-one sa presyong magkaan.
7: Samsung Plus Herbal Oil,
6: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
6: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bibili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Samphone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kag himo sa gitingog nga prutas, kag tanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen kag glutathione pa. Samphone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
11: Exciting!
12: Exciting!

0: Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang ina. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Gimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanami kit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw. Bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
3: Mamili sa mga pagkita.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mapisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Ano ka paluya ka naman, Sobong?
1: Wala, may nabasahan lang ko.
0: Anong nabasahan mo? Ambit sa akon ko.
1: From Papa Rodel.
0: Anong hambal?
1: Shout out na kay Bumbahanay na sa foam. From 108 dito sa Kabangkalan.
0: Oh, labot na sabala si Isabela pa nagtaga ng radyo.
1: Ma?
0: Yan sa Kabangkalan.
1: Mayo
0: eh. No, klaro signal. Oh. Sobong sa Isabela. Sa lugar ni sino to gani? Si Coco Martin sang una gani?
1: Martin man.
0: Si Coco Martin ba lang una-una sa ang probinsyano gani? Sino to
1: gani? Si Cardo.
0: Si Cardo Dalisay. Sa lugar ni Cardo Dalisay, tunog-tunog katama ang XFM Kabangkalan.
1: Thank you.
0: Tingala ko mga hindi ka rin kakonsentrate ko yung message ng lalaki. Si mo ba? Talo-talo gito yan dahil mo sa lalaki. Ang una yung mapitek sa comment section. Talo-talo gito yan dahil yun niya yan. Daw ang color pink mo yung antipara daw ma color red. Pila yung grado siya na?
1: 400.
0: Hindi. Discom grado.
1: Discom grado.
0: Imbis na discompiado, discom grado. Hi everyone, welcome to sa phone pal. Si Troy Tisoy, kaupod nyo.
1: Kag si Dolphy lang ka.
0: As alas 12 sa tungang gabi, kita mag-inop na nai. So mga gabi isang...
1: Sang...
0: Nag-ibot, ara.
1: August 12.
0: Oh?
1: Wednesday.
0: Are you sure?
1: Very sure.
0: Sigurado ka?
1: Oo.
0: Din ang proof mo nga 12 subong.
1: Ay, 13. Sorry. August 13.
0: August ano?
1: August 12 lang, gin.
0: Hindi ang puti mo yan. Hindi ka kita pala. 13, 12.
1: Wednesday pa lang tabala.
0: Oo, no, te ano man. August?
1: August 12.
0: Bas pa ganun 13, madali eh, di mo.
1: Gani, August 12, gani.
0: Ay, ang bossy mo. Sige, welcome to ng tanong ng XFM Radio Station sa NIR kayo sa Panay Island. Mabatian kita subong sa... Iloilo, Radyo Patrol, XFM Radyo Patrol, Iloilo, 100.7, upunta si katropang
1: Alex
0: John Ray. Sa Rojas Capiz, mabatihan kita sa XFM Rojas Capiz, 106.5, with katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Antique, XFM 93.3, with katropang
1: Kuya J.
0: Correct. Sa Kalibo, XFM 96.5, wed katropang...
1: Siyempre, si Noel.
0: Shamin.
1: Good evening, Shamin.
0: Sa Bacolod, XFM 103.9, wed katropang...
1: Judy Ray.
0: Correct. Sa Kabangkalan, XFM Kabangkalan, 106.1, wed katropang...
1: Papa Rodel.
0: May message sa Dalom, daw malipat pa sa pizza, how? Chat pa lang gani na. Ha?
1: Ano kay?
0: Nagkaka-demoralize ka na tayo.
1: Correct.
0: Pink pa na ang pantalon. Sa Kanlaon, nabatayan kita sa XFM Kanlaon 101.7. Wed katropang?
1: Baby Ron.
0: Correct. San Carlos, 98.9. Wed katropang?
1: Romel.
0: Correct. Sa Sagay, mabatian kita sa 87.5. Kag Makitaan, mabatian sa Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29 via Star Cable. Sa Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi, Sagay, kag Iskalante. Sa mga gusto mag-intra, tawag ka mo sa XFM call and text line
1: 0912-007-6793
0: and 0915-8311-431. It's 29 minutes after 9 o'clock. Ang ining programa ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na
1: tindog tindog pa.
0: Ay, naway.

0: ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin!
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, maging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Visionex. Epektibo, subukan mo rin. Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.

0: 49 minutes after 9 o'clock. Balik na sa phone pal. Upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Dula, dahil mo sa makibo. Hindi ka na magpatama sing ano, sing dumdum sa imo nga mga lalaki.
1: Nga ama.
0: Kay nagaka-epekto ina sa imo nga ano, sa imo nga brain tumor. Brain tumor dai. Sa imo nga ano, sa imo nga panghuna-huna.
1: May huna-huna pa bala ako.
0: Ah, depende sa imo. Depende sa imo pagdala. Kung padayunon mo, imo nga panghuna-huna, ara lang na siya. Kung imo na iadulao ng panghuna-huna, ara man na sa giyapon sa imo.
1: Correct.
0: So ano man, nabatsagan mo ng simptomas ang Alzheimer's disease?
2: Dementia.
0: Sadya guro no kun na magka-Alzheimer's ka pala doon. Eh. Pagkatapos, wala ka nakabalong kung nanday sinong yung pangmitlang mga pangalan.
1: Correct.
0: Makinadlaw kami guro, makinadlaw no. Kagang yung mga sikreto, wala nga wala mong masugid. Sang nagka-Alzheimer's ka, nandito mo na tayong ipangmuad.
1: Ate, amukin lang sila nga, isa ikaw sa mga sikreto nga ina.
0: Pwes, magabot ang time siguro nga na hindi at of the night. Ay, man, nagpapati sa'yo, hindi nakarelate. Ay, ang phone ball na programa, ginadulong na sa inyo sa

0: Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol si sa tumor, tumar ka mo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kagayantul uman sa aton sa premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Bakal ka mo sa inyong mga suki nga butika, malapit sa inyong lugar, kag available man ang tanang mga produkto ni Boss Rems sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide.
1: O, panawag na ka mo sa 0912-0076-793.
0: So, bong dahil, tawag ka mo, ha? Ang sa Globe, 0915-8311-431. What? 0915-8311-431. Bow. Karoon ko na lang isugid sa off the air.
1: Nga aman.
0: Nasaksihan ko, ganyan na dagdag naman.
1: Aw, oh, okay. Abi mo, wala ko makita.
0: Laing yung magaling kung nag-antipara ka na subong, no?
1: Correct, iya.
0: Kay ka, ano, ka...
1: Kanting na.
0: Ka lagting sang imo nga pananawa. Hmm. Tumaran mo pag-isang Vision X Plus.
1: Correct.
0: Vision X Plus, very effective sa aton nga masana, gaga, healthy nga pananawan, Vision X Plus.
1: Amogid.
0: Dayal na ka mo, mga katropa, kaga... Basta bala ang imong page may ara sing ano,
1: may mga
0: violation.
1: Mm-hmm.
0: Balda ka gito. Grabe gid nga ipit ni Meta sa imo ya.
1: Oh, correct. Subong pa.
0: Wala na ko ka cash out na kay ti syempre ka. Wala naman ko ga million views subong.
1: Pila na lang
0: ang akon man nga YouTube. Pila na lang gid ka na hot, hindi pa gid sa iya magpilit sa 5k.
1: Mayra ka YouTube.
0: Ikaw lang live gid yung mga ginawa pa. Ang araw pala sa panghuna-huna. All ka dirty gid ya. YouTube mga ako nambal. Ay, mo pag dyan dungagan pag dyan i.
1: Amo na, be.
0: YouTube. Hindi mo bala pagpatam. Ikay kabulgar, ikay katama sang imo nga mga green jokes.
1: Wala bala.
0: Oh. Sigihan lang kay gusto ko na. Amo na gani sa panggabihan tayo butang.
1: Amo na gani.
0: Pero kung masugod 1 to 3 sa hapon, ah, hindi na kita nakahambal-hambal.
1: Amot lang ay ha.
0: Apo hindi Japon.
1: Ah. Oo ah.
0: Hindi eh, ahanta na ah.
1: Ang sapiyak to gani.
0: Tigulang ta sa radyo. Hindi takabalo magdala nga. Madala-dala malang na.
1: Oo ah.
0: Makabaton ka malang sang letter ti surrender malang dahil ni mga lisensya. Why problema?
1: Sabagay.
0: Uy, pa-cancel ta itong lisensya eh.
1: Ang classmate ko diba sa una sa sagay?
0: Pa-cancel ta itong lisensya. Mabailuan tayo na maka LTO.
1: Kung na ganyan lisensya sa BIR.
0: Tinumber. At least kita nila nga nakapasar kita ya sa ano ya sa KBP license examination.
1: Correct.
0: Bawian man ta sa lisensya, at least ya naka may ara kita sing pinanilagan nga ano ang pwede o kung hindi pwede pamitlang mo kag ang imo nga pinamatasan kung ikaw nagawaragwag na sa kahanginan.
1: Correct.
0: Sa bagay gani. Do ka common na malang sinasubong kay kung paras na bi may Facebook ka tanan-tanan gani wala na gani blip blip kung beep gani riktana gid ya kung mamuyayaw gid ya.
1: Amo na pag sila mo nga hawak ko ang beep.
0: Te ara maano na how ma control sang Facebook nga ang amo na nga mga hambalanon 100% kini lang nga masala nga hindi na siya maglapta sa minor o kung underage nga mga ano nga mga ano tawag sini gani subscribers abi o kung member
1: subong pangadaan nga chimpo nga mga millennials marunong na
0: sila pagani nagatudlo sa matigulangan subong.
1: Oh. Ay, namati na lang sila. Panawag na
0: ay, hindi na sila mabaso. Balaan mo, ang rotational brownout sa bilog niya nga Pilipinas, hindi lang sa aton.
1: Ay, oo, kaginanag mo. No,
0: may pipila ka mga portion, diri sa aton ng area na balaan, kung may pipila ka mga portion nga wala pa nakabalik ang power, ang diri naman niya sa aton sa city proper, kain na lang mga past 8 o'clock. nagbalik.
1: Correct.
0: Meron man iban nga wala nag brown out pero do katag-katag bala ang ano ang
1: pagsiga.
0: Brown out tanay. Mm-hmm. Ti ano na lang natin solution sini. Amo nang mambal ko nga kung mayara gid man kamo inuglon, hindi nyo na lang anay pagipakayo sa balay nyo. Kung gatubod ang inyong mga atop nagatulo ko mag-inulan dol. Mm-hmm. Ang solar lang anay ila ibutang. Gamito nila atop. Ba.
1: Ambal gar ini Cecilia. Nya. Amo na gid siguro pagbalik ya ta kandila.
0: Nga aman makandila na lang mga.
1: Te gid pa mangkot ko sa ti ano na may pabilo kon wala.
0: Hindi man sila nga makakandila kandila pata sumukay. Okay. May mga baratuhon naman nga mga solar lights nga pwede mo magamit. In case of brown out, ti galing kay ang problema sa aton subong kay naanad na kita sang may electric fan nagit nga nagabuga sa mag-aga. Mm-hmm. So ang aton lawas sa kapangita na nga kung wala may nagahuyop sa aton nga mga balbon, hindi na kita makatulog.
1: Amugid eh.
0: Na, so ang pangmatagalang solusyon na lang gidira, masolar na lang gita ya. Mm-hmm. Ang pamangkot kung ma-afford mo na sa mga pareho sa aton nga mga mamumugon nga tsaktuhan lang ang sweldo.
1: Kung amo na nga paagi nga mag-solar, pamahalan naman nila ang mga kwansang solar.
0: Hindi na, may ganitani kung pabaratuhan pagin nila.
1: Siyempre, perdi ang ano eh.
0: Anong perdi? Hindi ah. Kaya ti siyempre, damo naman na ano ya, damo naman na yung manufacturer. May mapanubo lang da presyo isa, masululunod ang isa. Alangan naman nga
1: ang
0: bakla nila, ang mahal Japon na supplier sang solar, di ba?
1: Ambot ko si Lingon bala nga... masolar ka mo ha, ari nyo ay na. Siyempre, kung sa buhon man sa ano mo.
0: Hindi man sila kakunchabo na. Kaya siyempre, lain-lain man ang diskarte. Ang mga incheck pa bala.
1: Sabagay.
0: Mga negosyante na yung incheck ya. May ara iba ng mga incheck yung mahambal. Okay, amo ni presyo sa pihak. Tag 100 ang panel, obrahon ta tag 35. Mm. Kaya pag obra 35, may ara man to isa man ka manufacturer sang solar. Tag 35 ila, obrahon ta 25.
1: Ang pamangkot na ba lang ano?
0: Ano?
1: Ako baliga, imo peke.
0: Pero pag bakal mo sa tag 25 nga ano, nga panel sang solar, pagwa sang adlaw, masunog dayon.
1: Na, amo na gani. Amo na pamangkot. Ako baliga, imo peke.
0: Ato tag 100 ya, ato ya, proven and tested.
1: Proven and tested, ato ya.
0: Ang taga 75 abi okay pa na ya. Mm. Sa tungtag 25 okay man kay barato siya. Amula na galing pagwa sang adlaw masunog sa dayon.
1: Nan, te.
0: Ano, te? Ano pilion mo ang mahal o kung barato?
1: Dito lang ako sa mahal.
0: Siyempre afford mo man na kay ti ang yes. Mga sweldo 50,000 kada bulan.
1: Sabagay mang grand man ko.
0: Bisa nagpulupitla ka mag ulo indoors pero intak kaya po ng 50k wala buhin.
1: Sige ah.
0: 50k ang imo talabunan.
1: Ay paano wag na ka mo kakapoy bala katakata mo.
0: 50k ang imo talabunan kay kada pinitla may buhin sa kadibo na atong istoryahan ta, di ba? Oo. Amo na may buhin siya. So that is why nga ang charge namon sa imo subong 50k asa mag-retire ka siguro da madugayan mo na fully paid. May cash advance ka pa para sa imo nga ano
1: boylet
0: te hindi mo na to mabuhinan ang principal nga ano nga deduction.
1: Principal sa nung eskula.
0: Kung mag-utang, di ba may principal ginaiyang nga loan?
1: Sa bagay.
0: So, dapat ang imo tabunan sila na ang interest kagbuy, para ako may interest nga 5%. Bayad mo itong interest nga 5% kag pasubrahan mo na.
1: Na may interest pag-gid.
0: At siyempre, utang mo. Negosyo ba? Ilang nga naman nga, pautangon ka lang, wala sing interest.
1: Ano ka Bombay?
0: Bombay gani, charge gani.
1: Bagay.
0: Oh, di ba? Hmm. Ang ilan ay ang style niya, may freebies na sila ginahatag. Ang freebies man nila ginahatag, arang isa man kasaksak, lupok dayon.
1: Sige, ang magani nga ano, kung sa buhay na sa mga incheck.
0: Oh, di ba? Oh. Okay, ang ilang product, bakal nila sa incheck.
1: Nice.
0: Pero may ara sila pahalipay sa mga Pilipino. Hmm. Nga kung isip-isipon mo, ang mga Pinoy, may ara man lang sing enough fund man tani. Nga parehaso nila negosyo sa Bombay. Why is it nga ginalaw pa nato ng mga Bombay nga magpautang sa ato ng mga Pilipino nga diba? May ara man itakagulingo na
1: correct,
0: kwarta.
1: Correct.
0: Nga, Tapos mangutang kita sa Bombay, ang nagwa siya naging kapitan kita sa Bombay, kag ang Bombay nagamangranon pa kaysa sa Pilipino. Gaan sa mga ano, sa mga freebies para tayo yun ang utang kung hindi ka kabayad. Pangamuyuan ka sa magmasakit.
1: Nan. Yung mga anting-anting na sila.
0: Diba?
1: Correct eh.
0: Mayo lang yun. Wala akong padala-dala ba?
1: No.
0: Kaya isang katindahan. Bako to sa una, sila yaga ha, si Muya mo. Wala kaya ga, wala kaya ga, hambal nga, ikaw yung ka palapit na mga utang ka.
1: Mm-hmm. Sila at, na iyaga, ano?
0: Sir, ah, utang. 5,000. 20 adlaw.
1: Ikaw utang.
0: Oh, 20 adlaw. 20 adlaw. Tapos, masigisigi ka na utang, ang nagagawa na, ang imugin kapital sa imo nga tiyanggi, imo na lang naiyagin, dogin ubrahan mo malang daw kung nagwa, ikaw man ang ilang atrabahante. Ikaw,
1: yeah, correct eh. Hindi, ikaw pang ila empleyado.
0: Ay, ang bot sa inyo ba. Basta kay kamuda yan kung nagapamati. Kamuda, dial lang kamo sa amon nga XFM call and text line sa Smart
1: 09-0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Tapos, duha na lang kaadlaw, Biyernes na, Santo, ni XFM libu-libong papremyo, padayon sa Gyapon, which is 3,000 pesos sa inyong amadaugan kada Biyernes. Baka lang kamo sa mga Yeswell products pareho sang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kalima ka sa Shays sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa puting envelope, kag sulatan sa inyo kompletong pangalan, address, contact number kag permahan, kag ihulog sa mga official drop boxes nga namtang sa tanan nga XFM stations sa Negros kag Panay Island. Sa Grand Draw, nagaulat sa inyo ang 50,000 pesos, 30,000, 20,000 kag pulo nga consolation prizes na tag 5,000 pesos. This coming Friday, yara na kita sa week 24, kag mahibaluan ta naman kung sino ang makabaton sang 3,000 pesos. Kagamay na lang sumong sa 3K, no?
1: Oo, ah?
0: Diba? Gamay na lang gid siya. Pero sa imo boylet, dako pa na. Bisan 500.
1: Kung sa bagay.
0: Oh, isa lang nakahabyog. Pak. 5. Mm. Oo.
1: Correct.
0: Ang kabaylo. Ang kabaylo. Mau grabe. Baliwat, be. Pabati, be. Taas yung sungad mo ba? Oras, 3 minutes after 10. Mabalik pa ang phone. Palopo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kak, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Hiling XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Santhol Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santhol Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan nyo rin ang Santhol Vitamin C.
0: Santhol Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhol Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhol Plus Herbal Oil.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhol Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santhol Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhol Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhol Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santhol Gold Herbal Tea.

0: 25 minutes after 10 and you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Sige, hapon na po niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadalo na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen sa mga gusto magwapa-gwapo. Mga kapi ka na healthy ka pa.
1: Kag ginadalo man sa aton sa Santon Gold Herbal Tea. Himo sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark na tumanggid ka namin.
0: Mahal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede nakatawag. XFM, call and text lang. Dali yung show. Pag-ano eh. Ara naman sa... Amalya, dali. Ano, dabi lang. Itong naman ako. Pa-music na na yun. Okay na?
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. 0915-831-1431. Dasig ako na hambal, no? 0915-831-1431. Mayong gabi, igali, nagalagabong disamon sa Siwahon Dos, Cadiz, ang XFM 87.5, salamat Idol. May radyo pa kamuda, kung may ara, mangayo ko ta ni Idol, dalon ko kung mag-ubra.
1: Oh,
0: tagaan, hindi.
1: Depende sa imo.
0: Tagaan, hindi.
1: Kung maka...
0: Tagaan, hindi.
1: Tagaan!
0: Dugay si mga sabata. Kaya ang balong utani, abaw. Hindi magpasugot si Dolphy nga tagaan ka. Kaya daw pa sa saging alibay, kagbalibad. Tagaan hindi.
1: Tagaan.
0: Oo. Oh, i-charge sa imo ha?
1: Oo.
0: Makakadto ka di sa amon nga, ano, amon office. Pakilala ka lang kung sino ka man sa din ka sa siwahon. Kaya gaan ka namon sing radyo. Name it.
1: We have it.
0: Damn it. Ay, dali ilang gid. Sa Biyernes naman gali ang ato na Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo. Millions worth of prizes will be given away.
1: Eh, din pa ka mo.
0: All you have to do, bakala ka mo sa mga Gold Eagle products para sa Gold Eagle King. Kaga Gold Eagle Beer 320ml. Ang tansan ninyo pag-ihaboy, gamitan nyo na bilang proof of purchase. Isulod nyo sa sobrang puti. Isulat ang inyo kompleto nga pangalan, address, edad, contact number, kag ang suki nga tindahan kung sa dinyo nabakal ang Gold Eagle Beer. Kag ihulog nyo sa mga drop boxes nga nahamtang sa tanan nga XFM stations sa Negros kag Panay Island. Basta may ala sing XFM, may available nga drop box from Gold Eagle Beer para sa nagapaday nga premyo sa Tansan promo. Kung sa diin sa Friday, mahibaluan ta sa week 2 draw kung sino naman ang magadaog sing 5,000 pesos!
1: Wow!
0: May santon pa. Natanan?
1: 8,000.
0: 8,000 pesos sa atong ipanagtag sa Biyernes! Terrible nga promohay na yun.
1: Te, ano pa ginulat niyo? Intra na.
0: Tansan lang yun ang inyo.
1: Gani, nga kapital.
0: Hulog nyo din sa amon nga drop box. Then, hulaton nyo every Friday kung magabutan pangalan nyo, piho na.
1: Amugit.
0: 5 kyo, ano pala sumong pang 5,000 man? Ano mabakal mo sa 5,000 dog kung may ara ka 5,000 nga ipabakal sa imo tanan? Una-una mo baklo na ano? Hindi lang laki ha. Pero ta na ya, exempted ang laki ha.
1: Siyempre, bugas kag sudan.
0: Bugas, mga pila kasako sa bugas.
1: Hindi lang sinako sa
0: kwan. Isa kasako, gid ah.
1: Pwede,
0: ang pila na ganun, 60 na, 25.
1: Ha?
0: Pila na ka kilograms, 60. Hindi ang ko, ang isa kasako bala?
1: Hindi ko sigurado.
0: Ah, balaan mo, gid na wala ka panindahan ha.
1: No. Kwan na niya, kinilok, ilola niya. Ako
0: ang bulk na lang gid, one sack of rice.
1: Ngote.
0: Oh, bakal ka na. Ang butang ta, mga pilaman. Ang mayo na gid nga variety o kung quality sang bugas, mga 1.8 guro, no? 1.9. May bilin ka pang 3.1 kung 1.9.
1: O, kung sa bagay.
0: 3.1 sakto?
1: Mm-hmm.
0: Tama. O, oh, sige. Then after sang bugas, ano baklon mo?
1: Sudan.
0: Hmm. Anong sudan? Ano ang pamangkot? Anong paborito mo ginaluto?
1: ang paborito ko kaya nga lutoon
0: yung sudan. Kung may kwarta ka, ano baklon mga sudan na mitan mo?
1: Oh, puchero.
0: Wow, puchero. Yes. Ha? Hindi niya puchero, ya? Puchiko na yan.
1: Kung may imo pa lang ang puchiko nga.
0: Amo ng drama mo, pero may kung may punsyon, puchiko.
1: Wow, wow. Bito ingulang ningning.
0: Puchero, ano karne, baboy?
1: Mas gustuhan ko baka.
0: Oh, gani, karne gani. Mm-mm. Karne nga baka. Ako mas namit ang baboy.
1: Depende sa imo.
0: Nangagawuyog-uyog ang unod lang. Daw masagam-saman mo ang mantikaon. Galing kay ti, hindi naman ko sabong ya pala kaon sing karne.
1: Nga man.
0: Ha?
1: Nga.
0: Gusto ko yung buhay yung karne.
1: Siling ko gitaw. Pero paano bala, ang tahong, pwede mo na siya bala maputsero.
0: Anong tahong gani? Ang green shell sa muna?
1: Green shell.
0: Ha, muna?
1: Pwede mo na siya ma.
0: Dilain ang isabor eh, kaya may pag-asin-asin nga, no?
1: O depende sa imo kung ano, ya.
0: Yeah. Pero madala mo man sa timpla, di ba?
1: Oo, ah. Mm.
0: Pero paborito mo po, chero, get.
1: Yes.
0: Then after sina, ano the son ng imo baklon?
1: Mga pretty t-shirt.
0: Wow! Dahil lang ito, klaroon ko naman liwat.
1: Ano?
0: Ang t-shirt, ha? Oo. Para sa imo na nga t-shirt.
1: Yes.
0: O, anong brand?
1: Wala na ko yung ka-brand-brand. Ah. Sa ukay-ukay na lang.
0: Oh, gatipid diba? Siya.
1: Oo eh.
0: So, balaan ko kung di napakad doon si Silio.
1: More. Pag ganyan, mabakal mo yun sa ukay-ukay.
0: Oh. Uy, ginalang mo lang ukay-ukay nga. Dira na yagahalin ang mga branded.
1: Ang mula galing kasi rin ko si
0: clothes?
1: More pa mabakal mo sa ukay-ukay.
0: Oh, so, namian kagaling nga mang relief ka. Kaya kabalo ko, may pasingatuan kayo yung sinsilyo. Ginatipid mo yung mga galingon pero yung imo nga, labidods na pagustuhan mo.
1: It's in the bank.
0: Ano?
1: It's in the bank.
0: It's in the bank, man. Ang balmo ligat, 5,000 lang unod si imo nga bank account.
1: Sino gambal?
0: Ikaw, nagambal ka naglara. Nagkakalipat na sa...
1: Alzheimer.
0: Nambal mo, mga 5,000, nambal mo.
1: Sige na lang gani.
0: Ari na, huwag na yung mga lalaki.
1: Hello?
0: Hello?
2: Hello? Hello?
0: Ara natin, hambal ko git. Batean mo kami?
2: Tama.
0: Hindi pagsulita, basi. Ikaw pala balamon, color sa mga gabi, basi una ka man masulok-sulukan. Ngalan?
2: Nasulok-sulok naman ko.
0: Ngalan, anay?
2: Ang anay, sir?
0: Ngalan?
2: Why ni anay, amon balay?
0: Ngalan, hangag? No, sabat ka, tarong, hindi.
2: Si Jimmy, ah.
0: Abi ko, hindi ka magsabat, tarong, kaya katupon ko ni dahil tawag mo.
1: Isa ka lang bala ka, ano?
0: Pindot.
1: Oh, correct.
0: Jimmy Santos, Jimmy De Leon.
2: Jimmy Hapoon.
0: Very good. Asa sano na lang ginawa mo? Kadlata.
1: Eh, gusto ka magtangla sa kristal?
0: Ila edad mo?
2: 33.
0: La? Bata pa no?
1: Mm-hmm.
0: Pero
2: wala arekes.
0: Ha? Wala arekes, age lang.
1: Motog ka.
0: Basi paglantaw naman si imo nga FB Live, basi kurikungon ka.
1: Ano yun eh?
0: Di man?
2: May ano lang, may bulog.
0: Ah, may peklat. Arekes wala, pero damo peklat, damo na.
2: Oo.
0: Ote. Taga diin ka.
2: Kiri sa
0: dumduman
2: mo
0: man ko,
2: bro.
0: Away
1: ko yung baluya. Ang
0: mga angkot kami ko na dumduman ka namon. Ano ka famous?
2: Kiri sa kilid-kilid.
0: Ati, oo. Ah. Sabat ka hindi. One.
2: Langilan.
0: Ah, langilan.
1: Andok, masagalipat yan.
0: Alangilan sa Bacolod. Mm-hmm. 33 years old. Nakanubya, nakapangasawa. Status?
2: May asawa na, Troy.
0: Oh, asa subo may asawa o ibulagan na?
2: May asawa Japon, may forever na eh.
0: Uy, nakapangasawa ka na?
2: Oo, ma-request.
0: Mayo kayo may nagbato pa sa imo, no?
1: Gani man, di mo na nakuha asawa mo?
0: Oo man.
2: Sa ano, sa may green lang.
0: Sa diin, wala kami tultol.
2: Tultol lang. Kapaulod.
0: Ah, hindi ka magambal sing tuod. Ah, why sing request na may matabo?
1: Amugin.
0: Doon sa Spotify kagin mamati.
1: Isa na lang, ha?
2: Sa Centroplex.
0: Sa Centroplex, sa downtown.
1: Sa Paradahan Humsay.
0: Ate daw. Nga pa na, huwag ka subong gabi. Nga, tuyo mo nga busiton mo lang gid kami nga duha ni Dolpe.
2: Hindi man, ma-request lang ko music. Ay, nakapmingaw.
0: Anong title?
1: Ano, oo.
2: Buwan Tsuka Sili.
0: Ah, wala kami nag-a-play.
1: Ang ano ko, no?
0: Buwan Tsuka Sili, si Junior Kilat na bala.
1: Isa kwan na lang sa Central Market ka na lang bakal.
0: Kanta niya. Dito ka na lang bakal sa mga CD na balang ginapang burn.
1: Mm-hmm.
0: Wala kami nag-play. Amo na kanta. Amo na mga inuras.
2: Siya na lang ipituli lang.
0: O sige. Okay pa na. Malagas ko pa na. Pero ma-play ko ang pitpuli mga 11:45. Okay lang?
2: Ate, tulogan naman lang gugurot.
0: Ate, amon mo na, ginungod yun
2: na.
0: Na
2: ako na, why, Troy?
0: Ginungod yun na, amon 11:45, kaya para hindi mo na maputihan yung request. Greet na lang.
1: Oh, greet na.
0: Greet na lang.
2: Greet ko lang ako nga, misis ha.
0: Wala ba na pangalan yung misis daw, Manul ka?
1: Oh man, sino misis mo?
0: Di ba na gwapa daw, imo pa ang tago-tago ang pangalan. Wala na na may mailog ha.
2: Kabalo na
0: sa kray, tulog mo sa kalay. Sige, ayun mo man na yung
1: decision. Amo
0: ko na. Babay na. Bye.
2: Bye-bye.
0: Loida Hermano yung gabi. Hindi sa famous, Roy Pilingon lang.
1: Amo ko kaya. Nagkabalo nga ganda sa inyong dagom ko.
0: Mga taga Purok Makiling. Ha? Purok Makiling, Purok Paglaom. Mayong gabi. Barangay Makiling, guro. Purok Paglaom.
1: Gani.
0: Mayong gabi, Loida Herman. Salamat. Yan ako pa ya. Kita pa ya iyaya pagyan sa iya nga pagkabirtuldo.
1: Ay, mo. Good.
0: Daw matyagan niya sa aton na mapakadto pa lang sa iya. Inagyan nga siya kapakadto pa lang kita ya.
1: Nagpapuli na.
0: Nagpahuway na lang sa clouds.
1: Masinindiriya pa lang. Kapakadto ka pa lang. Nagpapuli na kami. Diba mangkot na daw lang. Nagsugatan na
0: yan. Oh, sunod ng caller. Mayong gabi. Hello.
2: Hello.
1: Oh, mayong gabi.
2: Mayong gabi.
0: Lago lang kumute sa radyo, sir. Sir, mute ang radyo. Sir, mute ang radyo. Cellphone lang pamati. Pangalan?
2: Franklin, sir.
0: Taga diin si Franklin.
2: Taga Bitoon, sir.
0: Bitoon Haro.
2: Franklin, sir.
0: I-mute ba lang na yung radyo? Oo, sa cellphone lang pamati. Bitoon, Haro, Iloilo, Tsakto?
2: Oo, sir.
0: Nga nakapanawag si Franklin. May nang ransak?
2: Napangita ko, sir. Napangita ko, sir.
0: Ay!
2: Napangita
0: sa phone bag. Kailan ang edad mo?
2: 33, sir.
0: Ah, 33. Wala na kalabay ang buhawi sa Bitoon?
2: Wala siya sa Kubay. Wala siya sa Kalubian, sir.
0: Ah, sa Kubay. Kalubian, Haro lang siya kalabay. Mayo kayo nalikawan ka, no, Franklin?
2: Oh, sir.
1: Kaya wala ka madala.
0: May buhawi ko rin mo alimpuluhan ay. Sige ah. 30 pila to edad mo?
2: 33
0: years old. Naga-work si Franklin?
2: Oo, sir.
0: Ano work mo?
2: 30 pila to edad mo? Pangarga lang, sir.
0: Pangarga? Sa din ka pangarga sa super?
2: Hindi, sir. Sa warehouse, sir.
0: Warehouse ang AM Builders.
2: Oh, sir.
0: Ah, builder.
1: So sosyalan.
0: Overtime ka mo subong ayo po ng mga guardiano.
2: Wala sir, ay pang-adlaw ko sir.
0: Ah, ara-ara ka subong sa balay nyo.
2: Oh, sir.
0: Oh, may asawa ka na sang una o ang ginbiyaan o kung soltero kasi edad na 33?
2: Wala sir, nobya lang siya muna sir.
0: Wow, nakanobya.
1: Grabe ba, nakanobya siya.
0: Kailangan mo katuig, wala katuig relasyon nyo.
2: Luwa sir.
0: Doha tuig. Wala ka mong live-in?
2: Live-in kami, sir.
0: Cashier man ang imo na nubya?
2: Ano, sir?
0: Cashier? Sales lady?
2: Ah, hindi, sir. Sales lady. Sir.
0: Tiyambal ko gidaw. Takot, no? Mm, di ba?
1: Kaya, malandang AM Builder sa sulod na mismo sa ano?
0: Blogpat? Ang AM Builder, sulod is M? Unang gumamati sa akong istoryahan, ha? Wala kang concentrate, ha?
1: Hindi, namin ko hindi. Bala may daw art dyan sa sulod.
0: Oo, oh, anong sa sulod man? Ikaw tiyan nakagi sulod dyan.
1: Hindi na lang.
0: may record ka itong kadaan sa pututan. Ano kaya itong bulong painom sa imo?
1: Ha? Hindi na.
0: Nanon ako ng AM Builders at Rolo Solid SM. Basi hindi man naguri mo na min niya kung Ace Hardware.
1: Basi guro mo na.
0: De, ano to? Yung mo sa mga gabi, wala labot nga nagpapahan kay Dolpe. Ang to, yung mo sa mga gabi, wala labot nga nagpapahan ka kay Dolpe.
2: Mga
0: ngita ka pa rin
2: sa
1: pang chat na ito sa
2: babae, sir.
0: Ba? Pang ano ko, no? Ngita sa ko, no, nga pala babae.
1: Ingan.
0: Ilang edad?
2: Sa 25 siya.
0: Anong gusto mo sa isa ka babae? Ang pinamatasan niya bala? Anong gusto mo sa pinamatasan?
2: Mga parehasin niya. Wala sa rasaras.
0: Rasaras kami. Hindi kami rasaras, ya.
1: Correct.
0: Mga nugit kami yan, ya?
1: Mga ras?
0: Hindi, hindi kami mga ras-aras, ya. Mga bugaw lang kami, ya.
1: No, correct, ah.
0: Mga ras-aras. Tapos, pero may kapas small bill?
2: Oo, oh, sa inom inom.
0: Wow! May lang wala tayong inom, no?
1: Mm, correct.
0: Wala tayong inom kung jutay.
1: Gani. Dinamo, get.
0: Ah, sige, number mo,
2: 0968 0964 0964 0879 0879 101 sir 101 0964 0879 9101
0: tama?
2: Oo, oh, sir.
0: Thank you so much. Goodbye. Trutudo, tutunog yung radyo sa bituo, no? Mm-hmm. Kay ulihi at nunsulod si iya.
1: Yan eh.
0: Pero okay man kay kapamati man sa cellphone man bala. Ang oras, 42 minutes after 10 o'clock. Mabalik pang phone, palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Giladulong na sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabasko ka imo immune system na sa pagtumar sang ascorbic acid Santon Vitamin C.
1: Kagiladulong man sa aton sang Santon Plus Herbal Soap. Gusto mo makakas imo pong good, alap up, kag syempre body odor, mag gamit na sang Santon Plus Herbal Soap.
0: Bakal ka mo sa iyong mga suking abutika kag sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy and Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: corps. Pas la guerre.
1: Sister Pain.
2: Ako Galisilis, and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
4: Clariskin Beauty Soap.

0: Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
1: Ako si Franz ang paniglang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani kay nun ko sang ordinaryo nga kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatila ko sang akong ampyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko. Kaya wala akong kapalpite. Kalmado git. Pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix. Langit ang kape ko.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: Balik na sa phone, palopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Tag si Katropang Dolphy Langka.
0: Sa Giyapon, ginadulong sa inyo sang Sandon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kag sang Clear Skin Herbal Soap, kutis artista na, kutis porcelana pa.
0: Mabakal sa inyo ang mga suki ng Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy. Amo lang ini ang mga Yestel products ni Boss Rems nga nagapamayagpag sa mga dalagkuan kag kilala kag masaligan nga mga drug store sa bilog nga Pilipinas nga naka-display ang aton hindi basta-basta kag pinaka-epektibo nga herbal food supplement. Diba, Dolph?
1: Correct!
0: Te, dahil lang gina kay ka-record ko, te, sila da iya may ara sila mo na.
1: May ara eh, nalibod gani nila.
0: Bawa nga ako, may friend ko to si Lilo, so mong kadungan tanga time slot. Oo, ang iyang middle initial or ibutang na lang abi ang first letters, ang iyang name is M. And ang first letter naman sa iyang last air name, K. Si MK. Gingrit niya ta siya nga program sa
1: Wonggap. Wow! Salamat eh.
0: Pero hindi ko yung pasalamat niya. Mambal ko sa'yo. We, plastic!
1: Gali!
0: Pati ka na charot na. Sulitan ko ha. We, plastic!
1: Ati Mambal, makuha mo na eh. We!
0: Ati ka na. Migo taman sa Gyapon. Biska naglain-lain ang taras ang aton nga kapalaran sa sining waragwagan.
1: Correct.
0: Nagapabilin sa Gyapon ang aton nga pag-amiguhay. Pag-amiguhay nga may plastikana.
1: Sa liwat, Mambal ko lang, huwe.
0: Pati ka na. Mayang gabi na sa akong Migo. Padayon ka lang na sa iyong trabaho. Kaya kami, mapadayon lang kami di sa among na pagpamugaw. Kagpadayon man kami sa paghatag sing kalingawan. Kaya ti, kung wala kita diri subong sa amon nga time slot, wala gindiya may malingaw sa aton nga nagaproblema nga mga katropa naton nga nagapamati sa aton nga program. No?
1: Correct, yeah.
0: So, Mambal ko sa imo, i-share man di sa ako ng imo nga manggad.
1: Wasliki man kami di.
0: Salamat kita sa inyong atanan. Kag I hope magkinit-anay kita. Kag magkinit-anay ang aton nga mga landa sa isa kag isa. Kag I hope nga mabanding naman kita liwat kung tsakto na ang inyong mga budget. Kaya mapalibre kami sa inyo. Sige na, sa mga gusto magpasakop sa phone pa lang programa, tawag ka mo sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: kag 0915-8311-431 0915-8311-431. Mayang gabi kay Ray Mark Vlog, Loida Heman, Herman Gali, kag si Lee Fardigno. Oh, mayara kita 4,000 nga mga viewers subong agapi.
1: Wow, thank you so much for viewing.
0: Pwede ka mo kay ngagaw tawag subong na kay para makaisurihanay kita kay para makatimprano ka mo tulog kag makapautwas ka mo sa amon at least mamulumag an ang inyo ginabatsya.
1: Sige, pautwas si kubalag.
0: Dial 0915-8311-431
1: kag 0912-0076-793.
0: Practice ka na nga daan, subong, kay base sa Domingo, makutun ka naman ni Sir Noli. Kung ano, subong, ang latest na ginaistoryahan.
1: Siyempre, parte yung yapon sa impeachment.
0: Hindi naman latest ang impeachment.
1: Kung sa bagay.
0: Lawig lang galawig, uyang na sila sang
1: sang ilanga chimpo,
0: kuryente pa, ginakulang pang kuryente. Dan subong, tinamudamo, ginagamit nila ng kuryente.
1: Speaking of kuryente, tila ito, abla kay Pirmi, nanti ka brown out.
0: Pagkatapos, may ara pa da sila upod nga hindi makakita sa monitor nga ginapakita sa screen. Ma-request naman sing TV nga flat screen nga dako. para makita lang yun kung ano dang ginapang saysay sa mga abogado.
1: Nato nila makita yung tsura nila. Nato ato pala sa naglikan, mong isaya gatulok-tulok ka muna. Ang isaya agapatay man gyapo niya yan. No, ha? Cellphone, ha?
0: Oo, eh. Tatayo na lang na. Sige, yun yung pamanang. Wala man na dyan ang pasingatuan. Wala pasingatuan ang inyong kausa.
1: Kung ma-impeach siya, impeach siya na lang tayo.
0: Kaya pagkatapos...
1: Kung hindi, eh.
0: Anong mula na Japon? Away, politika. Tapos ang nag-suprehear sina kita nga mga, ano, nga mga ara sa idalom. Kaya ti, siyempre, kung ang ila da ginuyang nga chimpo da siya impeachment nga na kun nangita sila sing solusyon para makabulig sa mga kubos pareha sa kay Nunoy kag sa kay Troy. Kundi mangin masulhay patani atong pagpangabuhi sini.
1: Tani eh.
0: Kaya unahon nyo pa na ang inyong political career nga. Kamu man lang sina Japon makinabang.
1: Ano mo
0: kami nga mga ultimo, hindi man kami da Japon makatilaw. Makatilaw man kami tuod, pero bingkong na ang piso.
1: Nante.
0: Oh, natawa
1: na. Pasikon, wala na tao ang piso.
0: Natawa ba lang yung mga example na lang adaan ng mga senior citizen. Tani, ang mga senior citizen, hindi lang kay diskwento ang ilang nga makuha. Pati libre, tani nga ano.
1: Bisa mag ano na lang
0: healthcare abi kag libre nga lalaki para sa mga senior citizen nga agi.
1: Ay pasalamatan. Ibalik bala nila ang mga chimpo nga may mga bira. No, di ba?
0: Dai butangan na yun. Exclusive for senior citizen only. Oh, hindi pwede. Do not enter ang mga millennials.
1: Na.
0: This is for senior citizen only.
1: Na.
0: Ang pangalan sa biraw, sabi mo kung ano?
1: Ano?
0: Beer gin.
1: Na, correct. Oh,
0: beer lang kag ang gin ang ginapainom sa mga senior.
1: Correct. Eh, hindi ka pa da. Malangalangan, kwan at tuba.
0: 10 minutes after 11 o'clock. Balik pa ang phone. Palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kam si Katropang Dolphy lang
0: ka. Nagapamati ka mo sa XFM Katropa mo.
1: Excited!

0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
1: 7 Plus Herbal Soap.
2: Normal order. Pagkatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Bili na!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
5: The Turbo.
4: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
6: Vision X. Marami na ang natulungan.
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.

0: It's 11:31. Madamong salamat sa mga nag-intrag at sa mga nagapamati sa phone pal nga programa. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Mabalik kami buwas 9 to 12 midnight sa Gihapon sa phone pal. Sa ngalan kag sa mga mapisa naton nga mga tech on duty. Salamat gid sa tanan nga station manager sa XFM Philippines sa Negros Panay Island. Madamo nga salamat kag sa boss namon, Boss Rems, Dr. Rimilito Uy and Madam Olivine Uy sa Y2H Broadcasting Network Incorporated. Thank you so much. So, see you tomorrow, same time, same station. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babos! XFM.

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: X FM.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold.

0: Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake mo akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tilawan na kape. Ingidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
12: Santon Gold Coffee

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
5: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, aslam sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Guwapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo man ko sina ha?
8: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam?
10: Kabagyan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
10: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
10: na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
11: Mas gari sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Yan ang tumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagresyo ay madaugid dyan.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mga katupa,

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Mga katupa.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbes, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na
0: warm. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Exciting!

0: Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy boost.

0: Remix. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Dominay Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: X FM.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
1: Plus pinalakas, Santon Plus Gold!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabadyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
6: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite, side sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lain bijang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang katamu.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagka

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Takuyan. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired nga sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purong

0: Blood Supplement for Men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca.
0: Usa ka herbs.
1: Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido.
0: Sa mga kalalakinan.
1: Ug kababainhan.
0: Ug hatag og kusog.
1: Ug resistensya.
2: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo. Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: System Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang System Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
3: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kada gabi o

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Ya pampapaskog sa aton nga tulan. Pampagkana sang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansong Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansong Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansong Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kamkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione gapa.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: XFM 103.9.

0: strong pain, fast and safe. Yeah! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buti ka. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Exciting, bro!

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga buki.
2: Exciting!

0: exciting.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: bumibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa

0: walang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpipili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga aglaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahit ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mga katupa,

0: FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugana sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanhigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Meribel. Isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work amo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sa nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting Pilipinas! Bueno man ang programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
2: good news,
1: para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas, dirihitang sa XFM.

Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod. Good morning, good morning, good morning! Welcome sa itong programa rin sa Exciting Pilipinas, mga katropa. Subong yung adlaw sa Huwebes na mga katropa. Thursday na kita, August 13, 2026. And speaking of mga katropa kay Huwebes, ha, kamusta lang inyong mga balon sa eskwelahan and obra nyo man? May bilinta. May bilinta ba lang inyong mga baon for this week, no? Kahit yung mga katropa ba, gainlan-ulan to ga. Ako dahil ko gainlan-ulan to ga damo ako niya kaon. Lugi na gutom ko, permi. Speaking of mga katropa, tisubong adlaw mga katropa. Nagatutok, mawanga to ng mga katropa pips. Sila ni Ma'am LV Hilado, good morning. Kay Jelwin, katropa yung Jelwin. Kay Tatay, kay Rosoy, good morning. Tatay Rosoy, morning. And of course, atanaan yung mga katropa pips. Ito ka nagpamating address nila mga tagsaka radio. Good morning. Sila ni Mary Ann Lim, dara. Mayong aga. Sila ni Tita Mary Ann Lidesma, good morning man. And of course, sa mga katropa natin all over Negros Island region, good morning sa inyo. Nakatutok sa programa natin mga katropa, Exciting Pilipinas, kag oras natin, oras! Alas 5:11 na. Subong nga aga mga katropa, nagkaamat-amat na balak ka mo dira tigang o ko, nagkaamat-amat na balak ka mo dira himos sa inyong mga tag sa kapanimalay, nakatiga mo na, ano lang sudaan nyo da for today. Siyempre, kumaga mo ni oras ya, arang mga iloy nato na bugtaw na gid ni sila, di ba la? Ano na ni sila yan, nag-ikot na eh, nag-kihat, dadras ng ilang mga panakot. Ko na nag-bate na drasang itlog, di ba? At this point, di ba? So, mga katropa, kamuya, bugtaw na! Yun, amat-amat na bugtaw kay mga katropa sa itong nga pag, ano, subuno, nga pag pukaw sa inyo. Tani, perfecto ang inyong mga assignment dira ako na mga performance task subong nga aga, no? Especially sa mga may klase kung sa mga may obra, no? Sila mga tagsaka eskulahan o kung olumbrahan man, matamata nyo na da. Kag sa mga katropa pips naton nga nagatutok na sa aton yung programa, matamat na ka mo pa-shoutout, pa-greet sa aton yung Facebook live stream. Mara kita mga katropa sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mara kita sa Facebook page ta sa liwat sa Bacolod News and Public Service Authority. Mara makita mabatian sa inyong mga radyo sa 103.9.

Yes, so mga aga, samtang nga nagahimos na kamo, samtang nga nagapangwa na kamo sa inyong mga muta. O kung nagamatamat na kamo dira sa inyong nga mga niluto. Kung nagapamiod, nagapamlansya, magapaligo, manuglakat. Sa mga nagabiyahe na nga nagpamati sa aton sila mga tagsaka sa lakihan. Good morning! Arewa, mga musika, nga maka. Bulig sa inyo nga magkapa. Hata good vibes. Sini nga aga. Speaking of, ting nakapamahaw na kung wala pa. Amatabat na draya para nga tiya manilagan ibusog, lusog, sustansya. And speaking of Agosto, subong mga katrapa, when we say August, gani, buwan ng... ng ano? Buwan ng wika. Sinabi nating buwan ng wika, dapat tayo magamit ng ating sariling atin. Ng ating sariling wika. Eh, sa eskwelahan, nag-ano ka mo? Nag-Filipino ka mo? Hmm? Bini-bini. Wow na. Sige, magbalik kita mula dagay-dagay kay ato ni, ano no, ay, istoryahan na ang buwan ng wika. And sa pagbalik natin ato nga, niya, hula to, ang ato niya nga, check, joke and videos. But before that, arin na nahiwa, ang ato niya nga, musikahan.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Sarton Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Sarton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
1: Sarton Plus Gold.
3: Iba ka sa lahat.
4: Sarton Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapan. Sa lasa, panalong panalo. Sarton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atakot.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
9: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
8: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
9: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
8: Unsa? Nakaturbo po tiay ka?
9: Wala wala gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
10: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Sister Pain.
13: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang
12: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sarton Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sarton Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sarton Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Sarton Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
15: Hala, ka-exciting!

nagbabalik sa inyo mga racho. Good morning, good morning, good morning sa Liwat. Good morning! Oras natin alas 5.27 na mga katropa. And of course, adlaw-adlaw, nagatuto kita no, dire sa itong programa sa Exciting Pilipinas. Sa mga katropa natin nga nagpatamiyaw, dire sa programa natin. Sila ni Ma'am Elvira Gilugo, good morning. Sa ila ni Sir Arnais Erida, good morning man. Kay Jelwin, mayong aga. Si kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning man. Mayong aga sa inyo matanana. And of course, mga katropa, subong ang ginahulat-hulat natin kaginabantayan. Nga tining aton niya nga TikTok and videos. Kay mga katropa, ini para gid sa mga katropa peeps naton nga medyo blur ng pananawan. Usually, anong mga friend nyo, dablang na pang tripingan nyo and baw isaman ko ni sa victim. Nabala mga hindi ka masyado, nabala ka taalipangod kung makakita mga katropa. So, tagi na ka muna, naghambal siya sa inyo. Arak mo sa public place, gambal siya sa inyo. Ari ko sa tubang. Tapos sasagi mo, lingi sa tubang, wala man siya. Pero nalabyan mo lang siya gali. Pero wala mo, hindi ka aware nga, siya na lang sa tubang mo. Sige ka pangita, no? Amo na siyang mga, yung tawag natin kisa nga, lutang moments, ta? Hindi lang nga tungod sa gawa sa mata ko. Lutang man kisa nga itong nga pinsar. Are balao live subong sa atong official Facebook page mga katropa. Sa XFM Bacolod News and Public Service Authority, ari na, TikTok na. Yon. Especially bala mga katropa ko, ang inyong friend who ay naka-glasses. Tapos sila pa na ang gidiretso-diretso lang gid bala no mga katropa. Gidiretso-diretso lang gid. Kay imagine may times kita nga ginaano mo lang gid sila, gina labyan mo lang sila no. Inablang la kakabalo nga siya, nagali kong lagi ka gani ko hiton. Kon tawgon. No, la ka lang kabalo. Magaram-aram pa ka lang. Kagibad ko ni. Naglisin siya lang kung mapuli na kami kuno. Okay na nga pingapi sila. Ako nag-ano lang, inag-juice-juice. Mapuli na bala tani ha? Mamal nila, sige, ma-CR. Kita na yung mangi lang, danay ha? Dali lang, hulta nyo lang ko sagwa. Ginulat ako nila. Yawan ko pangita sila. Wala ko sila nakita sulod. Nagulan ako gwa. Tapos ginlaot ko nila sagwa. Ang ginambal nga, ara lagi kami sa tubang. Wala, may kami nakita. Diretso-diretso ka lang. So, isa in at ano lang gid no, in a time lang gid nga lutang or sometime ti guba lang gid yung atong mga mata. For speaking of guba atong mga mata, syempre mga katropa. Ara na gani no, may ara kita diri sa aton niya. Nga Vision X Plus para sa atong tanan, para nga aton nga mata klaro ang panulukan. No, magpadugang isang manamit natin nga panulukan in a Vision X Plus sa may mga rabla sa mga eye problems, ano, katarata, iban pa. Vision X Plus mga katrapa, mabakala sa itong mga butika, kag of course sa itong mga Yes to Health Store. And speaking of kaginaw, magkagali ang buwan ng wika. Ito mga katrapa ang buwan ng wika. Amo ni siya ang celebrar kada bulan sang Agosto.

0: Kag usually mga katrapa, hindi ang ginaselebrar sa mga eskwelahan. Kaya mga katrapa, ang pagdarimong ng buwang ng wika, muna siya ang isa sa pamaagisang Pinoy parang pahalagahan o kung gaan bala sa pagtuon ang ato niyang kaugalingon ng wika, ito mga wikang Filipino kung iba't ibang pa ang mga lingwahe sa Pilipinas. So, through this month of August, kumbaga ginadumdum na ito ng ato niya mga inuno man ino nga nagpakiglaban kumbaga kung nga may identity kita subong kag nga amon ni aton nga mga lingwahe subong gano ginagamit nato nang aton nga tugalingon nga mga lingwahe o kung dialect or whatever dira no kay mga katropa through buwan ng wika amo na yung time kis nga naghambal kita sang Filipino di ba Tagalog usually nga English na kita no so through buwan ng wika ti somehow, ano, nagkakabuhi ang ini nga mga wika nga ti usually kakalipatan na over the time. Te, halina't, sumayaw. Buwanang wika to. Oh, halina't kahit makinig. Pero ang iligay nun, ti, it's part of buwanang wika. Kahit tingani mga katropa, syempre ang iligay nun. Ito ay wika man o kung lingwahe man sa mga Pinoy. Te, hindi ka mo danay da mag-Japanese, Japanese, Korean, Korean, English, English. Ma-Filipino, tadanay tanan. Yan na, pagdumdum mga katropa. Sa ato niya kagpagamit, sa ato niya kagalingon niya, lingwahe. Buwan ang wika this August. Salamat mga katropa ha, August 30 na kita. 2026 Webes nga daw. Kag syempre, sa tanan yung may mga birthdays nira. Happy, happy, happy birthday! Belated happy birthday gali kay Chini Asunar. Happy, happy birthday! Ilang taon ka na. Happy birthday, Chini! At sita naman yung mga birthday dira. Nag-celebrado subong yung August 13, mga katropa. Happy birthday sa inyong tanan. Kita-kits kita mga katropa. Buwas, Godlaw. And of course, hindi nyo na paglisuwa pang inyong tag sa karadyo. Magabalik kita, ha? Pagkatapos ang The Secret of Health, kaupot si katropang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. Oras natin 5:33 na. Thank you so much sa tanan yung mga nagupod sa ito programa. Sa ilan ni Kay Ann Valia Gomesa, mayong aga. Pag na pa shout out, hindi ko know. May shout out ako no sa Alimukoy Karinderia sa may Mexico Street sa Barangay 1. Especially ko no sa kay Toto Lebron James ko no dara. Good morning! Sa kay Mami Elvira Nilugo, mayong aga man. Thank you so much sa liwat. Sa ilan ni Ma'am Shirley Arevalo, Ma'am LV Hilia. Good morning! Kita-kits naman ang buwas mga katropa, Drila, ang sa ato niya programa nga pampuka ko na aga, Drila, sa Exciting Pilipinas sa XFM Bacolod. Saliwat, happy, happy Thursday! And good morning!
1: XFM Bacolod, News and Public Service Authority. Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santon Plus Gold,
2: mabibili sa mga butika.

0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah, sa mga kutipan ni Luilo.
7: Sa ako

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa eskwilahan. Di man nakabilog nga akon ako. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon ako. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang iyong kutis. Gani kamo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Nakakapi ka na.
1: Nagagwapo ka pa.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
4: Exciting, bro!

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atin ikaayang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atin lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Maayong adlaw naman, mga suki namon sining mga tagpalamati, mga sumulunod sa programa The Secrets of Health. Tari naman kita sa pagdulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon sa pagtipig sa ato sining ikayong lawas. Pag-amlig ta sa ikayong lawas ta. Nga hindi kita bala madali-dali tapikan sa pamalatian na pamaagi kung paano na itong saguro ng ato sining lawas. Nga hindi kita dayon bala magmasakit. Kay ang ibang sinay very sensitive changes pa lang isang klima halin sa malamig pakadto sa init gabatsyag na damo ng mga reklamo nga kuno nagalain ang yasiring pamatsyag nagalain ang kondisyon sa yasiring lawas. And sa ato sining pagparagad, we would like to welcome ang ato sining partner, ang Doctor of Alternative Medicine Consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sining programa.
2: Welcome sa lewat, Sir Josil. Kagamuman, gina-welcome na aton ang aton sining mga tagbalamati sa kutob sa marabutan, sa aton sining tingog sa pagwaragwag, kag through Facebook Live man nga nagatanaw, ka nagaupod sa aton. Sa sining talakayan namo ni Sir Josil, stay tuned ka mo ha, kay isa naman ka simple lang ha, pang ginawi ni Sir Josil. Pero kundi kali naton ini mabantayan, makahatag sanda ko nga impact sa aton sining ikaayong lawas. Ano bala ini? Ano bala mga katalagman kundi naton ini madumalahan? Kag ano bala ang aton sining mga suwestyon para ini marimedyuhan, tubtub ma solusyonan.
3: Ako si John, problema ko

0: Plus Gold.
1: So ang aton sining paghambalan sa aton sining pangalagad today, ang party naman niya sa insakto sining tiempo sa pagkaon. Ano bala ang kadapat niya himuon? Ano bala kita oras dapat magkaon? Ano may orasan man na? Ano dapat kita nga oras magkaon, especially at night? Why at night? Because we need to rest. Mapahuway kita, matulog kita. Kag amo na nga tiempo nga malawig ang ato sining pagtulog. So kinahanglan nga makondisyon tang lawas ta and ang pamangkot sinadira para nga hindi magtrabahoso ang tanan niya parte sa ato lawas while supposed to be ma-rest na kita. Ano nga oras kita dapat magkaon? So in this case, speaking about eating schedule, Dok Leo, dapat gid man nga butangan tagid na sa schedule nga ti ang pamahaw dapat amo ni oras, ang panyaga amo ni oras, kag ang panyapon amo na dapat nga oras, Dok Leo.
2: Dapat man gid sina Sir Josel butangan aton sa eksakto nga schedule para nga ang aton sining lawas pagsanto siya sa timing. Ang kumpirma sa aton sining schedule, especially Sir Josel pag-abot sa aton sining panyapon. Pero syempre, amo man sa pamahaw, amo man sa panyaga.
3: The secret of health.
1: Ana siling nila ang pinakaimportante kuno nga meal sa tanan is breakfast.
2: Mm-hmm.
1: Because gutom ang aton sining mga body cells. Ang pamahaw ta importante na bisan pa paano may masulod gi dapat sa aton lawas. Ang panyaga, ala medyo ano kada, pasumok-sumok kada. Luwas lang kon high blood ka kag maka high blood ang kalanon mo, delikado na. Pagkagabi, importante ini nga ma-timing tang aton nga pagkaon. Bangod kiti, ginatunaw pa man sa aton lawas sa aton sining pagkaon. Kag kun ano mga worst effects nga sini if in case nga pagtapos ta kaon tulog dayon. Nang pamangkot sini is mga pila ka oras dapat sina before bedtime magkaon na, Dok Leo.
2: Base sa pagtuon Sir Josel sa rason sa nga maayo nga pagtulog kag pagtunaw naton, ginarekomendar nga dira sa duha tugtob at tatlo ka oras ang aton sining pagpanihapon antes kita magtulog.
3: The secret of health.
1: So kung ang schedule nimo sa pagtulog, masami ha, schedule nimo is 9 o'clock. Dapat by 6 o'clock nakapanyapon ka na.
2: Correct.
1: Why is it, Dok Leo, nga dapat tatagaan 2 to 3 hours nga tiempo before ang ato sining pagtulog, ang ato nga pagkaon, Dok Leo?
2: Sa kadamo ang mga rason, Sir Josel, no? Number 1, diri kun nga ang sundo naton kun mahimo palang ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton sining pagpanihapon. Number 1, this for better digestion. Kaya nga man, Sir Josel, kun late na kita nag kaon sa gabi, ang tendency na ton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotis na ton? Katapos kaon daw kanami, gidi hilay-hilay, kaga asta na lang iban na diritso sa pagtulog. But, kung halimbawa gali late na nga ton kaon, Sir Josel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux, so kung heartburn, kaga especially kung aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, mga masebo nga mga pagkaon.
0: Southern Plus Gold.
1: Pero ang temprano nga pagkaon kapag hatag mga 2 to 3 hours before bedtime, abi Dok Leo, nakapa-improve sa ato sining sleeping time.
2: Isa sa rason Sir Josel nga gina-encourage na ton nga mag 2 to 3 hours before bedtime nga panihapon tungod nga mas manami gali ang pagtulog sini Sir Josel kun halos tunaw nang imo sini ginakaon antes ka magtulog. Kun late ka na nagkakaon sa gabi pagkatapos matulog ko dayon, hindi ka man makakuha sang maayo kag mahamuok nga pagtulog. Ang iban gani sa ni Sir Josel kung nagapabusog sa gabi, nagapalanamgo sang malain. May mga termino pag ng iban sa nangaway na makabugtaw pagkaga ay ginbangungot to. Kay perti kadamo ang kaon niya tapos mga matambok kag mga masebo pa. Ang iban sa ni Sir Josel, nagapanihapon late na pagkatapos mahigda dayon, samtang nagahigda, gahana matulog o kung samtang nagakatulogan, ginapamalhas. Tungod nga, late ng ilas sininga panihapon.
3: The secret of
1: para magnami gali pagtulog ta dapat almost natunaw na ang ginkaon ta antes kita magtulog. Pero hindi tanan niya ginakaon ta nga para sa aton mahumok dasig matunaw sa aton sininga tiyan. Kay ang mga pagkaon yung budlay tunawon sa aton tiyan kung gabi just like sang white rice,
2: mm-hmm,
1: pasta.
2: Correct.
1: That's why likawan ta na manoodles. Likawan ta na kung gabi kay mabudlay gali ini tunawon kag madugay ang pagtunaw, Dok Leo.
2: Ilakip na naton dira ang mga white bread. Humok man na sila kag mga manami man gani kaunon. Pero gina-discourage na to na ang pagkaon sina sa kagabihon.
1: Kay ang pag-reduce into tidbits or bits and pieces is different from digestion. Ang aton digestion niya ti ginatunaw yagid ina kay juice form niya ang ginakonsumo sa aton lawas mo. Ginasala ya man ang ugasip kon sa lubi pa mo nang ginaitsar nato ni. Ga-reduce man sang possibility of weight gain.
2: Correct Sir Josilo no, kun temprano pagita naga panihapon especially kun mga high calorie, high sugar ang aton sinaginakaon like sang ginhambal Sir Josil kagina to mga simple carbohydrates. Nagakontribute ini sila sa weight gain due to decreased activity levels and insulin sensitivity sa gabi Sir Josil.
1: Sa mga average sa Filipinos, sa aton average lang man ang ginang pagsinalayo tabla. Ang aton ni Kasarang for example, anong mga recommended abisin ni Doc Leo nga dapat na itong sinikanon sa panihapon ng easy to digest para nga hindi nakitalabutan tatlo ka oras nga hulat bala para nga matunawan.
2: So dapat Sir Josil miyara magita sang protein, may complex carbohydrates kita, may good fats kita, kag may mga non-starchy vegetables kita nga kaunon sa gabi o sa aton sinigang pagpanihapon. For example, pag-abot sa protein na ito, gina-encourage ni nga

0: Ara man ang virgin coconut oil. Pagabot naman sa non-starchy vegetables, ara man ang kulitis, ara man ang carrots, ara ang broccoli, kaga iban pa. Ini sila recommended sa pagpanihapon naton nga makapaayo sa aton sa ningalawas.
1: The secret of health.
2: Prutas, pwede pa sila makakonsumo man prutas at night, Dok Leo?
0: Pwede, Sir Josil.
2: Pero ano naman ang mga dapat naton ni kawani mabudlay, balakag, badugay, tunawon nga mga pagkaon, as much as possible, kung pwede palang likawan ta during night time or during dinner.
0: Ini bala, Sir Josil, ang mga minantikaan, ang mga masebo nga mga pagkaon, ang mga caffeinated nga mga beverages, ang mga makahulubog nga ilimnon, kag especially, Sir Josil, pastries, desserts nga mga matamis.
1: Southern Plus Gold, the secret of health.
2: Anong mabulig if you are taking Santon Plus Gold capsule, Doc Leo?
0: Ang isa sini, Sir Josil, nga mabulig niya tungod siya sini nga sangkap nga malunggay, could promote better sleep quality due to magnesium and tryptophan content. Nagabulig li pa nami sa aton sini nga pagtulog ang balunggay.
1: The secret of health.
0: Problema sa iban gali sa Sir Josil, kung nagahigda sila timprano pa hindi makatulog, gabatsyag naman sa tiyan. Mm. Kaya ang tendensya yung kaisa sini, mahinay-hinay kadtos kusina. Di mo nang abi mo may kuring bla, kayo manukib, kayo nagahila, bangila sini nga tiyan. So kung maginom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan gali nga better nga aton sini nga sleep akong sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mang gustin mo sa Sir Josil, nga makabulig man siya sa aton sini nga digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin aton sa nga digestion. Iupod pagin aton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema, Sir Josil, sa pagkaon sang late na sa gabi, gataasin mo kolesterol, taasin mo sa nga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josil, para nga aton sini nga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kung sigi-sigi naton ini siya gamit. Kagway ka man sa worry sini nga madisturbo imo sini nga tiyan, like maghilab o kung maghapdos o kung mag-init, kay capsulized na ni siya kagin upod na siya sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
1: The secret of health.
2: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
1: Santon Plus Gold.
2: How about ining premium D3 soft gel capsule? Anong mahimo iya sini kag mabulig? Especially kung kaisa madaling ato sini nga pagkaon panyapon na Doc Leo.
0: Ang premium D3 capsule, Sir Josil, with VCO and malunggay oil, nagasupport niya sa mood regulation via sa aton sining serotonin. Makabulig mas pa improve sa sleep kung sigi-sigi ang aton sining pagkatumar. Okay gid ang ila sining tulog.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang premium D3.

0: Classy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: The Secrets of Health.
2: Mas madasig siya ma-absorb tungod siya sa ring VCO and malunggay oil. Kag magamit gid sang aton sini nga lawas. Kag ang isa pagid, ginarecommend nato na pagtumaras sini 2 to 3 hours man before bedtime. Makabulig siya sa aton sini nga pagpahuway. Kag ang isa pagid sini Sir Josel no, ang VCO kag ang malunggay oil nga sini may separado pagid sila iya nga benepisyo sa aton sini nga lawas. Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatyag kita sang kabusog. Sa aton sini nga maginakaon, may ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga maka-promote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa Premium D3 nagabulig man panami sa aton sini nga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sini nga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas naton especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga lanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian.
1: The Secrets of Health.

Magagamit kita sang Santhon Vitamin C, ginaupod naton sa Premium D3 and Santhon Gold Capsule sa gabi kung kita nagatulog, nabuligan niya ang aton sa lawas para nga ma-repair yan itong mga dapat i-repair sa aton sa cellula. Kaya nagabulig man ni si Sir Josiel para nga mahagan-hagan ang produksyon sa aton sa cortisol sa

0: gabi, maning aton nga stress hormone nga nagadisturbo sa aton sining pagtulog. That's why kun nga aton sining cortisol levels gani karon ma-manage kun madumalahan, nagaresulta ni Sir Josiel sa reduce nga stress kag mas maayo naton nga pagtulog. Kag samtang nagatulog kita, gina-repair nga aton sining selula. Samtang nagatulog kita tungod sa VCO kag moringa oil nga ra sa premium D3, magluwas na gapanami sa modo naton, nagapa-uptake pa sa aton sining utok kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Sunthon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa-relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig panami sa digestion bangod sa sininga mangustin kag iban pagid yung mga benepisyo, lakip na ang garlic, magbalanse sang cholesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sininga digestion kag absorption, magabong tao kita nga fully charged, magabong tao kita nga mabaskog, magabong tao kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-una kag paminsaron.
1: The secret of health.
2: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar. Sa siyudad sang Bacolod, available ini sa Yes to Health Store arada sa Lisari Street atubang sang Marayo Bank. Pwede ka mo dira makakadto, makabakal kag kun folio ang inyo baklon, may discount ka mo nga makuha. And dere sa siyudad sa Iloilo, pwede ka mo kabakal sa mga Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street atubang sa Midtown Hotel. May libre pada nga konsultasyon adlaw-adlaw. Bukas ang clinic is from 9 o'clock in the morning. Kunara ka mo sa Antique, Aklan, Capiz, Guimaras, o kung din man ka mong probinsya Subanga Pamati, kanto lang ka mo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, or the Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, available na da. Pero kung gusto nyo door-to-door delivery, pwede ka mo maka-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Pangitaon nyo lang da, ang official stores ang Yes to Health, ang Yes to Health Inc. 2011. Available da, Santon Plus Gold Capsule, Premium Liters of Gel Capsule, and Santon Vitamin C.
1: The secret of health.
2: Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime, pwede ka mo kapangapi. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
3: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na

0: now available in your nearest drugstores.
1: Manami ang epekto yun sini kay nagpa-enhance ang inyo sini nga brain function sa mga kabataan because of Disoflavone.
2: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nag-edad-edad na kung brain benefit ang aton pag-istoryahan.
3: The Secrets of Health.
1: And then we have this premium D3 coffee mix also, Doc Leo. Pero ini may caffeine, ini may coffee beans, pero sweetener is stevia. Kung wadaan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sina para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix, gali, Doc Leo. Makuha man nilang binipisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
4: Premium D3 coffee mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
5: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo.

0: Kapeka Max Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: Ini niya kafe ang Premium D3 nagabulig pa pagsik sa ton sa cellula eh. Manotis na ton ng mga nag-feedback sa ton basta maka Premium D3 capsule o kung makainom ganis ang Premium D3 Coffee Mix kapag sik sa inlasa niya pamadyag. At the same time, para ni sa mga tao, Sir Josil Blanga, hindi mahiligon sa pag-expose sa silak sang adlaw. Ang nagahina ila sininga resistensya. Kag nagadaw ng ila sininga modo para gini sa ila ining Premium D3 Coffee Mix. And of course, para sa mga tao, Sir Josil, nga may insulin resistance. Itungod ang Premium D3 Coffee Mix, nagabulig siya pa-sensitive liwat pabalik sa aton sininga insulin para nga mabalansa ang aton blood sugar.
2: The Secrets of Health.
3: And then, amon ning Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione. Amon ning makabulig para nga ma-maintain ta nga healthy ang aton skin and younger looking ato sining skin.
1: Kung sa gisigigiling inom ni mo sa Santon Gold Coffee Mix, Sir Josil, mabuligan nga mapadelay ang mga signs of aging. Diin bala makita ang mga signs of aging. Number one, gan sa aton sining panit, nagakurino sa aton sining mga kuko, nagamat-amat gabok, sa aton sining mga joints, nagahinuni na, Sir Josil, kung maghulag ka, ang nagiinigot-igot, iban sini may mga joint pains na gani. Pero tungod sa glutathione and collagen, nga ginupod diri sa aton sining Santon Gold Coffee Mix, Sir Josil, mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging nga ina. Butang balon, hindi man gid naton mapunggan, Sir Josil, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sining lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix. Santon

0: samang hindi iya hiyang sa kape, pwede ka mo mabuligan siya na sa Santon Plus Gold Herbal Tea. May tea man kita, samang hiyang iya sa tea.
1: Mabutang ka na lang sini sa tasa, kagbutangan na lang mo sa may init ng tubig. Hindi ka na kinanglan si Sir Josel mag-observe pa sa mga oras kung paano mukhaon ng balunggay. Ibutang na lang nimo sa tasa, buuan sa may init ng tubig, kag imo takpan sa platito, kag maghulat ka sa pila ka minuto antes imnon sa mga alabaab.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Ang isa nga magbenepisyuhan niya sa aton siring alawa, Sir Josel, among aton siringa ginatawag insulin sensitivity. Mas magsensitive kita sa insulin, makalikaw kita sa nagkalain-lain ng komplikasyon sa diabetes. Kaya ang diabetes, Sir Josel, ginahambal niya sa Ingles nga savage disease. Kadamo sa iya sini posibleng ihalit sa aton siring alawa, halin sa dapa-dapa hasta sa aton siringa ulo. Wa ito naginhapitan ganing tunga-tunga sila sa makalalakinhan.
3: The secret of
1: health. Kag isa pagid ka problem, Sir Josel, kung sige lang kita pasulod nga pasulod sa aton siringalawas sa maginakaon naton, ilabinigid ang mga unhealthy, kung hindi naton mapagwa, masupot sa aton siringalawas, magaresulta pagid sa iban nga mga complications, kung constipated ang isa ka tawo. Ang Santon Gold Herbal Tea, tungod siya sining cinnamon bark, nagabulig pa nami sa aton sining digestion, absorption, at the same time, bowel movement naton. Mm. Kamahapos aton napagwa, ang aton sining higko, kag regular nga mapagwa sa aton sining large intestine, ang mga higko dira, makalikaw kita sa nagkalain-lain nga makomplikasyon tugas ang constipation.
3: The secret of health.
0: Subong grabe gidyang tiglalamok bala. Gamit ka mo, pamanyos ka mo sang Santon Plus Herbal Oil. Magluwas nga manami para sa mga palamuypoy sang aton sininga lawas.
1: Palamuypoy, Sir Josel, palang alay, palaminhod, palamaol, mabuligan niya.
3: The secret of health.
0: Ang ngalan niya Santon Plus Herbal Oil. Pwede magamit man mosquito repellent kay hindi ka palapit because of saya sini mga ingrediente nabahuan ang lamok sini. Ibin doon nahamutan kita ya, Dok Leo.
4: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Nga ako nung kinanglan, Sir Josel, nga maghabon kita. Kinanglan na itong maghabon, kami mga higko sa lawas, hindi lang basta madala sang tubi, nga tubi lang. Kaya ang habon nga ini, may mga karakteristik na sila, Sir Josel, nga ginatawag water soluble, kag ginatawag oil soluble. Nga amuni siya ang aton sa Santon Plus Herbal Soap. Ang oil nga na, Sir Josel, dira sina nagadukot ang mga higko, pollutants, mga kagaw-kagaw, mga bacteria, virus, which is kinanglantas ang habon para ma-wash out ina sila. Nagabulig siya tapna sa mga baho sa aton lawas. Ang oil dira nga nagatrap sa pollutants, nagatrap sa bacteria, nga kung mag-mix sa aton sa balhas, nagapangalisngaw sa aton sa ilok, diin pang aparte sa aton sini kalawasan, mabuligan niya matapna kung nagagamit kita sa Sir Josel.
3: The secret of health.
0: Kung manghabon kita sa lawas, may ara kita pangkuha sa mga bacteria that causes nga nagakatubuan kita kag nagapabilin body odor. Para ma-maintain tang mahamis nga kutis. Inang pinupino gid bala nga kutis. Para ma-achieve naton, ma-maximize naton, gamit kita sang Clear Skin Beauty Soap.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Para sa hambal sa kilala naton Sir Josil, ano? Sige ako na Doc, bisan hindi kid nga hamis-hamis kag puti-puti. Pero sa experience ko sa Clear Skin Beauty, so kontento na lang ko sa akon kutis subong kumpara ko sa nagligad nga nagabalik-balik ang punggod, damo sang pinalian, may mga dark spots nga nasulbar na subong tungod sa paggamit niya sang Clear Skin Beauty Soap. Kasi sa lawas niya, ginsunod niya man ng aton sining panugyan nga gamiton niya ang Santhon Plus Herbal Soap pati mga nagapangalisngaw ang nasulbar man Sir Josil.
3: The Secrets of Health.
0: Ang trangkaso kagilanat subong inaugdan na sang pagpalanakit sang lawas mga daw. Halusun ka maghulag nga kung may maghulag ganin sa balay niyo, nagainit na yung ulo mo. Kay hindi ka kabalo kung di nang nagangutngot. May gangutngot talinto sa tiil. May ara sa imo abaga. Kung hindi nagkikamo kagwanta sang pagpalanakit sina, mag-inom ka mo sang Sisdapain.
3: The Secrets of Health.
1: Mabakod man ang resistensya mo yung siniyo ko na hindi. Kung kaabot ka diyan ang magpalanakit ang lawas, hindi ginato na mapunggan. Sisdapain ang makabulig sina. Pero ang iginahimo sa iban sa ni Sir Josil sa pagpalanakit sang lawas, ginapartniran gid nila ang Sisdapain sang Santhon Gold Herbal Oil. Kay magluwas nga makuha ang palanakit, nag-relax pagidangila sininga lawas kag pamatsyagan.
0: So pwede niyo magpartner ha? Kung kapalanakit ang lawas, pamanyos ka mo externally ha, sa Santhon Plus Herbal Oil and then take ka mo sang Sisdapain.
3: System.

0: clean, fast, and safe. Sister Pay. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. The secret
1: of health. Pero kung habol ng imo sininga panulukan, Dok Leo, nagagulo garhom-garhom na lang tanan, matyaga mo daw ay pulos ikaw sa kalibutan.
2: Kapin pagid kung may mga bagay ikaw nga dapat himuon nga hindi umahimo tungod nga makaupang imo sininga panulok. Kagang isa pagid Sir Josil, kung ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw ni mo nga panulukan, disgrasya gid kung magdiferensya ang mata.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: The Secret of Health.
1: Vision X Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Daw mo gini ang vitamins and minerals nga ginadiman sa ato sa ninyo mata, Dok Leo.
2: Ginarecommend gina to ni sa mga tao nga permi nagatuba sa screens, gadget, computers, laptops, desktops. Kag sa mga tao, Sir Josil, no, nga hindi malikawan malahong kaisa, why man sila nagamain? Pero ang pagbasa, gali si ni Sir Josil sa alang-alang nga kasanag. Ang makapastress man ni sang tuman sa aton sininga kalimutaw o kung sa aton sininga mata. So dapat untatan gin na to nina. Ang late man nga pagtulog sa gabi o kung ang pagpulaw, nag-afekto man sa aton sininga mata. Kinang lantas ang defensa kag proteksyon, Visionex Plus makabuligid sa aton.
0: The Secret of Health.

0: subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Yes, to help.
2: Lastly, Doc Leo, ang turbo dietary supplement for men. Buligan ka mo, mapabalik enyo sa nga libido, may resistensya ka mo sa loving-loving, pero makapanami maninisin yung blood flow.
3: The secret of health.
4: At rin damo sa mga bana nagapinamangkot sa atong Sir Josiel, ano man ang kausa nga nagakadulaan sila interes sa ila sa nga sexual activity, which is kinanglanon, good sense yung obligasyon ina nila kung naton sa atong mga asawa. Isa sa rin, manubo ang testosterone. Kung may imbalance kita sa hormone, kag mahina man ang aton sa nga blood circulation. So ang liabi, sinadira Sir Josiel, aton siya ipabalik ang balance ng hormone, ipabalik na aton ang balance ang aton sininga testosterone, ipabalik na aton ang balance sa aton sininga blood circulation. Na kung mahimo na aton nina siya, mapukaw man ang aton sininga gana, mapukaw ang aton sininga interest, balik ang aton sininga pwersa, mapukaw man ang aton sininga excitement. Kag mahimo na aton nina Sir Josiel, pinagi sa bulig sang maka, kag klavo waska, na nagabulig sa pa-increase ang aton sininga libido, nga ara siya sa sulod sang mga sangkap kali nga upod sa turbo dietary supplement for men Sir Josiel. That's why kutob sa nagagamit sini ang hambal gid nila nga nagabalik gid ang ila sini nga pwersa.
1: Yes, to help.
3: The secret of health.
2: So 30 minutes before loving-loving, mahatagan ka mo sang enjoyment for 72 hours. Pero hindi man nga all the way. Nga halin pag ino mo, huwag nagidya hulaw-hulaw. Kung kinanglanon mo lang.
3: The secret of health.
4: Sa panahon, bala Sir Josiel nga pabago-bago, pabaylo-baylo ang panahon, ang habal sa ibang tiyempo, nga tigtrangkaso, tigmarasakit. Pero ang pinakamanamigid, maintain na raw nato ng aton sininga depensa. Kabili na to nakabakod sa aton sininga lawas. Gani para sa lawas nga baligon, kagadlaw-adlaw nga proteksyon, pina agi sa Santhon Plus Gold, mabuligan kita premium D3 kaga Santhon Gold Vitamin C ang mabakod nga panglawas aton maangkon. Gani asubaybayan ang masunod naton sini nga mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan. Ini ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gereseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: The secret of health.
2: Kodaman si Josiel Banyas.
3: Inyo na batian of the secrets of health. The secrets of health. Tumtum naman sa masunod na talakayan, diri lang sa the secrets of health.
1: Yes, to help.
5: XFM 103.9.
6: XFM.
7: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
10: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
11: XFM Cebu,
12: XFM Bacolod,
13: sa XFM
10: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
14: Mga katropa, XFM.

0: Manner. Mga balita nga una mo mabalatiri mo mabatian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangis sa ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News
0: Express Balita.
2: XFM Time, alas 6. This is 6 na may nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsinin ka man sa bungabahin sa kalibutan. Welcome na din sa pagpalayag sa ating palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: Mga katropa, adlaw kita subong sa Webes, Agosto 13, 2026. Kag subong aga, kami ang inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinares.
2: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Igadulong namon sa inyong mga katropa makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nag-monitor dira subong sa aton mga katropa, ang XFM Bacolod, babatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9. Sa XFM Sagay City naman, mabatian ninyo kami mga katropa sa radio frequency nga 87.5. Sa XFM Cabancalan City naman, sa radio frequency nga 106.1. Kag mga katropa sa XFM Canlaon City, sa Negros Oriental, sa frequency nga 101.7.
3: Mga katropa, kita naman ang malantaw sa aton nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayara man kita mga katropa sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Mga katropa, hindi ka mo magkalipat, mahimo na ninyo ma-download sa inyong mga Android phones ang aton nga official streaming app sa XFM Philippines sa Google Play Store app. Pangitaan nyo lang mga katropa, mahimo ma-download. Kag ma-access ninyo ang kapin 60 ka mga on-air stations ng XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
3: Mga katropa, may aramang kita sa text line na diri sa itong istasyon ng aton nga numero 0915-628-7926.
2: Alas 6:18 na. Kag mga katropa, itong padulungan ng mga headlines sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita.
2: Headlines. Sa mga balita diri sa lokal, hindi ane pagdayuno ng pagbutong sang unit ang pasalig ni LTFRB Chairman Vigor Medosa sa mga modernized jeepney operators, samtang sarang makafile sang ila renewal sang provisional permit pang ang mga traditional jeepney operators.
3: Bangod sang wala mabayaran nga motor, bana nagbuno patay sa asawa, samtang suspek nga bana nagbuno man sang kaugalingon nga tiyan na pareho buhi.
2: Konseyo sang Bacolod, nagahingyo sang patag paano natagan permit sang Environment Management Board ang pagkutkot sang basura sa old open dump site sa Mandalagan.

0: Kagsaton nga mga headlines sa balita sa nasyonal. COA audit team ginpamangkot sa Defense Council paano sa establishar nga wala sa mga dokumento ang liquidation sa confidential funds ang OVP.
1: Pilipinas may 7.2 trillion nga proposed budget sa tuig 2027.
0: Kagsaton nga headlines sa balita sa internasyonal. Iran nagapanindugan nga hindi sinipagbuksan ang Strait of Hormuz.
1: Samtang, sa ito naman, dugang nga balita sa international, North Korea nag-release ang ballistic missile antes ang US kag South Korea military drills.
0: Sa ito nga balita sa sports, football star nga si Cristiano Ronaldo ang ginkasala siya long-time partner.
1: Samtang sa pabalita sa showbiz, ang sikat nga Thailand movie nga Pima ka i-adaptar sa Philippines.
0: Alas 6:20 na mga katropa. Inyo na ba't yan ang mga headlines sa mga balita sa lokal, national, international, kagiban pa? Kag mga katropa, iniingi na dulo sa inyo sang Santon Gold Herbal Capsule.
2: Mga pangulong binalan sa Express Balita, dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
0: Ato na padulungan mga katropa ang mga detalye sa balita diri sa lokal.
3: Express Balita, local news.
0: Nadula ang pagkabalakas sa mga modernized jeepney operators sang nabatian. Kailan Transportation Franchising Regulatory Board Chairman Attorney Vigor Mendoza ang pasalig nga ianay hinyoon ang tanan nga financial institutions sang Transport Modernization Program. Ngayon din ay pagadayon noon ang foreclosure bangod wala sila makabayad. Sa naibaluan, may pila na sa mga operator sa Bacolod ang nakabaton sa notisya. Halin sa bangko bangod pila katuwing wala sila makabayad sa ginultang kandidat para sa ilang units. Ginkalipay sa mga operators nga magluwas nga hindi anay mabuto ang ilang units, sila magabaton pa sa ngayuda nga tag 10,000 pesos para sa kada unit sa sulod sa 3 kabulan. Ini ang para mabuligan ng ilang mga empleyado samtang magamay nga sa karoon ng income sa modernized jeepney. May 1 kabilyon nga ayuda sa mga drivers kag operators ng LTFRB sa bilog ng Pilipinas kag diri kuhaon ang pondo. Nangin positibo ang pagsugilano ni Director Mendoza kag nagpasalig nga hindi mapiktuhan ang public transport sa syudad sang Bacolod.
1: Samtang nangin maayo man ang resulta sang pakipagsapol ni Director Vigor Mendoza sang LTFRB sa mga operators ng traditional jeepney. Nagpangamusta si Mendoza sa mga jeepney drivers kag operators nga nagtipon sa idalom sang hotel, isa ka hotel sa Lacson, Mandalagan Street kun sa diin nagakatabo ang nasambit nga meeting kahapon. Si Mendoza ang nagsiling nga wala man may madulaan sang palamugnan. Hindi madula ang traditional jeepney sa bylaw, naghinyo ini sa mga operators nga mag-file sang appeal para sa renewal ang ila probational franchise. Ginakulang ang pila ka unit sang traditional jeepney sa pila ka ruta kahapon sang aga bangod sang ila pagtipon sa dalan Lacson bilang pagpakita sang suporta sa chairman. Ginkalipay naman ang Dairo de Catedral kag Lilian Sombrano o kon Lilian Sombrano ang resulta bangod mahatagan sang seguridad akon kasiguraduhan nga hindi sila madulaan akong madula sa dalan. Sa bahin sang ayuda naman nakauna na bato ng ila sektor sang bulig galing sa lokal nga gobyerno kag DSWD.

0: Ginpayag ni Konseyal Dindo Ramos, Chair sa Committee on Transportation and Traffic, nga suportado sining paghatag sa Provisional Authority o PA sa mga drivers ng traditional jeepneys agon masolusyonan ang kakulangan sa mga jeepneys sa syudad. Apaging klaro ni Ramos, yung kinanglan niyara pa sa maayo kag roadworthy nga kondisyon ng mga jeepney antes mahatagan sa PA. Agon masiguro ang seguridad kakayuhan sa mga pasero, hinihingin inisyal nga plano matapos pila ka mga operators ng sarang nga mabutong ang mga modern jeeps nga magatugas ang kakulang sa salakyan sa syudad.
1: Samtang technical conference sa ginpatigayon kahapon sa Bacolod City Government, kaupod ang Environmental Management Bureau kon EMD agud talakayon ang mga tikang para masolusyonan ang problema sa pagkuha kag pagsaylo sang basura sa bahin sang Buri Road sa Barangay Mandalagan, Bacolod City. Suno sa kay City Administrator Attorney Mark Steven Mayo, nakasentro ang paginun-anon sa pagdumala kag pagdispose sa mga basura nga nahalin sa anay dump site sa lugar. Isa sa mga ginpropose ang EMB amo ang pagbutang sa mga basura nga ihalin sa anay dump site pakadto sa cell number 5. Ginalantaw naman nga mangin apektado ang lifespan sa cell number 5 bangod sa kadamuon sang basura. Samtang ginklaro naman sa EMB ang reklamo sang syudad kung aginhatagan sang Environmental Compliance Certificate kon ECC ang tag-iya sang karon nga dump site. Suno sa EMB, sang una simple lang nga excavation ang ginpresentar nga himuon sa lugar rason nga natahatagan ini sang ECC. Kagula ginpakita nga pagasayluhon ng mga basura pareho sang ginapatigayon subo nga operasyon sa lugar.
0: Nagapabiling nga problema ang dako nga tinambakan sang basura nga nahukay sa daan nga dump site sa Buri Road, Barangay Mandalagan. So na sa City Engineer's Office, mahimo ini maghatag sang peligro sa pang sa ikaing lawas kag seguridad sa mga residente kag motorista. Ginatingwaan sa syudad nga masulbar ni pagi sa koordinasyon sa Environmental Management Bureau o EMB Negros Island Region. Ginalantaw man sa syudad na paggamit sang sanitary landfill sa Barangay Felisa para sa usto kapag dispose ng basura apang nagahulat pa ini isang kinanglan ng Environmental Compliance Certificate gikan man sa EMB. Gipaik sa City Administrator nga kinanglan masunod ang usto nga pagdumala kag pagdispose ng basura agung maprotektahan ang publiko, mga negosyo kag palibot sa lugar.
1: Igaya requires ang Bacolod City Government ang mga vendors sa Barangay Tangom nga magkuha siyang special permit agud makapadayon sa ilang pagbaligya samtang ginahulat ang pagbalhin sa bago nga pribado nga merkado. Ini matapos nga ginapanghatagan sang notice to vacate ang mga vendors nga nagabaligya sa bahin sang Purok Pag-asa sa nasambit nga barangay. Apang suno sa syudad, hatagan anay sila sang temporaryo nga tion agud makapadayon sa ilang pagpangabuhi o kon pangabuhian samtang wala panahuman ang bago nga merkado nga ila sa iluhan. Suno sa Kay City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu, isa sa mga kondisyon sang syudad amo ang pag-isol sa mga stalls o kon pwesto sa mga vendors kag pagbalhin o kon pagbilin sang isa ka metro nga ginaagihan agud hindi magutok ang dalan kag maigo nga espasyo para sa mga nagalabay. Ginpahayag naman ni Chu nga 30 ka adlaw lamang ang extension nga ginhatag sa mga vendors. Kun sa diin sa sulod sini nga tion, ginakinahanglan nga maproseso nila ang ila special permit para legal nga makapadayon sila sang ila operasyon. Ang among arrangement nagakahulugan man nga wala anay sang clearing operation nga patuman sa lugar samtang ginhatagan sang tion ang mga vendors nga makasunod sa ginpatuman nga kondisyon sang syudad. Madumduman nga sa kape na 50 ka mga vendors ang nagabaligya sa lugar kag posible nga maapektuhan sang pagbalihin sa ila pang adu-adlaw nga pangabuhian. Ginpahayag naman sang syudad nga temporaryo lamang ang among kaimtangan kag ang target amo ang pagbalihin sa mga vendors sa bago nga pribado nga merkado sa tion nga ini nga mahimo na nga mag-operate. Samtang ginahulat naman ang pagbalhin, ginpaandam naman ang mga vendors nga sundo ng kondisyon, lakip ng pagkuas ang special permit, agud tawhay ang pagbaligya sa lugar.
0: Patay nga sawa matapos naging buno sa iyang abana, apang sospek ni buno man ang kaugalingon sinisusulod sa ilang balay sa Barangay Refugio, Banwa sa Calatrava, gabi sa Agosto 11. Ang biktima, aging kilala sa kay alias Milagros, 35 anyo, samtang sospek aging kilala sa kay alias Tito, legal ang edad kagulun sa mga residente sa nasabit ng lugar. Sunod sa kay Police Captain Jesus Alba, ang Chief of Police ang Calatrava PNP, arang biktima sa sulod sa ilang balay kag nagabot ang sospek. Apang may naglutag na komosyon sa tunga sang duwa, bawal ginaligar nga wala nabayadan sa biktima ang motor. Dugang pa ni Alba. Gilayon nga nagkuha sa patalom ang suspek kag ginbuno sining iyang asawa sa dugaan kag tiyan. Pagkatapos ginbuno man sa suspek ang iyang kaugalingon sa tiyan. Ginpahig sa ngepe. Galon sa ginpangdala sa ospital ang mag-asawa apang ideklarar nga dedo na rival sa doktor si Milagros. Samtang suspek pa nga ginabulo sa ospital matapos makagumansang seryoso nga pila sa iyang tiyan. Nagagawa sa investigasyon Isang kapulisan nga nakaagin sa Tudakop sa drug web bust operation na suspect apang nakaangkon sa plea bargaining agreement sa tang pamilya sa iyang asawa ang desidido nga magpasaka sang kaso nga parricide.
1: Patay ang isa ka lalaki matapos ini ang gintiro sa wala makilalaan nga suspect sa Puro Kalumpang, Barangay 1, Ciudad ng San Carlos, gabi sa Agosto 11. Ang biktima ginkilala sa kay Alan Auman Jr., legal ang edad, kag residente sa St. John Subdivision, Barangay 1, Ciudad ng San Carlos. Sino sa kay Police Lieutenant Colonel Nazer Canha, ang Chief of Police ng San Carlos City PNP, nagalakat ang biktima sa igad sang dalan, kag ang biktima apang inihinali na lang nga gintiro sa wala makilalaan nga suspect. Dugang panik kanha nakaagom sang pilasang biktima sa iyang ulo guya kag dughan samtang ang suspect kay nakapalagyo kag padayon nga ginatumod ang motibo sa krimen kag nakuha sa lugar ang tatlo ka basiyo sang wala matumod nga kalibre sang armas luthang. Ginpahayag man sang hepe nga sa ila pag-imbestigar nakuha nila sa bulsa sang biktima ang ginaligar isa kag sa shay sang shabu kag sa karon padayon ang pagtipon sa mga detalye angot sa posible nga pagkilala sang suspect.
0: Isa patay kag isa pilaso matapos makabunggo sa nagliko nga sasakyan ng motor sa Purok Barracks, Barangay Kamingawa, Ciudad sang Kabankalan. Gabi sa Agosto 11, ang nagtaliwan isa ka minor de edad nga lalaki samtang ang kasinigi kilala sa Kailas Mark, 23 anyos, kalun sa Marcelete sa Purok Starapol, Barangay Kamingawa, Ciudad sang Kabankalan. Samtang driver asang pribadong sasakyan nga kilala sa kay Alias Nelson, 39 anyos, empleyado sang syudad. Sa rin sa investigasyon sa Kabankalan City PNP, gikan sa barangay Tagukon, padulong barangay Kamingawa na sarakyan, sa tangang motor na gasunod, kagara sa innermost lane sang dalan. Apang siyang naliliko sa sarakyan, ninali na lang ang nagbunggong motor sa nawalang abayin sini, nga nagresulta sa aksidente. Ginpangdala sa ospital ang mga pilason sa natabong aksidente. Apang gideklarar nga dead on arrival sa doktor ang minor de edad nga mong driver sa motor. Kagangangkas naman, ginabulong sa ospital, sa tangang driver sa sarakyan, ang gilay nga nagsungka sa kapulisan. Nagagawa sa investigasyon kag pahayag sang bayaw sang angkas sang nga biktima ang antes matabo ang aksidente. Nagainom sila sa makaulubog ng limnon. Ang duha ka mga biktima kag ginaligar ginsugo sang iyang amay nga magbakal sang pagkaon sa merkado sa barangay.
1: Nakilala na sa Land Transportation Office Negros Island Region kon LTO NIR ang driver sang pickup nga nagbalang-balang sa dalan sakop sang Bacolod Silay Access Road. Ginpahayag sang LTO NIR nga ginahanda na ang show cause order para igaserbe baktok sa driver sang sasakyan kag ginapatihan amo man ang registered owner nga may kaantanan sa insidente. Nagagawa sa investigasyon nga tag-iya sang salakyan ang narehistro sa syudad sang Iloilo kag sa karon ginatipon pa ang nagakaigo nga mga detalye para sa posible nga tikang sang opisina. Sa karon ara sa idalom sang interim alarm ang salakyan nga ipasaka ang kaso nga reckless driving batok sa driver. Kung madumduman nakuhaan sang video ang salakyan nga hindi sa husto ang dalaga nga nagresulta sa pagkahangawa sa mga motorista.
0: Nakapauli na sa Bacolod City yung Bacolod City National High School softball team matapos nila madinalagaw ng kampanya sa Junior League Softball World Series sa Washington, USA. Nakakuha sang bronze medal ang team Bacolod sa prestiyoso ng kompetisyon kung sa rin ilagin presentar hindi lang ang Bacolod City kag Pilipinas kundi pati na ang Asia Pacific Region. Mainit nga ginsugala ang grupo ni Mayor Greg Gasutaya kag sa mga maskara dancers sa Bacolod City Government Center. Kabahin sa nagpauli nga delegasyon na mo ang team captain nga si Audrey Colleen Matarong, BCNHS Principal Richard Hilangre, mga coaches kag 14 ka mga atleta. Ang ila pagkakuha sa bronze medal isa ka dugang pagpamatuod sa talento, disiplina, teamwork kag determinasyon sa mga kabataan nga Bacolod noon. Ang ilang pangkag pasimpalad sa international nga entablado nagdala sang dungog sa Bacolod City kag sa bugos nga Pilipinas. Alas 6:32 na mga katropa inyo na batay ng mga detalye sa balita sa lokal. Kaginingin na dulo sa inyo mga tropa sa Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: At na napadulungan ng mga detalye naman sa balita sa National.
3: Express Balita. National News.
0: Ginpahig ni Silene May Del Campo sang Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office on COA ICFAO nga bangod wala nakapakita sang dokumento nga nagasuporta nga dapat gastuhan para sa surveillance operations sa area sa pila ka mga helikuton nga tambungan ni Vice President Sara Duterte. Ang rason nga may disalawan sa 73.287 million pesos nga gasto. Ang kantidad ging kuha sa confidential funds kag wala sang document of support. Considering kag paano nagasto ang kantidad sa surveillance operation. Ang mga surveillance operation ang ginagamitan na mo ang sa Christmas party kag tree planting activities nga gintambungan sa Vice Presidente. Ang 73.2 million pesos ang kabahin sang 125 million pesos nga ginagasto sa sulod lang sang 11 ka adlaw. Ang iyagin presentar ng ebidensya ang kabahin sa ginapabakod sa prosecution na god ila pamatudaan ang articles of impeachment na nagsayob sa paggastos ang Office of the Vice President sa pondo sa gobyerno.
1: Formal na nga nabaton sa Senado ang ginaduso nga 7.2 trillion pesos nga national budget para sa tuig 2027. Personal nga nabaton ni Senate President Sherwin Gatchalian ang kopya sang National Expenditure Program o kon NEP sang Martes sa Agosto 11 sa tion sang ceremonial turnover sa Senado. Inupdan ni Gatchalian ang Senate Finance Committee Chairman Senator nga si JVA Rosito kay Senate Majority Leader Juan Miguel Megzubiri. Gipangunahan ni Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon ang seremonya kaupod ang iban pang mga opisyal sa Department of Budget and Management kon DBM. Sunusagin proponer nga budget lakip sa mga nagapanguna nga prioridad sa gobyerno among edukasyon, ikaayong lawas, proteksyon sosyal, pagkaon, infrastruktura, trabaho, digitalization kag pagpanganda sa kalamidad. 2.456 trillion pesos ang pinakadako nga alokasyon para sa serbisyo sa social.
0: Gipanundom naman sa Department of Education ang mga manunudlo kag iban pang mga personnel nga ipabilin sa ang professionalism kag proper conduct sa paggamit sa social media. Sa gipagwa ka memorandum sa ang ahensya sa tuong Agosto 11, gipaik sa DepEd nga magluwas lang kon iset sa private ng social media account sa isa ka manunudlo hindi na inisakop sa professional kag ethical standards sa ang ahensya. Partikular nga gipadako ang mga post nga may kantanan sa mga estudyante, mga likuton sa ulot klasihan, mga lugar sa eskwilahan, kag opisyal ng mga katungdanan sa mga manunudlo. Sunod sa DepEd, nakabaton nini sa report angot sa social media post ng pila ka mga manunudlo kag school personnel sa nga wala nagisanto sa standards ng DepEd. Ang mga manunudlo ginapandaman man batok sa pagpost ang kaundan nga may kantanan sila mga estudyante, mga mahimo sila mangin influential. Dapat tikuhan man ang pagpalaptas ng hindi matuod ng impormasyon online.
1: Ginabulubanta ngayara sa 303 kagatos katinulada sa basura ang nakuha sa kanal sa Baclaran Escanita sa Parañaque City sa Martes. Matapos sa gabadamo ka basura ang natipon sa alagyan sa tubig bangod sa padayon nga pagbubo sa mabasko nga ulan sa bahin sa Metro Manila. Naibaluan nga masobra na sa 50 ka mga trucks ang napuno sang nakolekta nga basura. Ginggamit man sa mga otoridad ang nagalutaw nga mga trash boom nga guyod sang Redger agud kolektahon kag kuhaon ang mabasura sa nasambit nga Escanita. Personal naman nga nagkanto sa lugar si DPWH Secretary Vince Dizon kag ginpahayag sini nga makita sa sitwasyon kung ano na kaseryoso ang problema sa basura sa pungsod.
0: Alas 6:36 na mga katropa, inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa National. Kag mga katropa, ay ini ginadulon sa inyo sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
0: Mga katropa, ito naman padulungan ng mga detalye naman sa balita sa international.
3: Express Balita, international news.
0: Nagpanindugan naman ang Iran nga hindi nila pagbuksan ang Strait of Hormuz. Tubtub hindi pagbatunon sa Estados Unidos ang kondisyon sa Tehran nga tapuson ang gera sa rehiyon. Sunod sa kay Mohsen Rezaei, ang bagong gintangdo nga Secretary sa Supreme National Security Council sa Iran, kinanglan nga tapuson sa Amerika ang gera kagbayaran ng mga frozen assets sa Iran. Gining yun sa Iran nga ilakip sa kasultanan na pagtapos ang inaway sa Lebanon at Gaza. Sunod naman sa kay Rezaei, kung makalabot sa kasultanan ng Iran kag Oman, isa ka luwas nga rutas ng barko pagi sa Strait of Hormuz, mangin independente ini sa desisyon sa Iran. Isa ini kasinyales nga hindi gilayon ibalik sa Iran ang normal nga operasyon sa barko sa Strait of Hormuz, bisan pa nga mayara sa kasultanan sa mga manugpatunga. Ang balita mga katropa,
1: nag-release ang ballistic missile ang North Korea antes nga joint military drill sa tunga sang Estados Unidos kag South Korea nga kilala bilang Ultra Freedom Shield ang Malawi gaon sa kaadlaw halin sang Lunes Agosto 17 tubtob sa Agosto 27 ini na ang ikaduha nga ballistic missile test sang pungsod sa sulod sang isa ka semana kag ginakabig nga protesta batok sa military drills nga ginakabig sininga rehearsal para sa invasion suno sa joint Chief of Staff sang South Korea ang ballistic missile ginpalupok halin sa Eastern Coastal Wonsan area pagkadto sa East Sea ang kilalaman nga East of Japan o kun nga Sea of Japan mga alas 6 sang aga sa Miyerkules nga naglabot sa kaluyoon nga masubra sa 700 kilometros. Handa na ang South Korea nga magkooperar sa Estados Unidos agud mapunggan ang anuman nga provokasyon sa tunga sa North Korea.
0: Inyong nabatihan mga katropa, detalye sa Balitas International, kagining na dulong sa inyo mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakaw sa mga butika.
0: Mga katropa, ito naman padulungan ang detalye sa balita sa sports.
3: Express Balita, sports.
0: Kasado ng Portuguese football superstar nga si Cristiano Ronaldo sa iyong longtime partner nga si Georgina Rodriguez sa isa ka ceremony sa Portuguese resort sa Cascais suno sa representative sang player. Yung pakigbahin sang 41 years old nga si Ronaldo ang picture sang ilang kamot ni Rodriguez ng may wedding bands. Nagtambong ang lima nila kabataan sa ila privado nga seremonya so sa Brunswick Group nga nagauyat sa public relations ni Ronaldo. Nagpakasal ang magkagugma eksakto sa nga isa ka tuig matapos ginanunsyo pagi sa Instagram sa 32 anyos nga si Rodriguez ang ilang engagement. Samtang matapos nga magampang ni Ronaldo para sa Portugal sa World Cup sining summer, magampag naman siya karon para sa Saudi club Al Nassr. Ang balita sa sports. Ginatulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3. Manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
0: Alas 6:40 na mga katropa. Atong padulungan ang balita sa showbiz.
3: Express Balita. Showbiz.
1: Mga katropa, sa ito naman nga balita sa showbiz, ang sikat mga katropa nga pelikula, no, nga P-Mac, nga tema katropa, originated gedya sa Thailand mga katropa, ang sa karon kung mahimuuna nga Philippine adaptation. Mga katropa, inimatapos nga mismong si Bea Benene, no, mga katropa, isa sa, sa cast o ng babae, na rin nga bida, ang nagpost na isang poster sa mga katropa, the Philippine adaptation P-Mac coming soon in cinema. Sa muna nang makita dere sa poster mga katropa. Kag makita na ang mga itsura sang mga main cast mga katropa sa nasambit ya nga pelikula. Mga katropa, ang mga cast sini among dadra si Bea Benene ang babayi, si Wilbert Ross mga katropa ang iyang love team, si Van Dolph Araman, si Jairus Aquino, si TJ Valderrama kag si Gian Bernardino. Mga katropa, kay ini-sign ni siya comedy mga katropa, nga horror comedy ini siya mga katropa, nga at the same time romance man, kay it's all about love mga katropa. So sikat ining P-Mac mga katropa, no, kay Mario Maurer pa lang, oo, sikat ini siya. Di mga katropa, ang Philippine adaptation sa karon ang ginabantayan naman sa mga netizen. Matapos yung adaan, ang ining si Wilbert Ross, mga katropa, sagad man mag-acting, kagwapo man bala. Same kay Bea Benene, mga katropa, nga tito nag-click ining love team nila ni Wilbert Ross nga duwa, mga katropa. So, sa karon, ginabantayan ng mga katropa, paano bala i-adapt sang Pinoy, no? Ang nakita na natin, ako nahibaluan na natin yung story mismo sang P-Mac at nabulto na di asawa mga katropa nung soldado nga nagbalik tapos nang wala sa kabalo nga yabat yung sasawa gabusong ni isang bayaan niya tapos gali sang tanga nagbata ni abiya buhi lang gali kay patay na kay pagbata gali na patay ni mga katropa pero hindi bala maglinaw ang kalag kay ti gusto pa sang asawa sini nga babae nga makita yung bata niya kag makapiling tanang iyang banate paano ay hani i-adapt sang Philippines mga katropa mo nang ginabantayan subong ano tiya mo nang aton nga showbiz balita pareha subong adlaw mi webes na mga katropa no Thursday Oras natin 6:42 na. Kaga nga itong mga balita sa showbiz ang ginadulong sa inyo sa itong mga habon ng pampaputi sa Yes to Health. Una din ang atong Santon Plus Herbal Soap. Ang atong Santon Plus Herbal Soap ang maka-prevent kids early signs of skin aging. Namigil gamiton, adlaw-adlaw sa bugos nga pamilya sa natural sila nga ingredients sa mga katropa plus antibacterial nga madula gid ang baho kag germs sa imong lawas. Ang ato niya nga Santon Plus Herbal Soap. And syempre, meron naman kita sa isa pagkahabon sa mga mahilig naman sa glutathione and kojic. Kinimpunan pa sa virgin coconut oil kung sang VCO sa ato naman niya nga Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
0: Alas 6:43 na. Nalingawagin ko na sa unang PMAC na. Magaling daw kaiwat pangitaon sang kay Mario Maurer version kay may mga damo na.
1: Yung mga bag-o. Taiwan
0: Taiwan tatagi mo man sa ilang damo. Actually, ang ina nga story yan, nag-originate kini sa Thailand nga. Do folklore ba nila?
1: Oo, do. Ako baga do ma...
0: Galaban na kamot niya mo.
1: Oo, do. Ano pa ganila? Katar from France. Do ganamal ba nila nga do... Hindi siya true story, pero do experience bala sa isa ka tao. Gidigto sa ila mo na nga.
0: Nga mo na.
1: Ano, okay, halin siya sa military. Gid siya bala. Tapos pagbalik niya, abiya boy asawa. Galik kayo napatay na yas ang pagbata. Correct. Sa ni. Tapos good niya nga ano.
0: Soldado siya mo. Ito nag-gira ata siya. Alin sa gira.
1: Gabus niya sa saway. Isang yun bayaan niya.
0: Bayaan niya saway.
1: Pagbalik niya. Tiyabi, okay lang ang tanan. Tapos namin na daw kami mga friends. Siya lang ito mga loko-loko. Bala ka trapang friends, no? Nga,
0: correct na.
1: Among pa-comedy bala sa ano sa pelikula.
0: Tsakto na kaya nga ang setup sa Thailand. The same sa ato yung setup.
1: Oo.
0: So, ati, kita ang mga Pinoy do. We are, ano man, expecting... No, kahit ang dating bala, ang atong daan yung appearance do, hindi man maglayo sa tie mo. No?
1: Yes.
0: Yan.
1: Tapos ang ilan na dahil itong nadaunto nila, atong guru mama na di
0: mama na yan, chako na, mama na yan. Kaya sa ilaya mo man ato mo, oh, mama man na nila,
1: nila
0: to. Oo,
1: oh, sa unto nila. Okay. Kaya kanyaga itong na siya, nga doga brown. Mm. Ato niya pula yung mama na di ato niya.
0: So, wanti ka.
1: So, wanti ka.
0: Oh, nasla mo, no? Tawadik ka. Pero, one of the best, ano na, nga mga lugar. Karo pa rin. Pero, ti, wala tonta na kung paano i-adapt sa Pinoy. Kaya, ti, lain ang humor sa Thai, lain ang humor sa Pinoy. Dito na mabala kung paano, ano sa Pinoy ang kakomedy. Bala, kaya, ti, dito, yadaan sa Thai, una ko na yung alantaw, ano pala sa una, ng... mga DVD player para lang tropang Jo daw.
1: Naka-tape.
0: Oh, mabakal kami na sa una sa Gadigad, mga pirated.
1: May kapalakpak pa na
0: siya. Tag 20 pesos pa lang sa una. Pero katropang Wendell, ang muna iya, ang mga, ano ba lang ang mga movies, hindi ba lang mga sikat, ba lang ang mga movies. For example, take kaya ang inang movie na ni Mario Mora, Doka ND type mana mo. Ara iya, every time nga first gwa na nila yan sa mga ginapang pirate na blang ang mga DVDs, naabi na din kopya. Dami na din yung kopya. After 3 months na siguro, after 2 months, sa nag-release na sa cinema, ganami ng copy do, kung saan pa bla, ano nang tawag nila, do Blu-ray na bla, no? Do Blu-ray ng copy, bla, na? Pero galing pirated siya. Pero sa worth 20 pesos mo, yawang ka na lantaw. Ma'am, bahas nga. Kasi kung nag-tinangkas na mo, oh, lantaw na ito, bla, liwat, tama mo ni, oh, gabuto lang na to. Oh, aray, oh, lantaw, taliwat, na. Bisan ano bala mga katropa, natapos muna bala. Basta mo ng quality, ang quality isang naming movie. Bisan natapos muna, soliton mo, do amugya po ng feeling. Nga kabalo ka na yung ugli mo ng ending, mo ng matabo. Pero soliton mo liwat lang ito. May nga rin kasi nga ginatawag ito lang ang mga, actually, may mga comfort movies kita. No? May nga rin kasi nga, kung hindi ko bigatulog, may lantawon ko na yung pelikula. Ang ginalanta ko na yung katropang Wendell, nga do, do makomportable ka bala. Nga do mamagani mo matya kasi ang Lord of the Rings ng mga trilogy. Mo na ginalantaw ko. Lord of the Rings. Kaya hindi ka namin na setup nila kay do more on ano blang palibot, bukid, nature na. Meron iba sa to may mga comfort movies kita. So ti kesang PMAC, no? Kesang do kay daw lang daw. Ginapangita ko na. Magaling ano na. Diyawa ka pangita sang version ni Mario Maurer. Hindi na dali-dali eh, no? Kay mangita ka, do, may ara ka trabang hindi mo appear, pero Tagalog dub.
1: Oo, nakadub siya.
0: ang Thai nga niya gid ang original. Ya ang pangita.
1: Oh,
0: sa YouTube naka-dub na. Na. Kaya nga napagwa na sa mga television.
1: Yes.
0: Na napagwa na natin. Gina-dub.
1: First ko na nga nalantaw sa TV gid mo. So wala sa nakunod. Ay do ka ano na bala ng
0: do, ano, may mga si, na. Ano na sila?
1: Do manog ba niya gana
0: blog? Oh, na, alas 10 ang aga.
1: Na, dira ko na nalantaw. Wag mo gid ko no.
0: Pima.
1: Wala ba na kamot niya?
0: Galaba ang kamot niya.
1: Uno ka high school lang
0: ga. Ka sa Java la Kaiti. May makulbaan ka.
1: Ang kadlaw ka. Makadlaw ka.
0: May mga bago nga mga movies nga mga horror comedy subong makita mo sa Netflix nga which is made sang Thai. Lain katropang Wendell ang dating sang Pimak kaysa sa mga subong nga mga horror comedy nga imo sang Thai. Okay, do ka mong set up but lain siya bala katropang Wendell ang dating niya sang paghimo niya sang muna mga horror comedy ba? I think your word is different kaysa sa subong moderno. I don't know lang. Depende man siguro sa actors. No? I think tsura dani lega dugang pagit sa kakaladlawan.
1: Oo.
0: Tsura dani lega dugang kaladlawan. Tapos ang the ways na magambal, ang ilang reaksyon. Kaya ting do kanisa na magambal ang Thailand. Dokanisa la sila dati. Ang ilayang reaksyon sa atong mga Pilipino, kakaladlawan.
1: Dara pa lang.
0: Sa tsura, sa the ways na magambal, makadlaw. No? Kaya ano niya yan sa atin sa Pilipinas? Bantayan ta na katropang Wendell.
1: Yes.
0: Oh, kaya ako curious man ko sa version ta.
1: Kaya dugay na gina-request ka ng mga friends. Dugay na gina-request nga i-blame mo.
0: I-Pinoy?
1: Adaptation, oo.
0: Oo. Kaya anong meaning ni sa Pimak gani?
1: Pimak, malipat to.
0: I-search tabi. Kaya ti, Thai na siya yung term mo.
1: Pima. Tapos dira ko ba nakilala si ano si Mario Mauro.
0: Oh, dira sa nagano.
1: Da sa nagsikat.
0: Dira sa nakilala before sila magkatandem ni Erich Gonzalez.
1: Yes, nga nagpa Pilipinas. Di sa akin nagsi-trending sa Philippines.
0: Oh.
1: That's why dugin ko siya no ka isa ka channel para nga mag-acting. Kay si Erich totoo dang iyang ano. Alam.
0: Ah, okay, yun. Okay. Oh. So ah, good story. Ah, si Minak na dang babae, no? Oo. Minak Prakanong. Tama na dang ila. Na, folklore legend. Sang tayo. Di dapat sa to, di, amo na mo brand, na brand ng name sa Pimak. Pag, oh, Pimak, kung na, sa dyan na. Pero galing Filipino version. Let's wait, ah, no? Bangod, ah, si Nak, gali, si Nak, amo na babae. Ang asawa na ni Mario Maurerda, no? Excited man ka mo.
1: Damo na sa comment section eh, sa mga post. Nag-post man si Bea Benene, nag-post man
0: si... Kaya nag-trending gina sa una. Bakal-bakal ako, Tropang Wendell.
1: Oo.

0: balita. Ginadalo sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Sa rin tanin, mabakal ka tropang Mendel?
1: Mga katropa, ang atong mga products sa Yes to Health na mabakal sa atong mga Yes to Health store. Sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Hindi man, ang mabakal sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online sa atong online shopping applications. I-search nyo lang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Oh, ganda na nag-recall naman sa content sa rang ilang ang mga hambal. Sige, katropang Wendell, mga ga-monitor sa atanda. Good morning na sila. Ah. May
1: yes,
0: agada.
1: Good morning sa ilan ni Ma'am Maricel Largo, mayong aga. Kay Ma'am Shirley Arevalo, kay Ma'am Jessica Gonzalez, kay Tristan Wyatt Gulay, kay Sir Jill Wynn, nga nakada tapos na share o kag nakapapakulik na halin sa eskulahan. Hambalya, oy, advance sa disaw ni Noy Aquino Day kuno sa August 21. Wow!
0: Oo, oh, holiday naman.
1: Mm-mm. Sa kay Ma'am Rina Diastro, good morning man. Ang baliya ginapatamyaw, yadi ko no, mga migaya sa Mambato Chapter, Himamaylan area, sila ni Ma'am Lynn Antonio Talde, Jessica Gonzalez, Romelin Calyao, Jenny Lanyario Gazon, yes. Ma'am Miss Pamarino Montaño Villanueva. Kagang tanan ko no, taga XFM Campus, dira. Sa kay Pantonial Roslyn, good morning man. Sa kay Sir Lloyd Navales, good morning. Bukinapoy, di siya
0: ko. Good morning, ba?
1: Good morning.
0: Sa mga nag-celebrate sa birthday, happy birthday sa inyo today.
2: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Mga birthday celebrant natin today. Happy birthday. Sige, katropang Mendez, mga katropa natin. Tambay lang ang mag-ablos ng bulusay. Ikaw po si katropang Irvin Salinas. Sa liwat, kaming inyong mga tagbalita.
1: Ako si katropang Wendell Balinat.
0: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagawagyan nga Pilipino sa Pilipinas, XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
8: Laging bitin! Ibalik ang baksi! Ibalik ang alab! Ng pagmamahalan! One Turbo!
9: Oh, yes!
8: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
9: Mas lalakas ka pa!
8: Sister Pain!
10: Ay, ako si Blan, isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
8: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold.

0: pag-asa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: The secrets of health.
2: Ang aton sini nga utok, no? Hindi malikawan. May mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton sini nga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo. Ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation. Nga kun tuman malang ini ka gamay, makaya malang ni siya sa aton sini nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini, no, sang aton sini nga lawas, sa aton sini nga brain dira nagkakaproblema kita karon kun nagapabilin kag nagapadayon ni nang inflammation dira sa sulod sang aton sini nga lawas. Kun mapabayaan ni nang inflammation, kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlayan sini nga problema sa aton sini nga lawas, lakip sa aton sini nga utok.
0: Southern Plus Gold
2: ang quercetin nga ni kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na ini matapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sini nga lawas. Specifically dira sa aton sini nga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira ti dira na nagasugod sini nga nagahina naton sini nga memory, may brain fog, mahina aton sini nga focus, and even kun na maglala nga maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot ni sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede gali naton malikawan kun may ginapasulod kita sini nga quercetin sa aton sini nga lawas.
3: Sanzon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Isang makuaan naton sini sang quercetin, magamit sini sang Santhon Plus Gold Capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ng Santhon Vitamin C, nagabakod ang ila sini nga lawas, nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
1: The secret of health.
4: Yes, to health.
5: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito ni nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo kama produkto ng ini si quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kanto lang kamo da, konvolyo mang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha.
0: Southern Plus Gold.
5: And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
6: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
1: The secrets of health.
2: Like in Santhon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen, nagabulig patahom sa aton sa ringa kutis.
0: Premium D3 Coffee Mix.
2: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may aras ang Santhon kag vitamin D3, nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance, nagatahas ang blood sugar, kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa ringa pampatamis.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Pwede sa mga kabataan, pwede sa pamatanon. Why yes ang caffeine? Instead ang ara, dry, sa isoflavones, lecithin na makabulig panami sa aton sa ringa brain function. Isoflavones na makabulig balance, sino kung bolo balance, sino sa aton sa nga hormonal imbalances, lakip sa makababainhan karon nga naga edad 40, 50 pataas nga nagasuffer karon sang symptoms sang pagmenopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano, no, sa ginabatyag naton sa aton sa nga lawas. Kat hindi magid naton malikawan mag-agi mangid, especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sang inyo sa nga kabuhi, nagamenopause kamo, nagauntat ang inyo sa nga pamulanon. Di may mga mabatyagan kamo sa nga mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali no. Ang isoflavones galin sini sa soya, isa ka sangkap sini isang Santhon plus coffee mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sini ginabatyag sa inyo sini nga lawas. Hindi ka mo matamaan sini sa pag-irritable, hindi matamaan sini sa mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipatod. Yaraw, Santhon plus coffee mix kita sini ang mabuligan to coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Santhon Plus Gold.
1: The Secrets of Health.
4: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Santhon and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyo paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Santhon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
8: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santhon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
0: Santhon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
9: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Mas nagani gaino ko sa ordaryo ng kape. Dato kang pagkanerbioso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
11: Sakit ng katawan?
0: Mag Santhon Plus
11: Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santhon Plus Herbal Oil.
13: Talagang maaasahan.
11: Santhon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
14: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Nagtumara ko sa'yo, batyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santhon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa eskwilahan. Diman nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santhon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akong apo. Kay nagainom ako sang Santhon Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko kaganami ang yakutis. Gani kamo man mag Santhon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
16: Nakakapi ka na.
4: Nagagwapo ka ba?
16: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
17: Exciting!
18: Exciting!
0: Santhon Gold Live Testimony.
19: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santhon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santhon Plus Gold.
7: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na

0: Ice Coffee Mix, now available in your nearest drugstores.
1: Ice ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective. Turbo.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: XFM 103.9.
3: Likawan ang sobrang alcohol, mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheat grass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika. We'll be right back.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml uon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Mga katupa, it's

0: Kamaturan ang salandigan sang kanatarlayan. Kanatarlayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamok ang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Nilibwak ako ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Mga nga mga katropa, mga nga sa mga suki natin nga tapara matin. Welcome na. What's sa panibagong adlaw mga katropa. August 13, Thursday. Bullseye. Welcome, welcome. Medyo marikana yung adlaw tasubong. Nami adlaw ta. Salamat ta mga katropa kay way isang ulan. Way kita ginsog alaw nga ito na agas ang ulan subong. Ang nami pa kiti medyo nag nagatulo taway subong ang Thursday. Pero wag ka, may ara Japon balasang mga subang low pressure sa gwa sa Philippine Area of Responsibility ang ining may international name nga nangka ara sa Pacific. Pagkatapos lapaw ara na pa nag-igo sa ukon na lapit sa uluhan sa Pilipinas mga katropa dara sa Central Luzon. Pero hindi man sa magsulod kuno sa Philippine Area of Responsibility. Ang problema lang gid kay hatakon niya ang hangin habagat. Paghatak niya sini katropa ang problema na di ang ulan-ulan baha-baha. Pagbulubulyada. Amo na ang aton nga gina-experience siya sa bilog nga Pilipinas, Metro Manila. Sa area sang Mindanao, area sang Visayas ang nagahatag sa aton sang pag-ulo-ulan-ulan, no? Nga mga panahon, maulanon nga panahon diri sa Pilipinas katropa. Medyo ulo-aligmat lang kita, no? Sa mga area dira sa Luzon kay ara naman nag-ulan-ulan na naman, no? May pinakamang areas to nga nag-suspendir anay sa ilang mga klase para preparasyon, no? Para hindi maglala ini mga katropa ang tawag ta mga pag-ulan-ulan kaga pag mulumadlos-madlos. XFM News. XFM News. Welcome sa ating mga tuntunan mga katropa. Kaupod natin sa technical side katropang Frederick Villegano. Ako naman sa katropang Win Salinas. Off the right kita. Tugtog alas 10 sa aga sa pagtalakay sa mga balita mga impormasyon nga aton ipakigbahin sa inyo tanan. Aton lang taon ang pila ka mga latest development. Aton nga talakayon ang pila ka mga topiko nga ginaistoryahan sa aton nga mga kulturan sa kapihan sa aton nga mga barangay kag sa aton panimalay. Mga isyu nga nagatandog sa aton pagpakabuhi. Amo naman di promisa pagdala sa mga balita sang matuod kag tul-id nga mga impormasyon nga dapat kamo ang makabinepisyuhan ka. Diretso. Inabi-abi na ito mga kultura naton sa Bilog Bacolod, Bilog Negros Occidental, malabutan sa pagpakalagi natin. Malabutan sa aton nga signal diri sa Negros Occidental. Welcome mga katropa, ha? Ang Bullseye, mag-tanyag naman sa inyo sa mga impormasyon, sa mga balita nga kahapon ginistoryahan, no? Kag mga breaking nga mga balita, mga katropa, nga dapat nyo mabatian, dapat nyo mabalaan. Laingit man niya kunong radyo mo, no? Mga katropa, amo na ang distinction sang radyo sa iban nga mga media entities. Kita ya on time mga aton paghatag sa mga impormasyon, no? Hindi siya recorded, hindi siya scripted, no? Kung anong mga latest nga nagakalatabo sa gwa, amo man na sa ang aton nga dina hatag sa inyo tanan. Kahapon ka tropa nag katudiri ang chairman sang LTFRB, no, kag nakigsapol sa pila ka mga miyembro sang transport group diri sa Bacolod. Una ang modernized jeepney nga nag palabot sang ilang mga sentimento angot sa bulotongon nga mga units nila sang modernized jeepneys. Ang latest development sini ginpahayag moratorium anay, no, ang pagbutong mga katropa kag hindi anay pagkuhaon ang mga units kini samtang ginaresolbar ginapangitaan pamaagi kung paano ang programa mapadayon kag maproteksyonan ang tagsa ka mga transport sector. ang ini nga istorya nag-gwa kahapon matapos nga may pag-close door meeting sa pila ka mga transport sectors kag sa aton nga mga ano sa aton nga mga drivers and operators. Ang isa pagid ka mga balita mga katropa, ang pagpadayon sang biyahe sa mga traditional jeepneys no dari sa Bacolod angay angot man sa hinyo sang aton nga mga transport sector dari sa syudad nga tagaan prangkisa ang 2022 below nga mga units tagaan sang permit dokumento kag pabayan nga magbiyahe ang mga transport units dari sa Bacolod atong wala matagan primero sang makabigta ano mga prangkisa. Di kahapon nagtinaas ng kamot. nag-sign laban na, no? Di padayon ang pagkabuhi sa mga transport sectors naton. Pero lang taon ta, ang anong pwede, anong posible, anong pwede mahimo naton sa ininga problema kay mga katropa nakita tani pagsugod pa lang, no? May depekto na, no? Ang paghatag o kon pag-reward sa mga units karon mga katropa, amo ning question mo sa mga transport o kon sa mga traditional jeepneys, no? Kaya dapat nga ang ownership sa gihapon ara sa amon, hindi iya ka korporasyon. Amo ra karon istoryahan ta, no, sa aton nga pagpangalagad mga katropa diri gid lamang sa Bullseye.
1: Diretso.
0: Samtang nakita tana mga presyo sa mga petrolyo katropa, ang Department of Energy nagpanawagan karon nga i-report ang mga fueling stations nga wala nagapati sa mandato sang Department of Energy nga dapat panubuon i-full implement ang insakto nga rollback sa presyo sang petrolyo. Kay may ara daw sila ang indagdagan sa mga show cause orders ng mga oil companies nga wala nagapatuman sang ilang mga guidelines kag ilang mandato base sa declaration sang State of National Energy Emergency sang presidente kadamo sa mga oil companies nga nakita nato mga katropa ang ila implementation staggered basis staggered system, no? Kay amo man ni ang istoryahan una nga pagtimbuok sang presyo sang petrolyo last time sang DOE kag sang aton nga mga oil companies sa Pilipinas madumduman nyo to nga pagsaka to naghatag man sang leeway ang mga oil companies to nga sige para hindi matamaan ang aton pumuluyo i-staggered basis namon, no? I-stagger namon ang amon nga increase, no? So meaning to say kung nagsaka man, Martes, like for example 5 ka piso ang pagsaka or 10 ka piso, pero that time tag 20 ang saka mga katorpay. So ang ini nga implementasyon sa full scale nga increase katropa ginhambal sa mga oil companies to sinya amat-amato namon noon for example Martes i-implement namon ang for example ang may roll may saka tanga pulo, okay, i-implement namon anay ang 5 ka piso, no? Pagkatapos by Webes or Dasun Gadlaw may 2 na makabi ka piso ipasaka abi. Tapos may ara kami sang full scale namon in the next 3 days, no, para hindi matam-an ang pinakamaturan ta. Ilipod sa hibalo naton gingamit ning depensa sang mga oil companies sa Pilipinas nga ti naghatag kami to gani leeway sa inyo sa una karon ang stagger basis nga agreement naton ang aton nga ginistoryahan hindi gali applicable para mag rollback sa sang ano sang oil kung gatong diri sa Pilipinas nga dihado kami, no, dihado kami. Kay isang una sa increase stagger on ang rollback full scale. Pero amo ring pinidugan sa aton nga presidente, panawagan niya man to sa iya ka statement mga katropa nga hambal ya nga palihog naman ko sa mga oil companies ipatuman nyo ang insakto kag nagakaigo timely nga saka kun nubo sang presyo sang petrolyo sa sining panahon, no? may kang tanan sa declaration sa National State of National Emergency nga gideklara sang aton pungsod katropa. May mga grupo sang mga progressive groups mga katropa. Nga magapatigayon sang ilang kilos protesta pagpanawagan sa pagpanabat no sa sining panahon sang pagpanabat sa mga tagsa ka mga opisyal mga katropa angot sa ining ginakabig ta ano ah daw nalipat na ba na ang isyu karon sang ano sang sang korupsyon no sa aton nga gobyerno no nag saka na karon o kuno na entertain kita nag natutok aton focus sa impeachment trial
1: kala kaya
0: okay wala na matutukan to ang pila ka mga makabig naton vital nga issues nga amat-amat dulaon ang korupsyon sa gobyerno. Ang isa ka bill nga ginproponer mga katropa amoring anti-dynasty bill nga ginaduso karon sang pila ka mga progressive groups mga katropa especially ang One Negros Economical Council nga naghambal nga dapat tutukan ini kag inusukliwat ang ining anti-dynasty bill because in one way or another amo ni makabulig para maamat-amat kakas ang monopolyas politika sa mga asyenda, sa mga probinsya, sa mga banwa kaga sa bukos ng Pilipinas nga magutod lang pulo pariente gabulo-balik lang sa posisyon no. So ginapanawagan sa mga grupo nga dapat iduso ni siya mga katropa para matagan sang tsansa nga iduso ang tutuod nga anti-dynasty bill diri sa pungsod Pilipinas mga katropa. Karaon tara karon sa pila ka mga pagpangalagad naton sa aton nga paratuntunan kahapon sa dyato ang isyu naman sang impeachment court mga katropa no. Kay sa korte ginbalbalana ito no si Attorney Christine Ferrer ang defense counsel kay sa bahin ni Vice President Sara Duterte kag sa prosecution attorney Kapunan nga ginhambal ya sinya ay nano man sinya I will spank you no ginhambal ya ang pahayag sang ano sang depensa sinya let's refrain from making unwarranted comments pala nga ara sa impeachment kay respeto man kami sa kay attorney Kapunan no in fact idol ko sa mo nang hambal ni attorney Ferrer hambal ya ano ko gani idol ko gani siya pero di diriya respetuhan ay kita niya 45 years ka nga nagpractice ako 15 years pero di respeto lang bi abyan oh respeto mi amigo mga katropa
1: franca diretso.
0: Pero sa lipod sini ang pila ka mga dlagko nga mga makabig naton makabig ta issue nga dapat i-resolbahon sang impeachment court mga katropa. Ang ginhambal paano masulbar paano ang desisyon sang aton pila ka mga senator judges katropa. Kay if we talk about numbers, no? Ti hambal ang hambal da sa constitution ta is 22 ka mga membro sang Senado ang magadesider sa either guilty or acquittal para sa presidente mga katropa. Okay? So they have to meet 16 ka mga numero, that's 2/3 sang membro sang Senado mga katropa. Para sa desisyon ang pamangkot sang aton pila ka mga kuturan may chance pa bala ang impeachment or makadun lang kita ma-lodge na lang kita mga katropa sa trial by publicity kahit tanan ang daw ang deliberation bala ang paghampakanay sang isyu sang prosecution kag sang depensa daw inang okay may aras kung kisa makita ta sa mga senator judges naton daw kaklaro nga nag-abogado no may ara naman kita sa mga ano sa mga senator judges mga katropa nga ma-comment siya based sa ilang nakita kag i-experience siya hindi sa meritosang ining meritosang ebidensya ang ina-presentar karon dito sa impeachment court. Nati kita mo gin ang pinaka mga siradores nga daw ang ilang ila tindog, tindog man pero nagatakilid.
2: Ari na sila. Larga na.
0: Kumusta na galito mga katropa ang 80 piso nga saka sang sweldo nga subsidi. Kaya enjoy sa pinaka makuturan ta dito sa Metro Manila. Nga gin-aprobahan sang National Wages and Productivity Board, mga katropa, nga i-implementar on stagger basis naman. Doon na, nagtapirmi sa stagger basis, nga matamat installment lang. 60 piso at first tranche, mga katropa, by the end of or November, September, kung di magsala, mga katropa, last quarter sa 2026, e full scale ang 80 piso o galing nagdagdag ang Pasay RTC no sang hold o kon status quo order no nga hindi pag implement mga katropa kay di kinahanglan pa anay ilang taon ang mga proseso kag mga legal nga mga basehan ni nag-almang pang progressive groups nga hindi pwede kay nga ang jurisdiction sa korte limited lang. May ara sang quasi-judicial function ang aton nga National Wages and Productivity Board. To look onto matters sa basihan sa saka sang sweldo katropa. Ang kulba mo si, no? May pila kita ka mga negosyante nga nagabatsyag man sini because kung mag-prosper ang 80 pesos nga saka sa sweldo, probably makascade ini nationwide katropa. Di amo ning medyo ginapunggan sa mga lagko ka mga kumpanya nga hindi si hindi nami nga mangin mag-successful ang 80 peso nga saka sa sweldo kay basi malapta ni sa bilog nga Pilipinas at tropa. Story and tabra, no? I hope malapot mo nato ang mga development ang what sining ginahambal kag ginapuntarya karon sang aton lokal na pakuluhan kung paano gin dagdagan sang environmental compliance certificate ang ining isa kalabuyan sa basura dito sa bata. Though amo na bala di wait ka bro kung paano kag ano pa rin dugan no karon sa aton nga barangay dira mga katropa sa ilang basura nga nagatumpok dira sa una sa tunggoy to mo no ginahabo yung mga basura subong ara naman daw sa isa ka lugar dira sa Barangay Bata. Istoryahan tara karo mga katropa sa pagpangaragad natin diri sa Bulsay.
1: Bangka, diretso, Bulsay.
0: Mga katropa, ang aton lawas tipigan ta nagabatsyag ta kung kisasang tulot trangkaso si un ubo uso na subong. Ang delikado pag insubong ang trangkaso, no? Kaya ang trangkaso tumbahon niya gid ka. Nagabaskog ang virus katropa, no? Kung panahon pa rin COVID-19, trangkasuhon kaya na natun ka i-isolate. Pero subong mga katropa, may ara kita sa mga support no sa aton nga lawas para makabulig sa aton nga hindi kita dali-dali magmasakit. Amo ring supplementation sa tatlo ka mga produkto sa Yes to Health to, no? Ang premium D-free, ang Santon Gold, Santon Plus Gold, aton nga vitamin C, ang Santon vitamin C mga katropa, no? Ang premium D3, amo ring aton nga mga suplemento sa halin sa adlaw, okay? And eventually ang ini nga mga ang ini nga mga vitamins makuha naton ini mga katropa sa adlaw pero hindi sa enough, ha? Kita naton diri sa Pilipinas, tropical country kita, pero kadamo Japan deficient sa vitamin D. Ang ginhambal sang mga eksperto ang melanin tabara once nga too much exposure gadamol man siya hindi ka penetrate ang init. So isa na sa mga factors mga katropa, even Africa nga tama ka init dito, ang pila ka mga kulturan ta deficient pan Japan sa vitamin D, much so sa mga cold countries abi America, no, dito sa Japan kag iban pa may ara sang vitamin D deficiency. Manong naman ta, ining daw I think 2005, may ara sa mga advisory ang aton nga World Health Organization, ang aton DOST man, nagpatigayon sa mga pagtuon sa mga sa mga suplemento nga dapat gininom ta, no? Nga makabulig sa aton. isa din rin mga katropa ang vitamin D. Oh, so that's why nagwa ang vitamin D mga katropa, na-develop siya nga essential sa pagpabakod sang aton nga ikaayong lawas. All right? So amo ni karon, no? Nagagwa na ni, naglapta na ni, dumadamo na gani isang mga vitamin D nga mga suplemento. Pero na-maintain na ito mga katropa ang kredibilidad dyan sa premium D3 na makamulig sa itong mga katropa kontra sa mga masakit pagpataas sa itong mga sa itong immunity, no? Pagkatapos, pabakot sa itong bones mga katropa. Nagabulig man isa sa panami sa production bala sa itong mga happy hormones sa aton lawas, mga sa aton paminsaran, sa aton utok mga katropa. Manobduman nyo, makita nyo na, feel nyo kung kisa, mag-ulan, pag-ulan siya na doon, kasubo, pamatsyagan mo. Though, epekto ina mga katropa sang slow nga pag-producer sa mga happy hormones natin, no? Sa aton nga utok, serotonin, dopamine, kag iban pa, nga mga nga mga hormones na mga katropa. So nakita di sa mga eksperto nga ang vitamin D gabulig mo ni siya sa pagpadasig sa production sa happy hormones natin, no? Isama ni sa mga katropa nga ginagamit sa management sa cancer na, no? Once nga ang ining mga cancer cells natin magmetastasize na at tigra na magwa na na siya, mahatag na sa komplikasyon, eventually pagpa-check up mo, pagpa-laboratory mo, ara na may ara ka na sang cancer, no? Mga katropa, no? Then sa proseso sang apoptosis, amoring natural process ang atong lawas mga katropa. Kung sa rin amat-amat, ang natural din man niya mo, nagakapatay ang atong mga body cells because sang ginatawag na malang degeneration, no? Samtang nag-iigad kita, ang aton nga mga body cells nagakatigulang na sa gakapatay. Pero why problema? It's a natural process. Ang problema lang, kung ang aton lawas, why na nagaproducer sa mga bag-o nga mga selula? Kaya na nagakaproblema. So, dapat ang proseso nga na, ara na siya. No? Kung taas ang aton immunity level, mga katropa, amat-amat siya, ginadump ang ini mga depektoso ng mga cellula, even mga cancer cells mga katropa, and nag-regenerate sa bag-o ng mga cellula. Tira yan ang kakatalo, no? Kinahanglan ang aton lawas mag-generate japon sa bag-o ng mga cellula para batlat, para bakod, para strong japon mga katropa. In order to do that mga katropa, we have to complete sa aton mga supplementation. Okay, una da ang premium D3, ang ikadawa ang aton nga Santon Gold Capsule, no? Anong ara sa Santon Gold Capsule, no? May ara kita sa mangosteen, may ara da sa ampalaya, may ara sa malunggay, garlic kag spirulina nga kinahanglan naton sa pagpataas ang aton immunity level. Ang mangosteen nagabulig mga katropa sa aton bato sa mga stresses naton, antioxidant siya, no? Kontra sa mga oxidative stress, no? Dito di ba kwa, no? Sa trabaho, sa bugbog kita sa mga obligasyon sa kumpanya, pressure sa trabaho, sa mga office worker o office works natun, no, nagaka-pressure kita, nagaka-convert ina into toxin sa lawas ta, no, delikado na mga katropa, no? So mangosteen, ampalaya, nag-regulate sa atun yung blood sugar, ang atun malunggay mga katropa, nagka-supplement sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa lawas natun, name it, they have it, no, ang atun nga ang malunggay, that's why ara na permit sa aton nga mga supplementations, no? Garlic mga katropa, may ara sa antibiotic component, no? Ginabatuan niya ang ginapatay niya ang mga bakterya sa lawas naton. Ang spirulina naman anti-inflammatory, tanan-tanan mga katropa, gasugod nimo, no? Nagasugod ni sa inflammation, no? Kung nagasakit ulo mo, there's an inflammation sa utok ta, no? May arag sakit ang imong mga kasukasuan, may inflammation nga nagkalatapo. So ginapunggan sa mga katropa, ginabuligan sa spirulina lawas ta nga batuan ini mga bukol-bukol, no? Pakupuson ang mga bukol-bukol, ang mga hubag-hubag sa lawas ta. Amo na sa ang aton nga Santon Plus Gold, no? Pero hindi ni wala ni pulos, ha? Initaran why ni pulos kun mga katropa hindi ma-absorb, no? Hindi magamit ang lawas naton. That's why kinahanglan ta ang vitamin C. Ang vitamin C naman, ang iya role naman niya mga katropa, ginapadasig niya ang absorb sang aton nga mga vitamins, mga nutrients sa ginakaunta, gina-convert into energy, makadto sa mga body cells naton, no? Para sa dasig nga oras magamit yung salawas ta. Amo na ang ginahimo sang vitamin C. Pero pagitaon yung mga katropang vitamin C nga wala ka mag-suka-suka, ha? Ang vitamin C nga wala naghatag sa aton sang budlay, sa aton nga giho, bla? Discomfort sa lawas ta, no? Nag-dulot sang hyperacidity, no? Nag-hatag sang daw gapinot ginawa mo, suka-suka, kagurano pa, no? Pilion ta ang alkaline-based nga vitamin C. On alkaline-based nga vitamin C, pistoryan ta, amo ring Santon vitamin C, mga katropa. Okay? Daan na ni sa merkado, gakalimtan lang sa mga kuturan ta, pero ara sa Gyapon. Mabakal yun eh, sa mga butika malapit sa inyong mga lugar, especially dira sa Mercury Drugstore, sa South Star Drug, sa TGP, sa Generica Drugstores nationwide, mga katropa. Okay, Docs. Mga kuturan ta nga, naka-check-in na sa aton nga Facebook page. Thank you, ah. Morning sa inyo, tanan. Salamat gid sa pag-upod, no? Welcome, welcome, no? Rimel Mamilya, dira sa Makagahay, sa Barangay Makagahay, Moises Padilla, thank you. Sa Kapihan sa Overflow, ha? Good morning sa kay King Kong alias Igit, sa kay sa Kapihan, dira sa Overflow. Thank you. Salamat gid, ha? Junior Alegria. Gloria Quinca, may aga, from Takuling. Salamat gid. Gloria, good morning everyone. Kapanamyaw si Ma'am Gloria. Oh, thank you, ha? Salamat, Ma'am Gloria. Ma'am Betcha Galvezon. May aga, halin sa from Handumanan, sa kay Mayna Siledora Dumipig. May aga sa inyo. Mga Ma'am Sis, good morning. Ma'am Sbakulod, good morning. Morning. Tristan Yat Gulay, may aga. Sa kay Renita Cuenca Ia, mayong aga. Sa kay Ma'am Maricel Largo, diyan rin naman niya sa Himamaylan, no? Mga class members natin, naton, Pirater Edin, no? Mayong aga, members of Mamsi, na Mams Bacolod. Maricel Largo, Dan, morning lang sa galida sa akon nga CWL family. Diri sa Himamaylan. Thank you, salamat gid. Ma'am Maricel, happy birthday sa akon nga apo. May apo ka nagli, ma'am? Ay, nakakibot man ko ba? Happy birthday sa apo niya, si Jem Jem Salmorin. Happy birthday kay Joy Radico, mayang agas man sa inyo. Good morning sa mga katropa, Mitch and Win. Thank you, salamat gid. Thank you, Mary Jane Balio-Alio. Ria Permini siya. Ma'am, good morning siya. Salamat gid sa pag-upodris programa ta. Unahon to nisla kay... Basi magtalakay na tabla karon kay hindi na tabla kauras nga mag greet pa sa mga katropa naton. Thank you gid, salamat gid sa pag upod sa aton panatuntunan. Sa kay G Monserati, Nelly Morales, Eloy Belinda ng Gemma Helvera Istanol, nagasibag sigabong ko na ang XFM. Thank you gid, salamat gid, ha. Amela Monarca Kapadosya, mayong aga sa inyo tanan. Nagalanto kami from Tangub. Thank you guys. Salamat sa pagtutok. Joy, Ma'am Joy Sarge Amudente, mayong aga. Ma'am direct niya from New Zealand. Si Ma'am Juvi Lloyd Novales, outside walls by barangay. So nice to clean our outside walls by the barangay Takuling to avoid snakes. And sir, budlay gina kami mga mangko. Kasi buntugun ka bla. Jelwen, Agnes Ferrer, may aga, Vincent Helborario, thank you, salamat gid sa pag-upod. Ma'am Elvira Glogo, Rihanna Destro, good morning, salamat gid. Jessica Pahayahay, dari sa Barangay 1, thank you. Shirley Arevalo, ma'am, from Kaman Kalani, Masaya, thank you so much, salamat gid sa pag-upod, ha. Mavic Jory Castin, may aga, monitor from MJC Metal and Stainless Fabric Fabrication together with my mom's members chapter. Keep it up. Thank you so much, Junior Alegria. Thank you. Salamat gid sa pagpamati, Junior Bisaya. Bisaya Nibay. Thank you, mga vloggers na to na. Salamat gid. 7:45. Let's take a break.
1: Bullseye XFM 90.3
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Sister Pain.
13: Ako si Lani, isa ka bus driver.

0: ng galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Exciting!
2: Exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: For them, yung nag-atras ang public opinion.
0: Objective. Franka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
4: Balik na rin mga katropa sa pagpaparagat natin. Morning sa mga ma'am sheets natin. There is Bacolod, ha? Medyo ka-relax na sila, no? Kahit, well, we business.

0: Pagtiro patay sa isa ka Indian National sa Barangay Villamonte. Amo ng isa ka interesting part mga katropa. At least may ara na kit sa persons of interest, no? I hope dason bulan, dason man na may ara na madakpan yung mga suspect ni. No? Kay para hindi ta maghambal nga. Oy, dire lang ta permis sa mga persons of interest. May ara man galiga ka dakpan. Mama Sir Mauro Romero Martir, may aga sa imo. Salamat gid ha. Thank you so much sa pagpamati. Gita, no, kuwaon to rin ba din with katropang France, Andrew Burgos, mga katropa, angot sa rin balita. XFM Live Reports. Katropang France, may aga.
1: Katropang Arvin, sa ako ninyo pinakalitas na update, angot na bala sa Gindulong, sa mga balita kapon, dito sa Banua, sa Calatrava.
0: Oo.
1: Kasi din ito, katropang Arvin, may mag-asawa ning na-involved naman.
0: Oo.
1: Sa panibago naman ng insidente. No? Sa so, tunga sa siniyab lang na mag-asawa, katropang Arvin.
0: Oo.
1: Dito mismo sa Maragay Refugio, sa Banua, sa Calatrava.
0: Mm-hmm.
1: Matapos, katropang Arvin, ginaligar ng iya ning gabana.
0: Mm-hmm.
1: Ginbuno patay ang iya ng asawa.
0: Mm-hmm.
1: So, sa ato rin nga pagpakigaangot kahapon, with the police captain Jesus Alba, ang chief of police ang Calatrava PNP, katropang Arvin, na hibaluan ta ni na ang biktima maging kilala ni Kailas Milagros. 35 anyos sa taas suspect maging kilala ni Kailas Tito.
0: Uh-huh.
1: Liga ng inyong katropang Arvin, mga residente tanan sang Barangay Repuyo sa Drabanya area, no? Kasi hindi natabong insidente.
0: Uh-huh.
1: Sa information that they na-receive by the police captain Jesus Alba,
0: uh-huh,
1: yung duwa ni Kuno Katropa Irwin, bali ang asawa ya sini, para sa sulod ng balay.
0: Oo. No? Uh-huh.
1: Pag nag-abot ni ang suspect after pila ka minutos, wala kabalong kung gano'n ang asawa ya kay Tika, bini natabo. Mas siguro bala nagaluto o nagkakiparar sa pala niya punon lang nila.
0: Oho.
1: Yung suspect ni Katropa Irvin, nag-abot.
0: Mm-hmm.
1: Kag, siguro pag sampot ni, may natabog mo rong hindi pag-insidiana, sumusyon.
0: Mm-hmm.
1: Binaisay Katropa Irvin, puro galing na labot din sa punto.
0: Oho.
1: Yung suspect niya Katropa Irvin, nagkuwagi niya sang katalom.
0: Mm-hmm.
1: Magkuwa sa katalom siya ni,
0: mm-hmm,
1: si Katropa Irvin, ginbunuin ang iyang asawa.
0: Mm-hmm.
1: Ginbunuin ang asawa sa dugan, kagmismo sa siyan. So, after sa insidente, Katropa Irvin, ang suspect niya,
0: oo,
1: ang ginimo niya,
0: oo,
1: at binunuin ang kaugalingon niya eh. So, si Katropa Irvin, lunsay ni sila Tananti Lason.
0: Mm-hmm.
1: Matapos nga amuni ang itabo dito sa ilang balay,
0: oo,
1: kagmismo sa ilang pamilya.
0: Mm-hmm.
1: So, mag-asawa ka ni Katropa Irvin yung pagdala niya sa ospital.
0: Oho.
1: Pero galing masubugi din eh, kay ang asawa, si Mila, ang gineglarar nga dead on arrival sa doktor, Katropa Irvin.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: So, ang suspect, in-referred rin sa Corazon Locsin,
0: oho,
1: Monte Ibano Memorial Regional Hospital, Dris Bacolod.
0: Oho.
1: Kay bangod Katropa Irvin sa iyayang apilas ng sasyan.
0: Oho.
1: Kaya sa information pa na nakuha, yung payag sa ato ni Police Captain Alba, at siya sa mga nagakaon, si ang kasudlan sa sining suspect na guwagid.
0: Oy, sa pagbuno, yes, kagaligo niya?
1: Oo, binunoy ako galingo niya. So, galing mo yung nakabalo kung pagbunoy, kasi din last na siya pag-itla.
0: Oo. So, kaya intention...
1: Kaya mo ito, Marwin, nga tiyo nagguwag iya kasudlan.
0: May intention gito siya nga utason kabuhi iya eh.
1: Nati ba si Ed o may hugis na doro? Kung galing si Katropa Irvin,
0: bakit
1: siya natabo ni, dugang pagantos siya ni. Hospital na siya, may amo pa niya siyang kamad sa lawas, baka recover ini, pwede sa pangitaon ni asawang, iti pinataya. Kag, mga tubang pasang kaso, kag mahimo, gamapriso, Katropa Irvin.
0: Okay.
1: No?
0: Amugid na.
1: So, pila ka sinampaw nga problema ang pangatubangon yan eh.
0: Hmm.
1: Oh. So, di Katropa Irvin, ang investigation di rin sa Calatrava PNP,
0: uh-huh,
1: nagagwa di rin sa damay lang na problema. Damay lang na issue ang ginta ang kabandaanan sa sininga tatako ng problema, Katropa Irvin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nagatag sa perwisyo, pamilya, siya sa awa, kaya mismo sa iya,
0: mm-hmm,
1: kasi nabutang man sa alang-alang ang wasablag sa kabataan nila eh.
0: Mm-hmm.
1: Ito yung way na iloy mo. No? So, di ka tropa Erwin, amuning natabo.

0: Kamuto galing nga tiyon. Nga may kabusun sa tungas ng duwa. Kaya ginaligara ka tropa Erwin. Kasi siguro gisok matan sa suspect ang iyang asawa. Na wala din bayaran ang motor.
1: Kagamay galing ang rason ba?
0: Wala na bayaran ang motor. Kasi siguro bulutongon man. Nangakig sa. Tiga tropa Erwin. Siguro bala kinisindihan sa man sitwasyon naton. Nga may aragin man kita din ng mga ginalaot ng mga balayran. Na kinangalan sa man bala bayaran kung sining nga mga binulan. Pero siguro katropa Erwin sa mo nga bagay kung kamo bilang mag-asawa tinambal sa manikapon nga bilang mag-asawa kasado man nila katropa Erwin mo.
1: Oo. Pila kami ng bata nila?
0: Pero wala naging specify sa ato. Pero mga kabataan nila, puro minors. Metro Farwin.
1: Butang naman nila sa... Butang naman... Ay, nano, maning mga ginikanan man.
0: Gani man. Kaya Metro Farwin, galing yung edad niya ko, no? May ang kabataan niya, eh. May isa na sa kuno kabata, kawalan na ako niya sa Luyol, ya? Ang tungguro sa Lulo. Ito, 17 anos. Kaya mga manggol, siguro, ay takabalo kung sila ng edad. Basta... Doon sa mga minor di edad pa, Metro Farwin. Kaya ang investigation nga ni, kaya mo ito ang balikan natin, mga wala mabayaran ng motor, pagkipulutuwon, ang motong ging kake, guro sa suspect, kaya nagresulta ni sa pagpatay din mismo sa asawa, kag plano nga pagpapasko galingo niya man eh. Kaya mo ito ang Metro Farwin, pinpayag na rin sa aton, na amuna ang kapandanan lang. Pinapatay ng asawa yan, pasakaan pa sa kaso. Kahit ang pamilya sang biktima doon nag-desider ka tropa Erwin yung pasakaan sa kaso mo.
1: Okay.
0: Kaso nga pa-reside eh. Kahit yung asawa yan doon, equivalent to murder na eh.
1: Oo. Pinatay mo, abi mo.
0: Yan eh, pinatay agad. Kahit amun iba lang mambal na ton, kasado sila. Pero sa amun nga bagay ka tropa Erwin, mahimo man ang tanan kung may storyahan lang sa gusto. Ang imo nga pinsar,
1: Itsakto.
0: Oo. Kaya Tropa Erwin, siguro, why na pala na lapot sa puntong kasi marialista ka pala nga ay gali, no, mapangitaan sa pagin. Sa tigado lang, pero mapangitaan solusyon bala. Sana yung ganing, iban ganing sa Tondrio, na gatululong ni Sigas ang dalan, mali pa yun man.
1: Gani? Gasipa pa ganil ata?
0: Yung human ka lang masugatan mo.
1: Oo.
0: Pero tiga Tropa Erwin, why kita din may... makita ka man na di sila gano'y o. Triplot sa igansin ka naman na bayan ka. Planin mo ka Tropa Erwin doon na enjoy gano'y. Doon ko formay naman lang sabi lang ako nila si Puso sa mga bungi nila. No? Pero galing si... sa sininga bagay bala. Di ka lang bala maano sa pinsar ka nga mahimo sa isa kabana. Dapat yun mismo ang asawa.
1: Correct.
0: Tiga Tropa Erwin, dire. Naglabot sa punto na ginbunoy ng iyong asawa, kaya galing ka Tropa Erwin, sinaligan, sa information nga ginprovide sa atin sa Klatrava PNP.
1: Oo.
0: Ng suspect, ng bana sa biktima,
1: oo.
0: Nakaagi na sa Tudakop sa drive-by-bus operation.
1: Ah, okay. Sindihon din lang nagli?
0: Eh, basta pusher pa, user man ako.
1: May.
0: No?
1: Diyan na nag-sugod sa Yopyo pag at public ya.
0: Kaya ko na din rin sa ako, ngayon ko na i-connect at ang gusto ko lo. May mga user, may mga pusher. Nga gabaligya, ate pusher, baligya ang ginman.
1: Oo.
0: Pero lalang ti, kung na yun mong supply mo eh.
1: Nani, kaya
0: ni... Kabalokang ang imong supply, legit mo.
1: Oo.
0: Igabiton mo.
1: Mm-hmm.
0: Sa tingin niya sa ibaligya mo, itawaso na.
1: Na.
0: Kaya mo nang resulta ng ating bandari sa Makulot, nga
1: nagigit, sinigal
0: niya droga, at inagalan si Hanay, kinatigil, hindi na papatay. No? Katingat siya, Nay. Kasi nga, dek ko nga isa, di man magkapinsar sa gusto mo.
1: Oo.
0: Kasi, nang, ang ilan ni Dania Katoporbe ng state of mind nila, ya, hindi na ni stable mo.
1: Oo.
0: Apektado na niya sa mga chemical kung siya buhay at Tropa Erwin.
1: Sensitive na lang?
0: Di na niya magpasupel. Di gila na niya nga magpamirada. Mamatay na yun. Kaya mo niyo bilang bagay na ibalik na ito sa istorya at sa mag-asawangan eh.
1: Oo.
0: Kaya mo niyo naglabot sa punto na pinatagi niya sa mga